0: or OT Live, maging NT Live po, or New Testament Live sa mga simbahan na nagdi-desire pang mas maipamuhay ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Pastor Abel or sa akin po sa 0994-533-2848. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Walk Through the Bible program Kakarian. Muli tayong magsama-sama sa susunod na Saturday dito lamang po sa FABCB Colcare 104.3 The Way FM. Salamat din kay Don Ramon sa technical side. Kami po ang inyong mga nakasama today. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Patuloy lang sabing ang salita ay binigay upang ipamuhay. So let's take a walk and change the world.
0: Ingat po.
1: Have a great weekend.
0: Bye-bye.
1: God bless.
2: Slip, walking on water. Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
5: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
6: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood din po sa ating pong Facebook at YouTube channels. At sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay, kayo po na patuloy po naming nakaka-partner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, going 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa FB page or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word. donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa napapanuhong usaping legal ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Jeremias chapter 33 verse 3. Ang sabi po, "Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman."

0: Kayo po ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong komento, lalo na kung meron legal na katanungan, maaari niyo po ipadala ang mga yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon nga po kayo, please like and share. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, after a short break, ay tutungo na tayo sa ating napapanahon na naman na usaping legal. Yeah. Ano? Kaya po, tutok lang, huwag maglilipat ng istasyon. Yeah. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Tabas ng Batas!
7: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At tayo nga ay nasa punto na na kung saan ay pag-uusapan natin ang napapanahon na naman na topic, ano, Attorney? At kakaraos lamang ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Yes. At nais nating bigyan ng pugay ang lahat ng manggagawang Pilipino dahil sa inyo pong lahat sa ating pagpapagal at pagpapagod. Ika nga, hindi lang para sa pamilya ito, pero unang-una na nga sa pamilya, Attorney, no? Pero tayo ay nagkakaroon ng kontribusyon at malaking kontribusyon sa ating bansa, sa ating mga ginagawa. Ano? Yan man ay dahil tayo ay employed or meron tayong business, or tayo ay namamasukan din nga, ano, or doing community work, anumang uri ng paggawa yan, ano, ay merong kontribusyon sa ating pamilya, lipunan at bansa. So Labor Day, you know, at hindi lang natin po ipagdiriwang ito. In fact, meron na nga celebrations, ano, kahapon. Pero pinagdiriwang natin at gusto natin bigyan nga ng pugay ang manggagawang Pilipino.
7: That's right.
0: Bigyan ng halaga ang dignidad ng paggawa. Kasi alam mo, Attorney, napapansin natin, no, pag tinanong, ano, ang isang mamamayan natin, ano, ano po ang trabaho ninyo? Tricycle driver lang. Naglalabada lang. Namamasukan lang bilang kasambahay.
7: Oh, empleyado lang.
0: Or empleyado lang. Ano. So, nawawala yung parang dignity, no, doon sa ating ginagawang trabaho na nakakatulong naman yun sa ating pamilya. Nakikita rin natin at nahahanap natin yung layunin ng ating pamumuhay. Bakit pa tayo naririto at nakaka-contribute. Hindi natin nakikita na nakaka-contribute tayo. No, hindi lang ito yung sa nakikita natin dahil nagtatrabaho tayo, kundi contribution sa lipunan nga, sa komunidad, sa bayan. Ano? Kaya bigyan daan po natin sa araw na ito yung malaman natin na talaga pong merong halaga yung ating paggawa, may dignidad dyan, may karapatan ang bawat manggagawa, at mas malalim na layunin, hindi po ba, yung kailangan pananaw natin doon sa trabaho sa ating buhay. Kaya nga po, dito sa ating episode ngayon, talakayin natin, una, ano ang sinasabi ng saligang batas natin tungkol sa paggawa. Naku, Attorney, napakarami rin batas, ano, tungkol sa paggawa. Ikalawa, ano ang mga batas na nagpoprotekta naman sa mga manggagawa? Ay, marami rin tayong mababanggit na mga batas dyan. Pero, higit sa lahat, ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paggawa o trabaho? Yeah. Kaya, eto, simulan na natin, Attorney. No? Simulan natin sa pinakapundasyon para sa ating mga batas ito, yung ating saligang batas o konstitusyon.
7: Tama. At ang ating konstitusyon, pinagtibay niya ang mga karapatan sa pagtatrabaho, no? Yung social justice and labor protection, napakalinaw niyan at mismo sa ating konstitusyon na 1987 Constitution sa Article 13 mismo ng Section 3 sinabi ho dito, no? The state shall afford full protection to labor local and overseas, ha? Dito at sa ibang bansa, no, organized and unorganized, pati pala yung mga hindi nakarehistro, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. So ibig sabihin niyan na ang proteksyon ng ating pamahalaan at ng ating estado sa labor, sa mga manggagawang Pilipino, ay hindi lang ito limitado, no, sa mga nandito sa Pilipinas, kasama pati yung mga nasa abroad, no? Pati yung sinasabi nga organized or unorganized. Ang tawag na to ay full protection of labor, no? Kabuuan talagang pinag-iisipan, kaya nga tayo meron tayong mga DMW, meron tayong Department of Labor and Employment, no? So sa klaw nito, maging ang mga OFWs at ang lahat ng uring manggagawa na Pilipino. Kaya mahalaga yan. Ang ating constitution ay pinahahalagahan ang ang manggagawa na siyang nagbibigay ng yaman talaga sa ating bayan, no? So, at dito rin malinaw ang in-establish din ang karapatan ng mga manggagawa. So doon sa provision din na ating sinabi sa Article 13, sinabi rin dito na it shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining and negotiations, and peaceful concerted activities, including the right to strike in accordance with law. So kasama dyan, ano, ang karapatan pala ng isang manggagawa na magsama-sama to organize themselves na isang tinatawag na labor union, labor organization, para sila ay magkaroon ng collective bargaining and negotiation para sa kanilang industriya, para maitaas ang kanilang sahod, mapaayos ang working conditions ng mga nagtatrabaho, and of course yung mga peaceful concerted activities, no, kasama din yan para sila ay marinig ang kanilang hinaing. Kasi nga in the past, alam natin, no, ang sa Pilipinas nagkaroon ng tinatawag nga ng encomienda system dati ang mga Kastila, na kung saan ang Pilipino ay walang karapatan para tayong mga alipin sa sariling bayan. Kaya matindi at mahalaga ang labor laws natin sa ating bayan. So may karapatan ang mga manggagawang mag-organisa, makipagkasundo, at ipaglaban ang kanilang kapakanan. Pero syempre dapat kaalinsunod pa rin sa batas, di ba, Attorney? And then syempre itong madalas natin narinig, yung tinatawag na security of tenure and just condition, no? Ang sabi kasi dun sa Article 13 din, they shall be entitled to security of tenure, human conditions of humane conditions of work, and a living wage. So tatlo yan, no? Entitled sa security of tenure, ito yung karapatan na hindi lang basta-basta tanggalin sa trabaho, ano? At yung humane conditions of work, ibig sabihin sa maayos na kondisyon ng pagtatrabahuhan, at syempre yung maayos na living wage. Hindi lang yung sweldo ito, no? Pero yung kanilang mga iba pang pagkakakitaan. So hindi bastang maaaring tanggalin ang manggagawa, no? Kasi meron siyang security of tenure. At dapat makatao ang kalagayan sa trabaho. Hindi pwede yung inilalagay ng kumpanya ang kanilang mga manggagawa sa isang sitwasyon ng pagtatrabaho na mailalagay sila sa pahamak, ano? Oo. At syempre, kasama rin yung ang sapat na sahod at sapat na kinikita para naman sa marangal na pamumuhay ng pamilya. So,
0: tama. Kaya, nakatuon pa rin sa ano, no? Na hindi lang doon sa manggagawa mismo eh, yung batas natin, kundi doon sa pamilya na kanyang kinabibilangan, hindi ba? Kasi malamang breadwinner din yan, attorney, hindi ba? So, yung kanyang seguridad sa trabaho, importante. Kasi pag nawalan ng trabaho yung miyembro ng pamilya, di apektado rin yung buong pamilya, hindi ba? Kaya, ganda ng batas, ano?
7: Tama,
0: kasi,
7: tama.
0: Hindi lang kapakanan nung manggagawa per se, kundi tinitingnan din, ay, paano ba ito makaka-apekto sa pamilya niya?
7: Mm-mm. And speaking of pamilya, sa Constitution kasi natin, sinabi rin yung shared responsibility, no? Hindi lang yung shared benefits. At ang sinabi na ang state shall promote the principle of shared responsibility between workers and employers. Ibig sabihin, hindi dapat magkalaban ang empleyado at ang employer at ang empleyado, kasi kadalasan pinag-aaway ng ibang mga tao kasi akala nila talagang magkalaban ng interes. Hindi po, ang modelo ng batas ay partnership. Hindi ho mag-i-exist ang kapital kung wala pong labor. Hindi rin ho magpapatuloy ang labor kung wala rin pong kapital, no? So hindi ho ito tunggalian. Ano po? Yeah. Sinabi ho 'yan na po-promote yung kanilang industrial peace na sinasabi yan sa labor. So, at the same time, yung participation in decision making. No, sinabi din sa Article 13 ng ating konstitusyon, workers shall participate in policy and decision making process affecting their rights and benefits. So, may boses ang manggagawa sa mga desisyon na may apekto o epekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Ano, sila ay pwedeng mag-participate sa decision making. Now, sinabi rin dito sa ano naman Article 2 ng ating Constitution din, pinertain din ang human dignity and social justice. Sinabi, the state, sabi sa Section 9 ng Article 2, the state shall promote a just and dynamic social order and free the people from poverty. At sinang ayunan niya ng Article 13, Section 1. Ito, no? The Congress shall give highest priority to the enactment of measures that protect and enhance the right of all the people to human dignity. So, ang batas paggawa o yung batas sa ating labor laws ay nakaugat actually sa dignidad ng tao, ha? At makikita natin mamaya bakit may kinalaman ang work sa human worth and dignity. No, makikita natin yan mismo sa salita ng Diyos mamaya. No? Pero hindi lamang ito sa ekonomiya, pero ang pagtatrabaho ay may kinalaman sa dignidad ng tao. Diba, attorney?
0: Yes, kaya nga mula sa mga provision na yan ng saligang batas ay mayroon namang mga batas na naipasa at umiiral ngayon, ano, para naman particularly, no, for labor o sa paggawa, ano. Tingnan natin sa labor code mismo ng Pilipinas, mayroong particular na ano talaga, no, compilation of laws para sa batas ng paggawa, ano, itong Article 3. So dito pa lang sa umpisang mga artikulo nakalagay na the state shall afford protection to labor, promote full employment, ensure equal work opportunities. Oy, maganda yan, di ba? Regardless of sex, race, or creed, and regulate the relations between workers and employers. Eh, bakit naman mahalaga yan? Eh, kasi po, sa pasimula pa lamang, eh, meron na ang pagbibigay diin sa proteksyon sa manggagawa at biro mo, no, talagang hihikayatin, ipopromote ang full employment, no, at ensure equal work opportunities. At pag sinabing regardless of sex, race, or creed, eh, pagpapahalaga rin ito, no, sa kontribusyon ng mga kababaihan, di ba, ng mga kabataan, at maging sabihin natin, meron tayong mga middle age na mga manggagawa na, no, sa lipunan. In fact, attorney, sa ngayon ay meron din mga ipinapanukala na mga batas, ano, na kung saan ay bibigyan pa rin ng pagkakataon na makakontribute, ano, sa workforce ang mga senior citizen. Kasi makikita natin ang modelo sa ibang bansa na maging yung mga senior citizens sila ay very productive pa rin. Nagtatrabaho pa rin, hindi pinahihinto sa trabaho. No? Samantalang sa ngayon, syempre sa atin, merong mga mandatory na retirement. Ano? So tinitingnan na nila ngayon yan sa ating Kongreso kung paano pa rin na yung productivity ng ating mga mamamayan maging ng senior citizens ay ma-harness pa rin. Ano? At mabigyan pa rin ng opportunity to work. Ano? So, maganda yan. At bigyan pa natin ng diin dito na ito yung sumasaklaw doon sa relasyon ng manggagawa ano, at ng kanyang employer. No? So, para nga maipromote ang industrial peace. Ano? At meron ding wage protection na law. No? At sa ilalim ng mga wage orders ng regional tripartite wages and productivity boards ay nai sa katuparan ano yung mga increases in our take home pays, hindi ba yung mga benepisyo ng ating mga manggagawa, may minimum wage na itinatakda sa iba't ibang mga rehiyon at hindi ka maaaring magpasahod ng mababa roon, hindi ba nilalagay ng wage board yung ceiling ng 'di ba ito ang ibibigay na increase o salary sa depende sa worker sa bawat region ano so meron ding 13 month pay na law no ito ay presidential decree number 851 all employers are hereby required to pay all their employees a 13 month pay no ito ay pinag-uutos para sa karagdagang benepisyo para sa rank and file employees ano at ito mahalaga rin attorney kasi safe and healthful workplace.
7: Yan.
0: Kailangan naman yung place of work, yung pagtatrabaho na lugar ay ligtas ano para sa ating mga manggagawa. Kaya nga ang Republic Act 11058 ay nagsasabi na the state affirms labor as a primary social and economic force. Diba maganda yung pagkaka ano no describe dito no? And shall ensure a safe and helpful workplace for all working people. So, anong ibig sabihin? Obligasyon pala ng employer na tiyakin ang kaligtasan, 'di ba, noong lugar na pinagtatrabahuhan, gayon din yung kalusugan ng mga manggagawa doon sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan kasi attorney syempre no, yung mga manggagawa natin lalo na let's say sa factory, sa construction industry, hindi ba kailangan may mga protective gears yan, hindi ba? Kasi syempre may danger no doon sa kanilang ginagawa no. Kaya mahalaga po yan na i-observe yung mga pagbibigay ng additional na protection para sa ating manggagawa. At may protection din against illegal dismissal kasi binanggit mo kanina attorney yung security of tenure. Mahalaga po 'yon kasi syempre kailangan may kapanatagan naman yung ating manggagawa na yung kanyang trabaho ay tuloy-tuloy para yung kita ay tuloy-tuloy rin kasi yung pamilya nga niya maapektuhan kapag nagkaroon ng disruption sa work ano kaya mahalaga po ang protection against illegal dismissal labor code article 297 an employer may terminate an employment for just and lawful causes. So may enumeration yan, attorney, di ba, na ano-ano ang mga dahilan kung paano mapapaalis ano, ang isang manggagawa. Hindi basta-basta yan. Kasi pinapatunayan din yan. So dapat po may legal na batayan at dadaan sa due process.
7: Proseso,
0: ano?
7: Yes.
0: Ang bawat pagtatanggal ano, ng mga manggagawa sa anumang larangan ano po ng paggawa at sa benepisyo ng or rather sa mga businesses natin. Ito, mahalaga to, protection for women. Pasalamat po tayo dahil sa Pilipinas ay binibigyan ng equal opportunity ang mga kababaihan na magtrabaho at kumita. Of course, andun pa rin yung primary obligation ha ng mga kababaihan. Of course, ang asawa, ang mga anak, no, nandun na yun ano, at kailangan bibigyan talaga ng pagpahalaga. Subalit binibigyan din ng pansin ang kakayahan ng mga kababaihan na tumulong sa pamilya sa pamamagitan ng mga talents and giftings, hindi ba yung kanilang skills, ano, doon sa pagkakaroon ng hanap buhay, pagtatrabaho, para makakontribute naman, hindi ba? Kaya't ang Public Act 9710, tinitiyak pantay ang oportunidad at protection laban sa diskriminasyon. At ordinary, dagdag ko lang din, ano, yung GAD law.
7: Yan.
0: GAD, Gender and Development, ito po ay nakaangkla doon sa Magna Carta of Women, RA 9710, na ang nais po ay magkaroon ng pagkakapantay sa, ito yung gender equality, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan sa workplace. Oportunidad na pantay para po mawala ang diskriminasyon sa kababaihan doon sa kanilang kakayahan na magkaroon ng kontribusyon sa paggawa. Kaya po, yun ang mga nais nating linawin sa mga batas na yan. Ngayon, attorney, no, matapos bigyan daan ang saligang batas, ang mga umiiral pang batas sa paggawa, ano naman ang sinasabi ng napakahalagat, napaka-importante, banal na kasulatan sa o patungkol sa paggawa.
7: Ang ganda ng na-lay down natin sa Constitution at yung mga batas. At ngayon naman, yes, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa labor at pagtatrabaho, no? Unang-una, ang prinsipyo that work is ordained by God. Yan, ha? Mahalaga na ang trabaho at pagtatrabaho ay ang Diyos ang siyang may akda. Hindi ito kaparusahan. At minsan, hindi, di ba pinarusahan kasi magtitil ng land? Hindi ho, naging mahirap ang trabaho dahil sa sinumpa ang lupa. Subalit, sa Genesis chapter 2, verse 15, sinabi po na to, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it." Hindi pa ho nakakasala ang tao. At nung inilagay ng Diyos ang tao sa garden, meron na siya agad trabaho. To tend and to keep and to tend the garden na pristine, napakaganda.
0: Yes.
7: Wala pang sumpa na kasalanan, ang trabaho ay hindi po ito sumpa. Ito ay pagpapala at bahagi po ng disenyo ng Diyos sa atin. So ang bawat isa sa atin pala, attorney, ay merong function. Merong trabaho at merong mission na ibinigay ang Lord sa atin. In fact, ang ating trabaho ay yan ay nakaalinsunod dapat sa atin hong panawagan sa ating buhay. And sinabi din, no, so from work being ordained by God, work also as service to God. Okay, ha? Hindi lang ito ang Diyos ang nagbigay sa atin, pero ang lahat ng ginagawa natin ay maari nating ituring na serbisyo at pagsamba sa Panginoon. Malinaw ito sa Colossians chapter 3 verse 23. "And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men."
0: Ganda
7: hindi
0: yan.
7: No, hindi tayo para sa tao gumagawa. Napakasimple na to, no? Naririnig natin to kahit sa Sunday school na itituro ito, pero ang tanong kapag tayo ba ay nagtatrabaho, talaga bang para sa Lord ang lahat natin ginagawa, no? So ang tunay na motibasyon sa trabaho ay hindi rin tao o hindi rin para sa tao, kundi para sa ating Panginoon, para sa ating Diyos. We do our work for God. Pag ginawa mong mga bagay para sa ibang tao, madidisappoint ka. Diba? Madi-discourage ka kapag hindi mo nakuha yung response na gusto mo. And in fact, parang panghinaan ka ng loob kapag ka nawala din yung taong kung bakit mo ginagawa ang trabaho na yan. But if you do the things that you do for the Lord, then, diba, meron ka laging dahilan na magpatuloy sa Panginoon. And also,
0: And attorney, you will always be excellent.
7: Excellent, no? Kahit walang nakatingin, gagawin natin dahil si Lord ang nakatingin sa atin.
0: Yes.
7: And from work as ordained by God, and it's a service and worship to God, number three is there is dignity of labor. Dignity of work. Sabi ng Proverbs 14 verse 23, "In all labor, there is profit, but idle chatter leads only to poverty." So, ibig sabihin, sa lahat daw ng trabaho at pagsusumikap, ay meron pong benepisyo at meron pong kitang nakukuha. Pero ang patuloy na usap lang ng usap, plano ng plano, pero hindi naman ho umaaksyon at walang ginagawa, ay ito rin nagdadala ng kahirapan. So may dangal ang bawat uri ng paggawa. So there is benefit. The Lord blesses us when we do things in accordance to His plan and ways, no? And another one, justice for workers, na kinakailangan daw ng equity at equality sa mga nagtatrabaho. Sinabi ng James 5 verse 4, indeed, the wages of the laborers, which you kept back by fraud, cry out. Ha? Grabe ang sinabi ng James, no? Pati daw yung sinabi nga, sa Proverbs, the laborer is worthy of their wages. O ang pagtatrabaho, the worker is worthy of his payment, no? Yung nagtatrabaho ay dapat ibigay ang nararapat sa kanyang pinagtrabahuan. Siyempre, oras niya yun, lakas niya yun, di ba? At hindi tayo dapat basta-basta kumukuha ng libre na lang. At kung tayo naman ay nililibre, magkaroon tayo ng sariling palo na i-bless din natin yung mga tumutulong sa atin, di ba? So, mahigpit na babalayan laban sa pang-aabuso sa manggagawa, no? And maganda rin ito, no? Ang number 5 is responsibility to work. Sinabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, if anyone will not work, neither shall he eat. Matindi si Pablo. Sinabi, ang ayaw magtrabaho, ang tatamad-tamad, at gusto lang siya ay makalibre at freeloader, sinasabi, wag daw pakainin. Grabe, no? So, ang karapatan... Yes, no? So, ang karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Ano? Siyempre, meron kang karapatan na for a decent workplace, security of tenure. Pero kapag nagtatrabaho tayo, gawin ho natin na may kaakibat na responsibility. No? So, so sinasabi niya, pastor, wala kasi akong trabaho, kaya steady lang ako sa bahay, wala akong ginagawa. Wala kang employment sa ngayon. Pero marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng trabaho. Pwede kang maglinis ng iyong bahay, pwede kang magwalis ng iyong inaharap, and you make yourself productive, di ba? So, sinabi rin dito ang principle of rest. Ayan. No? Ayan na naman. Rest na naman, no? Attorney, sinabi ng Exodus...
0: Nangungusap to sa atin.
7: Nangungusap to sa atin. Ano? Exodus chapter 20, verse 9 to 10. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath. So, ang trabaho pala ay may hangganan. No? Hangganan na kung saan ipapaubaya mo sa Lord ang resulta ng iyong ginawa, at kinakailangan mag-refresh, mag-rejuvenate, magpahinga sa presensya ng Lord. Kung ang Lord nga mismo ang nagpahinga, di ba? Tayo pa kaya? And there's wisdom and principle of rest. Di ba, attorney?
0: Yes, yes. Agree. Kasi nare-rejuvenate ka rin. Mm-hmm. Parang reset din di ba? Na talaga may wisdom doon. At it's a reminder to all of us, kasi hindi pwede, hindi ba tayo parang machine, di ba? Nakayod ng kayod lang talaga. Yeah. No? Na hindi nagpapahinga. Kasi for all we know, yung pala ipinapahinga natin, once na-recharge tayo, mas lalong magiging mas productive pa, no? Mm-hmm. Sa mga susunod na araw after our rest. Ngayon, tayo ay nasa tail end na ng ating discussion. Ano? Pero makikita natin na sa saligang batas, sa mga umiiral na batas, na napakarami na rin, protection for our workers, ay ang Biblia, marami rin sinasabi, at nagkakaisa silang lahat sa mahalagang prinsipyo. At ito yung dignidad ng manggagawa. Salamat sa Panginoon, kasi yun nga, hindi tayo machine, tao na merong body, soul, and spirit na may dignidad, at yun ay pinapahalagahan. Kayo din, may pananagutan po yung ating mga employer, no? So, yung pagsunod sa batas, tinakda na minimum wage, benefits, maging security of tenure, lahat yan, dapat i-observe yan ng mga manggagawa, or rather ng employer. At of course, yung responsibility naman ng mga manggagawa, ano, marami sa atin minsan hindi nabibigyan ng pansin yung kahalagahan ng work that we do, no? At maganda dito nabigyan natin ng pansin, attorney, that we're doing this as unto the Lord. Ibang perspektibo 'yon, kasi whether it's a tingin lang natin menial job 'yan, or sabihin natin ah ito yung parang mas mahalaga tong trabaho niya kaysa sa akin. Hindi eh, when you're doing it as unto the Lord, we give importance do sa every day that we do this work, no? Maliit, malaki, but as unto the Lord, pa ang Panginoon po ang magre-reward niyan. Mm-hmm. So, may layunin. Ang trabaho na yan, ano, yan ay hindi aksidente, lalo sa mananampalataya na inilagay ng Panginoon sa different industries, ano, depende sa ating talents and opportunities. May layunin ng Panginoon. Ba't po tayo naririyan? No, sabi nga, yan ang mission field natin, hindi ba? Maaring tayo ang maging bibig, ang kamay, ang mata, di ba, ng ating Panginoong Jesus para to reach out to them, ano, mga katrabaho natin. Ngunit, of course, ang tunay na pagbabago, hindi lang naman nakasalala yan sa batas, ano, kundi yan ay nasa puso ng tao. Kaya po, sa ating mga pagtatalaki ng mga batas at batas ng Panginoon, nawa po magkaroon tayo ng tamang perspektibo sa paggawa at mahalin natin yung trabaho natin, pagsikapan po natin, and let us offer it to the Lord as our worship, di ba? Right. As unto Him.
7: Amen. So, para sa ating mga manggagawa, gawin ang trabaho, hindi lamang para sa sahod, kundi bilang isang panawagan at isang pananagutan natin sa Panginoon. Para naman sa mga employers, no? Tratuhin ang ating mga manggagawa, hindi lamang bilang mga empleyado, kundi bilang kapwa na may dignidad at ating kapartner sa gawain ng Diyos na binigay sa atin. At ang tunay na maunlad na bayan ay hindi lamang yung bayan na may trabaho, di ba? Kundi may makatarungan.

0: ng batas.
1: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon

Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.

0: na ibigay bilang donasyon para sa simbahan at mahigit 5 taon na po namin itong ginagamit. Gayunpaman, kamakailan lamang po ay nais na itong paupahan sa amin ng nagbigay ng donasyon. Ano po bang dapat namin gawin sa ganitong sitwasyon? May karapatan po ba silang baguhin ang napagkasundo ang donasyon? Maraming salamat po and God bless.
1: Ayan, attorney. Maganda tong tanong na to, no? Kasi maaring meron ding ibang mga simbahan na meron ganitong situation.

0: real property to, lupa at gusali ito, mm-hmm. na pinag-uusapan natin, eh, talagang kailangan po, may kasulatan talaga yan, mm-hmm. na hindi verbal po, hindi lamang mm-hmm. salitaan, kung hindi talaga nakasulat. Kasi po, pati ang acceptance po ninyo, dapat in writing din. Yan po
1: at sa public document.
0: Ng batas. Oo. Mm-hmm.

Kasi kailangan ninyong ipunin ang dokumento, alamin ninyo ano bang mga kasulatan. Kung meron kayong deed of donation na nangyari, ay mahalaga ninyong malaman kung meron bang kondisyon. Ano? Kasi ang deed of donation, pagpalagay na ho natin na meron. Ano? At tinanggap nyo rin, may acceptance din doon sa public document na yan. At tingnan nyo ho, ano ho bang nakasaad ho doon sa donation na yan. Yan po ba ay tinatawag na meron pong special na kondisyon na kung saan kapag hindi ninyo natupad yung kondisyon na inilagay ng donor na yon ay napapawalang visa ang donation na yan. For example, na pwede mo lamang gamitin ang building na ito bilang isang simbahan at hindi pwedeng for commercial. At pagka na hindi ho nasunod yon, ay yun ho yung kondisyon na pwedeng maging sanhi ng pagpapakita.

0: simbahan ng tunay na may-ari, ano? So suriin pong mabuti ang mga dokumento na ito.
1: Kaya attorney, no, ang maipapayo rin natin sa ibang mga simbahan na mayroong ganitong sitwasyon din, mas mainam po na talagang in writing.
0: Yeah.
1: Oo, para malinaw, oo, na yan ay donation at walang kondisyon, may kondisyon, yeah, no, para malinaw sa parehong partido, para hindi po mantong sa ganitong sitwasyon na para nagbabago ng isip at sasabihin na, ay hindi, ngayon papaupahan na namin sa inyo, no?
0: So, kadalasan kapag ay namamatay yung original donor,
1: ay original, oo,
0: nagkakaroon,
1: yes,
0: ng issue sa mga anak.
1: Ayan, kaya mainam po na talagang kasangguni po kayo, no, sa abogado para po sa pag execute, ano, ng mga gantong documents for donation. So bigyan daan natin, attorney, no, isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Hello po. Pwede pa rin po ba kaming mag-

0: 18, in this case 22 kayo, at kayo ay nag-aaral pa rin, ay dapat po kayong bigyan ng sustento kasi you are in school and unmarried. Mm-hmm. Hindi nyo kasi nabanggit ano ho, kung kayo ay married, ano, pero let's presume hindi kayo
1: kasi
0: married,
1: kung minor ano, pa. Kung minor pa, hindi pa married yan.
0: Oo. Mm-hmm. Ito kasi in this case, 22 kasi siya. No? So sinasabi mm-hmm. niya na parang ayaw na siyang sustento. Yeah. Pero sa pag-aaral naman niya talaga gagamitin. Yeah. At of course, ito po ay yung support, yung sustento ay hanggang makakumpleto.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot,

0: maaasahang pagbabago sa weekend programs.
1: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
0: E pag Sunday, anong aabangan namin?
1: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
0: Nasusundan ng reflections, di ba?
1: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
0: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
1: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
0: Tapos, may turning point din, di ba?
1: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
0: May short feature din dito, no?
1: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9.30 hanggang alas 9.40.
0: Eh yung music and memories?
1: Nasa bago na nitong schedule, alas 9.40 hanggang alas 10.30, nasusundan ng insight per living.
0: Sunod-sunod na talaga!
1: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11.30 ang Expositors Edition, at alas 12.30 Light Classics.
0: Tapos, may Stories That Build Faith din.
1: Oo! At alas 2.30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
0: Nasusundan ng huling programa,
1: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras ay alas 9 ng umaga.

Happy and blessed Saturday, mga kasama, mga ka-healthcare, mga ka-healthy, ang lahat po na nakikinig ngayon sa radyo. This is Nurse Awi, patuloy pong nakikiisa po sa para sa kabutihan ng bawat isa. Kaya health is wealth and prevention is better than cure. Kaya yun po yung ating objective, no, na matulungan tayo na magkaroon po ng health awareness, to be able to access po yung ating mga health providers and mabigyan po ng guide ang bawat pamilya, mga nanay at tatay, pag may sakit ba, saan pupunta, anong gagawin, pag ganito pa yung nararamdaman mo.

Pag-uusapan tayo. Continuation po ito ng ating topic last Saturday. Kasi kulang talaga yung oras, ang daming pwedeng sabihin, no? Kaya samahan niyo po kami sa Saturday na ito at kayo po ay nakikinig dito sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And I am so blessed. Yesterday po, ako ay nag-participate sa Yakap launching sa Pacific Mall po yesterday from at 10 a.m. to 4 p.m. At doon piniliwanag ng PhilCare ang kanilang Yakap process. We are so blessed kasi parang PhilHealth head office po yung nag-handle ng process. At marami pong mga parang Yakap providers na nandoon para po talaga magbigay ng serbisyo sa mga maraming tao din na pumunta na pumila. Ayan, thank you thank you po sa PhilHealth, especially for

0: Bakuna ng pag-asa, walang iwanan. Walang iwanan, lahat po tayo ay makapag-avail po nito, lalong-lalo na ang mga babies. At syempre, meron din po sa mga adolescents and sa adults. So, good morning, Ate Tess.
1: Yes, good morning, Awi. Napakaganda po ng sinabi ni Aw tungkol po sa ating yakap na ako din po ay interesado.
0: Yeah, actually, meron po ako ngayon PhilHealth yakap. Ayan, ang ganda-ganda, di ba? Tatayo ako para makita ng mga...
1: Ay, wow.
0: Ayan, yakap is, ano na yun? Ang meaning po ng yakap ay yaman ng kalusugan program. Ng kalusugan program. At... kahapon talaga parang nationwide they promoted it sa iba't ibang lugar. Bakit? Ang objective natin nga po is bago pa kayo magkasakit, 'di ba? Like testing, like annual health exam niyo. Gusto niyo ipa-check
1: chemistry.
0: Yung blood chemistry. Iula pa kayong sakit, you can avail of yakap. May budget po 'yon, no? At aside from that, kung sakali man may sakit ka, kailangan mo ng gamot. May 20,000 po na annual benefit limit per tao.
1: Wow.
0: At kung i-enroll mo po yung dependents mo, like ako may tatlong dependents, may tigta 20 quid din po na parang ano sa kanila, limit in a year.
1: Wow.
0: And yung membership po natin is hanggang ano, parang pag nag-member ako halimbawa sa isang facility, until October yun. At kung gusto nyo naman lumipat, meron din pong opportunity on that. Pero kailangan po may certificate of non-availment po sa kung saan kayo naka-enroll. So, sana nga mapaliwanag ko pa, no? Pero yun nga.
1: Maybe we'll bibigyan natin yan ng oras, Awi.
0: Yes.
1: At para po sa ating pagpapatuloy, narito po ang aming mga contact numbers. Contact numbers 0998-843-0573. At sa social media po, sa FB, live po tayo ngayon sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM.
0: This is the station that cares po.
1: Yes.
0: And we communicate the unconditional love of Jesus Christ po sa buong mundo until all have heard.
1: At batiin ko, Awi, si King Dil Agua na nag-birthday siya kahapon. Kaya sabi namin, wow, ang dami mong handa. Nakasabay po kasi doon sa aming water baptism.
0: At syempre, hindi makakalibre si Ate Tess. Nag-birthday po si Ate Tess. Batiin natin. Ang daya.
1: May 1 na po. May 1 na ngayon. April.
0: At birth month ko din po ang May. And happy birthday.
1: Yes, malapit na din po
0: happy
1: siya.
0: Happy birthday din po sa Regional Manager ng Occupational Health, Safety and Health Center, Region 5, si Sir Mark James Andayo. Sir Mark, Sir James, happy birthday po.
1: O, diba, Aw, sabi mo nga, magkaroon tayo ng opening verse for today.
0: Yes,
1: Aw. Opening verse po natin ay Kawikaan 17, verse 22. Ang masayang puso ay mabuting gamot. Ngunit ang malungkot na diwa ay nagpapatuyo ng mga buto.
0: Ayan.
1: O diba dito sa healthcare, dapat masayang puso po
0: Tsaka,
1: tayo palagi.
0: Mag, ano yun, mag-dry yung buto ko?
1: Yes, oo.
0: yung sadness pala nakaka-dry ng buto, sabi sa po. Salita po. Kaya, let's stay, ano, keep smiling.
1: Kasi kahit wala kang sakit, pag palaging nakasimangot ka, pag malaging malungkot ang mukha mo, lagi kang may sakit. Di ba, Joey Springle?
0: Kaya nga, happy birthday.
1: Sir Tupi, maglilisi na naman po yun mamaya.
0: Hi, Sir Tupi. At sa lahat po na nasa, ano na, no, sa Facebook Live, happy day, happy life po tayo. Let's choose to be happy. And let's proceed na tayo para ma-maximize natin yung oras.
1: Yes, oo, napapasobra na naman tayo.
0: So, let's proceed with our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Ayan, oras na naman para sa ating kaalaman. Alam nyo ba na base sa pinakabagong report ng World Health Organization tungkol sa immunization coverage, alam nyo ba na sa buong mundo noong 2024, mayroong 14.3 milyon na mga bata ang hindi nakatanggap ng kahit isang bakuna. Sila ang tinatawag nating mga zero-dose children. Ibig sabihin, wala silang kalaban-laban sa mga sakit na pwede namang iwasan. At ang coverage naman para sa ikatlong dose ng bakuna laban sa diphtheria, tetanus at pertussis o yung DTP3 ay nasa 85% noong 2024. Malaking protection ito para sa mga baga at muscles ng mga bata. At sa bakuna naman laban sa measles o tigdas, 84% ng mga bata ang nakakuha ng first dose. Pero alam nyo ba, mas mababa pa rin ito kaysa sa 86% coverage noong 2019 bago mag-pandemic. So kailangan nating habulin ito para iwas outbreak. At magandang balita naman para sa ating mga kababaihan. Ang global coverage para sa HPV vaccine, ito ay laban sa cervical cancer, ay tumaas mula sa 27% noong 2023 patungong 31% nitong 2024. Isang hakbang ito para mas ligtas na kinabukasan ng ating mga anak at mga kababaihan. Ang tripa pong ito ahatid sa atin ng World Health Organization.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

Ayan, tara na sa usapang pangkalusugan. Bakuna ng pag-asa, walang iwanan. Ang ganda. So yun nga, tayo ay patuloy po yung continuation natin kasi in celebration for the World Immunization Week ay marami pa to tayong didi-discuss, no? Kaya bakuna, proteksyon para sa lahat ng henerasyon. Kasi Ate Tess, yun nga, bakit tayo nagbabakuna ngayon? Para po sa future, no? Na hindi sila sakitin, may proteksyon po ang bawat isa, bawat Pilipino.

0: Naririnig po namin.
1: Mm-mm. Thank you po. Good morning. So, thank you po ulit sa pag ano po sa atin ngayon, pag-invite. So, to continue yung ating
0: yes,
1: naputol
0: po.
1: Na usapan
0: oo,
1: po last week. So, thank you po.
0: Sige, ma'am. Bumati ka po muna, ma'am.
1: Ayan. Hello. So, lahat po ulit na nakikinig sa atin ngayon sa The Way FM. Happy birthday, Ma'am Au.
2: Advance na.
0: Advance kay Au. Belated sa akin.
1: Opo, at nabanggit mo din kayo na si Sir James. So, classmate po namin siya, Ma'am Au, ni Darius.
2: Ayan,
1: nanonood po sila ngayon. So, belated. Happy birthday, Sir James.
2: Yeah.
1: Opo. So, sa lahat po ng ating mga nakikinig ulit, good morning and thank you po sa ulit-ulit na pakikinig sa atin sa The Way FM, sa mga healthcare updates po natin.
2: Yes, so, oo. At last Saturday na pag-usapan natin yung iba't ibang ano, bakuna sa iba't ibang edad. Ay, yun nga,

sa routine immunization po, di ba? So, ito yung mga vaccines na binibigay nung bata pa, yung sanggol pa yung bata. So, again, dapat makompleto niya po yung limang bisita sa kanilang health center at mabigay po ito sa kanilang mga schedule ng bakuna po para maging healthy po yung ating mga bata and ito po yung mga sakit na may iwasan po niya. So, again, aside po sa sanggol, meron tayong special populations. So, ito na po yung nabanggit nyo kanina. Sino po itong mga special population po natin? So, aside sa mga sanggol natin, meron po tayong pinoprotektahan na iba pang mga edad. So, ito po yung 9 to 14 na mga babae po natin or yung mga grade 4 students natin pag sa schools. So, sila po binibigyan natin ng human papillomavirus vaccine. So, laban po ito sa iba't ibang uri ng cancer. So, kagaya po ng cervical cancer. So, sa ngayon po, libre po ito makukuha ng ating mga 9 to 14 females sa community, sa health centers, at sa school po, during school-based immunization, binibigay natin ito sa mga grade

0: Na kukuha po
1: Vaksin.
0: natin itong
1: Libre
0: influenza
1: yan.
0: vaccine.
1: Libre sa
0: Yes po,
1: IHU.
0: libre din po ito, ma'am. Sa Department of Health, sa mga health centers po natin, binibigay po natin siya.
1: Sa 60 years
0: Aside
1: old.
0: po sa flu, ma'am, test, meron ka pong pwede yung
1: Pneumonia.
0: pneumococcal vaccine naman
1: Ah,
0: po o yung para sa pneumonia,
1: Pneumonia,
0: sa pulmonya.
1: Meron na ako
0: Nagkaka-pneumonia ka
1: niyan.
0: na po ba, ma'am,
1: Ay, hindi pa. Sa
0: Previously?
1: biyaya ng Lord, hindi.
0: Hindi, yung vaccines
1: Ay,
0: po,
1: meron na
0: I
1: akong
0: mean,
1: vaccine. Meron na.
0: last,
1: Opo, 5 years yun. Na, pang third year ko pala ngayon.
2: At Ma'am Tin, isama ko na rin
0: Yes
2: si
0: po.
2: Ate Fe kasi nag-birthday din siya. Si
1: Ay,
2: Ate Fe.
1: Oo.
0: Yes po,
2: Ate
0: belated.
2: Fe,
0: Happy
2: pwede ka na
0: birthday.
2: nung yumuko ka.
1: Qualified na din siya.
2: Ang saya niya kasi yun nga, may senior
1: may
2: citizen ID
1: Ang
2: na
1: saya ng my
2: si
1: card.
2: Ate Fe.
1: Oo.
2: Sige. Sorry na Tin, marami kaming mga sinisingit.
0: Okay lang po.
2: Sige, so pneumococcal vaccine tsaka influenza vaccine para sa 60 years old ay libre.
1: Opo. Libre yan.
0: Wow. Yes po. So sa 60 years old natin, ma'am, po and ma'am Tess, dapat po at 60, makaka-receive na po sila ng first dose ng pneumococcal vaccine. And after 5 years po, yung second dose naman po
1: yung second
0: ng
1: dose
0: pneumonia.
1: Lang.

0: Nung ilan siya?
1: Nung first dose ay nung 9 months si baby. Ayan. At second dose po niya at 12 months old or pag 1 year old po ni baby.
2: So months lang ang difference.
0: So yung booster, additional yun on top of that.
1: Additional na lang po. Yeah. One dose po. Binibigay natin sa grade 1 at grade 7.
0: Ayan. So thank you. So yun, huwag kalimutan po yung first 2 doses plus booster, binibigyan pa sa grade 1 to grade 7. Thank you, Ma'am Tien. Sige.
1: Okay po. Sige, next ko po, Ma'am. Ito na po. So, nabanggit ko lang po kanina, pinaka-goal natin sa immunization program ng Department of Health. Siyempre, mabawasan po yung ating mga nagkakasakit na mga bata at namamatay po dahil dito sa mga vaccine preventable diseases. So, yan lang naman pinaka-goal po natin, di ba? Nabanggit niyo po kanina na lagi po, prevention is better than cure. So, yes. Ayan po yung pinaka-goal natin. Para wala tayong mga batang nagkakasakit at namamatay po dito sa vaccine preventable diseases.
0: Ayan, kaya dyan natin kinuha din yung leave no one behind. Sa title yes po ng natin.
2: Leaving no one behind. Ang ganda man ng title.
0: Yeah, sa team natin ngayon sa healthcare yan. Bakuna ng pag-asa, walang iwanan. Yan, leave no one behind. Dyan yung kinuha
1: dapat
0: yung
1: sa,
0: title.
1: mga bata natin, walang naiiwan, walang hindi nabibigyan po ng vaccine.
0: Kasi nga na-research.
1: Kasi karapatan po nila ito.
0: At na-research ko nga sa trivia natin, may mga lugar na wala pa talagang bakuna kahit isa yung mga bata nila worldwide, no? Kagaya ng trivia natin. At yun, may term sila, zero, Ma'am Te?
1: Zero dose children.
0: Na dito po sa ating bansa, since available po yung mga bakuna, ay wala tayong zero dose children, no? Kasi kaya nga inaabot na ang bawat lugar, bawat pamilya through our Doctors to the Barrio and mga RHUs para sana sa bansa po natin wala tayong zero dose children. Ayan.
1: Mamaya po ipapakita ko, Ma'am Au, yung ating data pagdating sa zero dose children. Okay. Sige, so para mas maintindihan po ng ating mga nakikinig, diba po, na meron pa pala po tayo, kaya patuloy po ang immunization program ng Department of Health na nag-advocate sa mga nanay, pinapaalam po natin na meron tayong mga vaccines na available po sa ating mga health centers. Sige po. So, ayan po. Meron tayo, banggitin ko lang ito, Ma'am Au. Ang FIC? Kasi di ba po, lagi natin na naririnig daw yung FIC or yung fully immunized children.
2: Fully immunized children. Sige, Ma'am, go ahead.
1: May tinatawag po tayo dito na FIC. So, sa Department of Health po, ito yung target natin para masabi natin na lahat ng bata ng eligible natin, mga 0 to 12 months po natin, 13 to 23 months, lahat po sila nakaka-receive ng mga vaccines na available po sa atin. So, mayroon tayong target sa buong bansa po ito, pare-pareho, National Immunization Program, 95% po ang annual target natin sa immunization. So, lahat po nagbibigay ng bakuna, ito po yung ating inaabot na target na lahat ng 95% na bata eligible, babakunahan natin itong mga vaccines na ito yung criteria natin na dapat ma-receive po nila. So, dapat maka-isang dose po sila ng BCG, tatlong doses ng oral polio vaccine, 2 doses po ng 5-in-1 or yung pentavalent vaccine natin, at 2 doses po ng measles vaccine. So, masasabi po natin na fully immunized yung bata if na-receive niya po itong mga bakunang ito at 1 year old. So, dapat ito yung ma-receive po niya. So, sa Department of Health, since ito po yung indicator natin sa fully immunized child, ito po yung binibilang natin ng mga bata na naka-receive nito mga vaccine sa lahat po ng health centers natin sa buong region at sa kahit po sa ibang bansa, ibang rehiyon, ito din po yung ating pina-follow na criteria.
0: Kaya mga ka-healthcare, ay tulungan natin si Ma'am Tien kasi 'di ba as program manager for Bicol Region, no, we have 95% target po sa Bicolandia. Tama, Ma'am Tien?
1: Yes,
0: and
1: po.
0: Mamaya siguro i-discuss kung kumusta naman yung implementation natin ngayon. Pero pagtulungan po natin na ma-achieve po natin itong 95%. Bakit? Para din po talaga yon sa ating mga kabataan at para din po sa ating lugar na hindi masyadong sakitin yung mga anak natin kasi pag nagkaroon ng halimbawa outbreak ng measles, no? Ang hirap, mas mahirap nang i-manage.
2: Nakakaawa talaga yung mga bata.
0: Nakakamatay kasi talaga siya. So, kailangan na talaga natin silang mapabakunahan para yung BCG, oral polio vaccine, then yung meron na pala ngayon na pentavalent vaccine, no? Then yung measles. Oo. So, yun. Thank you, Ma'am Tien, for the at

0: least na-inform natin po kayo, mga tagapakinig na, mm-hmm. for the fully immunized children po, sabi ko, Lanja, we have 95% target. Mm-hmm. Ayan.
1: At gaya nitong si Alvin Dumasig, yung brother-in-law ko, may mga maliliit na bata doon. Narinig nyo po yung tungkol sa immunization.
0: Kaya, so... At yun, pag ano din, ano, mag-support po tayo sa ating barangay health workers.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga nurses po na umiikot po talaga and doctors to the barrio, para sila yung mga paa ng mm-hmm. Department of Health. No? Sila kasi yung goer. Sila yung talagang inuutusan ni Ma'am Tin na, uy, ano na, ilang percent na dyan sa ano, sa ganitong barangay 3, ilang percent na kayo, barangay 4. Uy, alam ko may mga, ano din yan, mga awardings.
1: Oh,
0: pag,
1: oh.
0: Uy, the first to reach 95% sa barangay, ay, di ba?
1: Oo, oh, oh, so ang barangay namin, yung barangay Maruroy,
0: ayan,
1: ang mga BHW doon, umiikot talaga, lalo si Mading Mamin. Ay, nako.
0: Pero pinapasnak mo, pag po, pinapasnak mo naman, Ate Tess, pag pumunta.
1: Hindi, kinukwentuhan ko lang.
0: Nagmamarites. So, annually 95%.
1: Nagkukwentuhan lang. Kasi hindi sila umiikot, ay, hindi sila nag-stay ng matagal. Pag in-offer mo, wag, ang dami pa naming iikutan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, house to house po.
1: Yes, opo.
0: So, quarterly pala, 24% ang target and monthly po, 8%.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. Kaya, nakikita po natin yung BHWs and mga nurses. Kasi, meron sila pong hinahabol na monthly target of 8%.
1: Correct.
0: At, yan, moving on.
1: Kaya pala, masipag silang mag-ikot.
0: Yes. Mm-mm. At yan, siguro kailangan din nating malaman, Ma'am Tin, kung kumusta na ngayon yung implementation. Sige.
2: Ayan po. Sige. So, nabanggit niyo po kanina na ito nga po, dahil ito sa mga efforts ng ating mga health workers, sa walang sawa po nila na pag house to house, pag pupunta po sa pinakasulok-sulok po ng ating mga barangay, di ba? So, napaka-fortunate po natin na itong mga health workers natin ay dedicated po talaga sa pag-abot ng lahat ng mga bata na nasa atin po sa Bicol Region.
0: Mm-hmm.
2: Sa atin po ngayon, Ma'am Au, Ma'am Tess, ito yung ating status ng immunization coverage sa buong region. So, makikita po natin, kung napansin yung color orange na graph, yun po yung accomplishment natin ng 2025.
0: Mm-hmm.
2: So, ito po yung lahat ng vaccines na binigay natin sa lahat ng health center. So, na-consolidate na po ito na report. So, kung gusto niyo pong makita yung ating FIC, ito po siya. So, kung 2024, nasa 47.84% tayo. Nung 2025, nasa 57.23% po tayo. So, tumaas po tayo ng 10%. So, yun naman po ay dahil talaga sa mga efforts ng ating health workers. Pero kung iisipin po natin, Ma'am Tess, di ba, ang target po natin sa buong bansa ay 95%. So, malayo pa. Opo, malayo pa yung ating tawag ito, tatahakin na landas at mga kailangan pang abutin. Yun po, may maraming factors naman sa mga data na napresent po natin dahil po yan siguro may mga vaccines kayo dito makikita na medyo mababa dahil po yun na delay yung pagdating ng bakuna natin at po yung iba dahil sa pag-record, yung tamang recording and reporting. So meron tayong mga nababakunahan na bata na hindi siya nai-report ng ating mga health workers din. So, yun po yung inaayos din natin ngayon sa Department of Health na sana lahat po ng mga nabakunahan na bata ay mai-report po talaga para maganda naman yung ating coverage po ng immunization. So, yun yung mga challenges po, Ma'am Au, sa NIP sa ngayon, aside doon sa timely na delivery po ng mga vaccines natin sa lahat ng health centers, nandoon din po yung ating yung recording and reporting ng mga status ng immunization coverage.
0: Mm-hmm.
2: And syempre, yung support sa ating mga health workers kasi kailangan po talaga nila, lalo na yung mga nagbabiyahe po ng sobrang layo, di ba? Talaga yung minsan po, ang mga health workers na pinag-out of pocket na po sila para lang makapunta doon sa mga isla-isla, sa mga pinakadulong barangay.
0: Mm-hmm.
2: So yun po yung mga challenges natin sa immunization program na kailangan nga po, di ba, ang immunization ay responsibility nating lahat. So, hindi lang nung nanay at tatay, pero lahat ng ating communities, lahat ng pwedeng tumulong po kasi hindi lang po ito kakayanin ng isang health worker.
0: Correct.
2: Sa pag-abot po nitong mga batang ito.
0: Correct.
2: So yun po yung status natin sa Bicol Region.
0: So 2024 yung blue, 2025 po yung orange. At may pinakamataas dito is 80.55 yung PCV2. So tumataas
2: yung
0: namin
2: sa,
0: tayo.
2: Yung mapupal.
0: Oo nga, kaya mga listeners po, no? 95% po ang gusto natin. Gusto nyo rin ba? Ayan, gusto nating lahat na 95% po ay fully, FIC, fully immunized
2: yes,
0: children. Para kasi nga po, bakuna ng pag-asa, walang iwanan. Sana walang mapag-iwanan po sa ating mga bata, sa mga bata. Kasi sila ang susunod na generation. Tama, Ate Tess, no?
1: Yes, oo.
0: They should be fully
1: ang
0: immunized.
1: Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.
0: Oo, ayan.
2: Yes,
0: natin,
2: tama po, Ma'am.
0: Sige. Basta sama-sama. Kaya full support tayo sa programa ng immunization. Okay?
2: Yes po. So, ayan. So, idugtong ko po, Ma'am Al. So, nakita nyo din po dito sa graph, yung MMR po natin, measles, mumps, and rubella vaccine. So, sa ating data po, 2025, yung MMR1 natin nasa 60.87% and MMR2 nasa 59.79%. So, almost 60%. Target din po natin sa lahat nitong bakunang ito, 95%. So, especially po yung ating MMR, kasi ito po yung yung sa tigdas hangin. Ito po yung mabilis na kumalat, masakit sa mga bata, kasi through airborne lang po ito na infection. So, ang isang kaso ng measles, so ilan po yung batang maapektuhan niya, 18 to 20 ng mga bata. So, ganun po kabilis yung ating measles na transmission. So, kaya po, kailangan ma-ensure natin na may herd immunity ang isang barangay or isang puro.
0: Kaya pala
2: dapat naka 95% po sila.
0: At kaya pala nagbo-booster din tayo, Ma'am Tin, no?
2: Opo.
0: Sa school-based immunization.
2: Yes po. So, yun po yung importance natin doon. Dapat itong mga vaccines na ito ay 95% para ma-ensure natin yung mga bata, pati pa po yung hindi eligible, di ba po may mga newborn hanggang 6 months or newborn natin mga babies, hindi pa po sila due or 0 to 3 and a half months natin. Hindi pa sila due for immunization kasi sila pa po yung from child, di ba, ang binibigay lang natin sa kanila ay BCG at Hepa B. So, at 1.5 months pa po sila makaka-receive ng
0: Kailangan bumalik sila sa RHU.
2: Opo. So, kaya yun po yung ating kailangan i-protect din kasi sila po yung magiging vulnerable na yung hindi pa natin mga bakunado, sila yung magkakaroon ng mga sakit. So, yun po yung importance ng ating timely and scheduled na immunization. So, nabanggit mo kanina, Ma'am Au, may mga zero dose po tayo. So, ito yung status natin ng zero dose sa Bicol Region po. So, from the fully immunized child, 57.23% tayo. So, ang nabakunahan natin out of 148,559 na mga bata dito sa Bicol Region po, 85,019, yun po yung na fully immunized child po natin last 2025.
0: Maremaining pa tayong 40% na kailangan abutin sa 0 to 12
2: months. May na-catch up naman tayo, Ma'am Au. So, ibig sabihin may na-catch up, may mga nahabol tayo, yung mga more than 12 months old. So, ito na po yung before mag 2 years old ng mga bata. So, hinabol po ng ating mga health workers. So, meron tayong nabakunahan na 13,762 out of 77,489 na 13 to 23 months old na mga bata. So, 17.76%. Opo, plus 57 po natin. So, yun po yung ating protected na mga bata sa Bicol Region.
0: I imagine ko yung mga health workers, mga RHO, busy po talaga sa bakuna, no? Bakuna activities every day. And yun, need help din na papagbabakuna nila ay ma-record nila agad. Kasi may system naman, Ma'am Tin, ba? Like may mga online na tayong ini-encode nila pag nabakunahan na ito, naka-encode na siya. Tama?
1: Yes.
2: Meron pong iba, depende po sa municipality, sa LGU. Meron pong iba na naka-electronic na, pero yung sa atin po, sa Department of Health, dapat naka-record pa din po sa kanilang mga TCL, target client list, sa record book, kasi yun po yung official natin sa DOH na record ng isang bata na bigyan po ng vaccine.
0: Naka-online siya? demand?
2: Meron pong naka-online, meron pong hard copy.
0: So ini-input pa rin nila yun sa online, yung hard copy, no?
2: Opo.
0: Yeah, kailangan ma-update, no? Kailangan maganda yung internet connection mo, mga LGUs. Ayusin po yung internet connection ng mga
1: maayos na ngayon.
2: Oo, maayos sila. Yung iba po ay mga maganda.
0: Sige.
2: May iba po may binibigyan free ng DICT, okay, yung mga partners po natin. So maganda po.
0: Hi sa mga taga DICT pala.
2: Opo.
0: May friend ako dyan, nakalimutan yung pangalan. Sige. So, we ayan have po. 57.23% po ang fully immunized child coverage natin in 2025.
2: Mm-mm. Yes po. So, yung zero dose natin, ma'am, yung sabi mo po kanina. So, out of 150,394, meron po tayong zero dose na 35.47% sa Bicol Region. Mm. So, 53,357 pa pong mga bata ang hindi nakaka-access sa ating first na vaccine pagdating po sa community, which is yung pentavalent vaccine natin or yung 5-in-1. So, ito po yung indicator natin sa immunization na masasabi po natin na may access po sila sa health services po natin.
0: Oo, kaya
2: so meron pa po tayo sa Bicol.
0: Kaya yung mga naka Facebook live po, merong color coding po tayo, merong green, 'di ba? Fully immunized child, green tayo. Yellow. Meron tayong completely immunized child, no? Yellow siya, ibig sabihin kailangan pa siya makumpleta ba? Tama, ma'am.
2: Nakakomplete naman po ito. Tas 13 to 23 months old, yung mga less than 2 years old po natin.
0: And then pag red, nasa red siya yung zero dose. Ibig sabihin warning tayo or nasa ano siya, kailangan bigyan ng tuon itong zero dose children na 35.47%.
2: Okay. Sila so, po yung wala pang bakuna for pentavalent vaccine.
0: Naku, 50,000 po plus mga kaibigan, kailangan pagtulungan natin ito for Bicol Region kasi 'di ba yes, 0 po. To 12 months ito nawala pa. Naku. So sana ma 100% na po natin ito this 2026. Yan, grabe challenge sa ating program manager. Na-identify mo ito, Ma'am Tin, kung sino-sino ito at saan ang mga lugar?
2: Meron po kaming data per province, per municipality, kung ilan po yung zero dose po nila.
0: Yan. So yan, nananawagan tayo.
2: Based naman po ito sa population na binibigay sa ako.
0: Nananawagan tayo sa mga LGU, sa mga mayors, barangay captain po, sa mga lugar na na-identify na ng DOH na meron pa pong zero dose children po. So siguro yun, pag merong, ano yan, di ba nagtitipon-tipon minsan sa barangay, ano yan, assembly. General assembly, and then yun, kailangan talaga matutukan itong nasa
1: po. Ma-address sila.
0: Oo. Mm-hmm. We hope no sa sunod na report ni Ma'am Tin ako, taas
1: 100%
0: na to, from
2: 35%. Bumaba na.
0: Bumaba na to, di ba? Ma-achieve na po natin. Maabot na itong 50,000 po na hindi pa talaga na nababakunahan na 0 to 12 months old. Ayan, sige. Yes, thank you, Ma'am Tin, for the update.
2: Opo. Yes. So, ayan po. So, last week po, ma'am, di ba? Last week of April, nagigawa na tayo ng World Immunization Week. So, marami po tayong mga LGUs, mga health centers, nagsagawa po ng catch-up immunization, nagbakuna po sila sa kanilang mga BHS, mga barangay health stations. So, ayan po yung ating theme. So, kailangan natin bakuna at protection ni baby, my responsibility. So, ini-emphasize po nito na ang bakuna po ay shared responsibility nating lahat para protektahan po natin yung mga bata, lalo na itong mga 0 to 23 months old children po natin. So yan po yung ating celebration. And patuloy naman po ito, hindi lang po nagtatapos doon last week sa the month of April, yung ating celebration ng World Immunization, kung hindi every day po, every day is bakuna day po tayo sa immunization program sa mga health centers po natin. So, saan po natin pwedeng kunin yung mga vaccines natin? So, pwede po kayong pumunta sa mga kanya-kanyang health centers sa inyong barangay. Magtanong po kayo sa inyong mga health workers, mga BHWs po natin, 'di ba? Sila yung mga naglalakad na Department of Health na sila yung mga
1: nagbabahay-bahay sila, ma'am. Nagbabahay-bahay po.
0: Ako ay pray.
2: Nagbabahay talaga, nagtatanong, nag-interview.
0: Ako pinapanalangin ko, Ma'am Tin, yung 'di ba meron akong nabalitaan ng mga super health centers 'di ba? Sana maging maayos yung implementation ng super health centers, Ate Tess.
1: Mm-hmm.
0: Kasi parang yun nga, hindi ka nalalayo. Kung nasaan yung barangay mo, meron kang super health nandun center.
1: Nandoon
0: na yung services. Dagdagan mo pa ng yakap. Yeah. 'Di ba?
2: Opo.
0: Kung yung super health centers, meron na pong laboratory, meron ng doktor, na meron pang 24 hours na naka-duty, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta ng hospital, magpupunta ka pa ng BRHMC. Pupunta ka. Pero kung sa barangay mismo po na nearest sa'yo, merong mga ganito na mga services na pati po immunization, x-ray, ECG, urinalysis, nandun na po talaga sa sariling lugar.
1: Oh, super talaga. Oo.
0: Kasi nga, sabi nga ni ano, nung Staga PhilHealth, marami pang mga ano, mga LGU na kailangan pa po ng mga yakap facilities. Ang goal po ng PhilHealth is one, at

0: least 1:1 ratio for every municipality, merong yakap center o merong, halimbawa, dagdagan natin ng super health centers, diba? Kada municipality at it is. Diba, accessible na talaga. Yung mga target na ito na gusto talaga natin is talagang maa-achieve, lalong-lalo na sa immunization.
1: Correct.
0: Diba? Kasi prevention is better than cure. Kaya nga, ginagawa natin ito. So, yan. Thank you, Ma'am T. Any, ano, parting encouragement and message po sa lahat na nakikinig ngayon?
2: Opo, ayan po. So, ang mga bakuna po natin, sinasabi ko po lagi, is safe at effective kasi po dumaan na po sila sa masusing pag-aaral. So, di ba 50 years na nga po natin silang binibigay. So, hindi po ito bago ng mga vaccines natin. So, kaya marami na po pinaprotektahan natin ng mga bata, lalo na dito po sa mga common na mga vaccine preventable diseases po natin. So, pinaka-goal naman po natin, Ma'am Aus, immunization, o di ba walang batang nagkakasakit or namamatay dahil po dito sa mga vaccine preventable disease. So, tanging bakuna lamang po ang makaka-prevent para hindi po sila magkaroon ng sakit or mamatay po dito sa mga BPDs pong ito. So, available po yung ating mga vaccines sa mga health centers po natin. So, again, magtanong na lang po tayo, pumunta sa ating mga health centers para malaman natin yung schedule at kung ano po yung mga available na vaccines na meron po tayo. So, yun po yung ating message po. At ma'am, pwede ko po isabay na ito.
0: Yes, of course.
2: So, sa August 10 to 28, matagal-tagal pa lang po, Ma'am Ao, pero at least malaman na po ng ating publiko, ng mga lahat na po ng nakikinig sa atin, na magkakaroon tayo ng ligtas tigda. So, din po nakita natin kung gano'ng kababa yung coverage natin for measles and rubella. So, hindi lang po ito sa Bicol region, pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagkakaroon na po kasi tayo ng mga kaso ng tigdas o tigdas hangin. So, may mga paisa-isa na po tayo, lalo dito sa Bicol region, may mga kaso na po tayo. So, very important po na magkakaroon tayo ng kampanya laban po dito sa ligtas ligtas-tigdas. So, para ma-ensure natin na lahat nga ng bata ay naprotektahan for the measles and then rubella po natin na sakit. So, gagawin po ito sa August 10 to 28, Bicol region, kasabay po siya doon. So, lahat po ng bata, 6 months to 59 months old, kasama po dito, babakunahan po sila, bibigyan po ng isang dose ng measles rubella vaccine. So, yun po yung siguro sa mga succeeding months, magkakaroon pa po kami ng mga activities for the preparation po ng campaign. So, lahat po ito ng barangays, lahat ng probinsya po natin dito sa Bicol region ay parte po nitong kampanya laban po sa tigdas. So, this yun is, lang po, Ma'am Ao.
0: Oo, this is supplemental. Ibig sabihin, on top of the 2 doses, tama?
2: Yes po, opo. Aside kasi po dun sa 2 doses na binigay nung baby po sila and dun sa school-based immunization, magbibigay po tayo ng supplemental kasi nga po marami tayong kaso na ng tigdas. So para po ma-boost o maprotektahan natin yung immunity, magkaroon tayo ng mataas na immunity for measles ang ating mga barangay, ang ating communities, kailangan natin siya magbigay ng Mrs. Rubella po na supplemental immunization.
0: Oh, malinaw na malinaw po, no? Baka kasi sabihin ng nakikinig ngayon, ay meron na, okay na, tapos na kami. No, kumbaga, this is on top po itong ligtas tigdas that will be on August. Yan po ay on top po ng mga binibigay na. Kaya mag-avail po tayo and target natin yung nga 95% to 100% ay ma-achieve po natin itong ligtas tigdas for Bicol region. Suportahan po natin ang DOH at kaya si Ma'am Tin.
2: Thank you, Ma'am.
0: Thank you, Ma'am.
2: 6 to 59 months po ito. Less than 5 years old natin ang mga bata. Ibigyan po.
0: Thank you very much
2: po, Ma'am Aw and Ma'am Tin.
1: Yes, thank you also, Ma'am Tin.
0: Thank you so much. Napaka-informative. Kaya nga, kasi whatever we do, we begin with the end in mind.
1: Yes.
0: We begin with our, gagawin ko to kasi meron tayong gustong i-achieve. Ang ganda kasi merong target na 95%. And then, ako ang naglema sa akin, Ate Tess, yung 50-50, di ba? We have 53%, 53,000 plus.
1: 57.
0: Na kailangan maabot as a fully immunized child, no? And then, we have 50 years na. Tayo ay nagbibigay na ng bakuna which are safe. Kaya full support po tayo sa ating Department of Health through Ma'am Tin Nolial. Thank you, Ma'am Tin, and let's proceed po tungkol sa ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol po sa pagbabakuna.

0: Sabi po sa Pilipos chapter 2 verse 4, huwag lang ang sariling kapakanan ang isipin ninyo. Ituring din ninyong mahalaga ang kapakanan ng iba. Hmm. Hindi sinasabi ng Biblia na pabayaan mo ang iyong sarili. Tinawag tayo na buksan ang ating mga mata sa pangangailangan ng mga tao sa paligid natin. Ito ay naglalarawan sa katangian ng Panginoong Hesus. Siya na Diyos ay naging tao at naglingkod. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos ama sa langit. Salamat po sa umagang ito na minsan pa ay naliwanagan ang isip ng aming mga listeners, kami po ni Aw, na ito pong topic namin for today, ito po ay para sa mga bata, na sa kapakanan po ng mga bata, na dapat ang mga magulang din po ay magkaroon ng partisipasyon. Lord, salamat sa buhay ni Ma'am Tin,
1: yes,
0: na ginamit niyo pong instrumento para maipalaganap itong tungkol sa immunization. Mm. Lord, salamat na nabuksan ang aming mga puso't isipan, na ibinigay niyo na po ang lahat ng pangangailangan ng sambayanan. Kami na lang po ang magbibigay ng tamang pagboluntaryo na maganap ang tungkol dito sa pinapalaganap nilang immunization to prevent the children from diseases. Thank you so much, Lord, na kami ni Aw ay patuloy niyo pong gamitin sa misyong ito. Salamat, Ama, na ginagamit niyo po ang istasyong ito na magkaroon ng boses para sa ating bayan. Thank you so much, Holy Spirit. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.
1: And let's take this opportunity also to pray for our healthcare workers. Mm. Na siya pong talagang mga frontliners po. Mm. Na pumupunta sa mga bahay-bahay, nagdadala ng mga vaccines, Lord. We pray for their safety, Lord God. And we pray para sa mga community, sa mga nanay, tatay ng tahanan to be ready, Lord God, to they accept, Lord, this initiative na mabakunahan lahat. Lord, we pray na for Bicol Region, we will be able to achieve 95% fully immunized children po. With your grace, Lord God, nawa po, tulungan mo po kami na maabot yung mga dapat abutin. Tulungan niyo po, Lord, ang mga healthcare workers, ang mga doctors, nurses, barangay health workers, and even po LGU, ang mga ating local executives to fully support po ang immunization para sa Bicolandia and also para sa buong bansa, Lord God. Lord, ingatan mo po ang lahat, lalo na po ang mga bakuna, sa magmula po sa pag-purchase, sa cold chain, Lord, na ito po ay hindi masira habang tinatransport, na lahat po ng mga system, mga processes para maproteksyonan po ang vaccine, para, Lord, talaga makaabot yon safe and potent, and ma-monitor din po na walang ma-expire, mm-hmm, na hindi mo masayang ang mga vaccines na ito. Mm-hmm. Lord, we pray for the August measles, supplemental vaccination, Lord God, na now pa lang, Lord, advance na kami nagbibigay ng information para ma-ready na po ang mga nanay at tatay na maidala po ang mga 5 years old and below, para po maiwasan ang tigdas outbreak. Lord, thank you kasi mahal na mahal mo ang bansang Pilipinas. Lahat na nga binibigay mo, Lord God. Kaya we pray for everyone. We pray sa mga listeners, anuman po ang karamdaman. At yung mga nasa ospital ngayon, Lord God, na kailangan ng tulong. Lord, we pray for your grace na sila po ay makareceive ng healing today. Through the blood of Jesus, Lord, na binuhos sa krus, na sinabi mo, Lord God, na by your stripes we are healed. Kaya, Lord, we claim, Lord, that healing sa lahat po nakikinig, hindi lang po physical but also mental and emotional, relational na mga problems, Lord, na ini-encounter natin. Gaya na sinabi mo, Lord, in this world we will have troubles, but sinabi mo sa salita mo, do not be of good cheer,

0: hindi kami mabahala because you have overcome the world. Lord, we trust Amen. Your, we trust you, we trust your word, and we hold on to your promises. Thank you, Lord, sa edition na to. Bless mo po lahat. And bless mo po ang D-Way. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen.
0: So,
1: Amen.
0: Napahaba yung panalangin ko. Pero in my heart po talaga yun ang panalangin natin na mapabuti po ang lahat, matulungan. And we recognize, Lord, talaga, we recognize talaga si Lord. Siya po talaga ang tulong natin. Invisible, pero ramdam na ramdam po natin ang kanyang pagmamahal.
1: Batiin natin aw si Nilda De La Torre. Hello, good morning, Nurse Tess, at kay Nurse Awi. At sa lahat ng nakikinig dito sa Care 104.3 DWAY-FM. At yung friend ko sa Cavite, si Luz Lumagbas. Yan, midwife din siya aw. Nasa health workers din siya. Hi, Luz.
0: Yes.
1: At si Pastor Roger, nakikinig sila.
0: Ayan,
1: si
0: syempre,
1: Ate May.
0: Siyempre ako, si Ate Tin, Malinis Rodriguesa, si Aya na nakikinig ngayon sa radyo, malakas na malakas. Siyempre si anak ko, si Paul. Thank you for hatid mo sa kay anak.
1: Ayaw, hatid sundo. Lala HD sa Canada.
0: Congratulations din sa anak ko, si Kim Catherine Anda.
1: Ay, wow, congrats.
0: Naka top 7 po siya sa, sa kanyang klase for
1: congrats,
0: the quarter.
1: Kim.
0: Oo, and then ganun din po sa lahat mo may mga achievements ngayon. Thank you. We thank the Lord. We praise the Lord kasi sa kanya po talaga galing
1: ang papuri
0: at sa kanya galing. Whatever we have, it's because it's from the Lord. Diba? Siya talaga ang source, ang creator and everything. So, nawa po ay nabuksan po yung ating isip na mga target po ng

Huminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago.

0: Radyo Gandingan sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Oras natin, alas 10:01 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: Good Navy morning, mga Koreans. Good morning, Bicolandia. Good morning, partner. Ayan, isang magandang umaga. Isang masigla at mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po, mga Koreans? Naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. So narito po ang lagi naming paalala sa patuloy na pabago-bagong panahon dahil hinihikayat po ang bawat isa na manatiling maingat at handa sa anumang sitwasyon. Lagi pong magdala ng payong or sa mga motorista natin, kapote partner, if ever po. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, alalahanin po natin na ang bawat araw ay isang biyaya. Kaya naman, ipagdiwang pa rin natin ang isang ligtas, masaya at makabuluhang weekend kasama ang ating mga mahal sa buhay. Mga Korean, sa ngalan ng aming Commander, Naval Forces, Southern Luzon, Commodore Estelito B. Lagadia Jr., Philippine Navy. Ako po ang inyong lingkod, Journalist 3rd Class, Mylene Mistaras, Philippine Navy.
1: At ako naman po, si Simon First Class Sheila May Hernandez, Philippine Navy.
0: And yan po, welcome po sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service, Philippine Navy. Ikaw ay nakikinig sa 4S Broadcasting Company Philippines at ito ang FABC Bicol Station 104.3 The Way FM. Mga Koreans, abangan nyo po mamaya ang ating talakayan, ang patungkol po sa araw ng mga manggagawa. So, magbabalik tanaw tayo partner. So, kaya mga Koreans, stay tuned at huwag din po kalimutan i-share ang FB Live ng ating istasyon sa Facebook, Care 104.3 The Way FM.
1: At bago naman tayo dumako sa ating mga pangunahing balita, mga Koreans, sandali muna tayong magbalik tanaw at palalimin ang ating kaalaman. Isang makabuluhang yugto kung saan ating inaalala ang mahalagang pangyayari, kabayanihan at tagumpay na humubog sa kasaysayan ng ating hukbong dagat sa buong mundo. Mga Korean, sabay-sabay nating tuklasin ang mga aral ng nakaraan na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa bayan, kung saan hindi mawawala ang isa sa ating inaabangang bahagi ng programa, ang
0: Today in Naval History.

0: Asiatic Squadron ang Pilipinas mula sa Espanya noong Battle of Manila Bay. So noong May 2, 1898, partner, no, kinuha ni Commodore Dewey ang dating arsenal ng mga Espanyol at shipyard sa Cavite. Ang mga pasilidad sa paggawa at pagkukumpuni ng barko na itinayo ng mga Espanyol ay luma na at sinauna na, kung kaya't ang US Navy ay kailangang gawing moderno ang kanilang bakuran para sa sarili nitong gamit, partner.
1: At matapos ang tagumpay sa Battle of Manila Bay, partner, mabilis na nakontrol ng pwersa ng Estados Unidos ang mga pangunahing bahagi ng Manila. Ang pagkatalo ng Espanya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamamahala ng Pilipinas, na humantong sa pagtatapos ng mahigit 3 siglong kolonyal na paghahari nito. Gayunpaman, ang paglipat ng kapangyarihan ay hindi agad nagbigay ng ganap na kalayaan sa mga Pilipino sapagkat napasailalim naman ng bansa sa buong pamumuno ng Amerika. Kalaunan, nagdulot ito ng panibagong tensyon at tunggalian na humantong sa Philippine-American War sa panahong ito. Ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan laban sa bagong mananakop. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na ang tagumpay sa labanan sa Maynila ay hindi lamang simpleng panalo ng isang bansa laban sa isa pa, kundi isang mahalagang yugto na humubog sa pambansang identidad, kasarinlan at kasaysayan ng Pilipinas.
0: At mga Koreans, mula sa makasaysayang pagbabalik tanaw, ngayon naman po ay tumutok tayo sa mga napapanahong kaganapan at mahalagang balita mula sa ating hukbong dagat ng Pilipinas. Dumako na tayo sa ating pinakaabangang bahagi, ang Navy News Update.
2: Navy News and Updates.

0: At sa ulo ng ating mga balita, Philippines and US forces nagsagawa ng gift-giving activity sa Santa Ana, Cagayan sa kasagsaga ng Exercise Balikatan 41-2026.
1: Naval Forces Eastern Mindanao pinangunahan ang civil-military operations from the sea sa lalawigan ng Dinagat Island.
0: Armed Forces of the Philippines, United States at partner nations nagsagawa ng counter-landing live fire exercise sa Palawan.
1: AFP at US Armed Forces pinagtibay ang depensa sa aerial domain sa pamamagitan ng Integrated Air and Missile Defense Drill.
0: At sa mga detalye ng ating mga balita, Pilipinas at Estados Unidos matagumpay na nagsagawa ng gift-giving activity bilang bahagi ng humanitarian civic assistance sa ilalim ng Exercise Balikatan 41-2026 sa San Vicente Elementary School, Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan nito lamang ika-22 ng Abril taong kasalukuyan. Kabilang sa mga highlights ng events ay ang ceremonial handover ng mga kagamitang pang-edukasyon at technology na suporta para sa San Vicente Elementary School. Kabilang sa mga donasyon ang mga laptop unit na may kompletong kagamitan, isang television monitor, iba't ibang aklat pang-edukasyon, isang solar power system na sumusuporta sa pangangailangan ng sustainableng enerhiya, at isang public address o PA system na naglalayong mapahusay ang komunikasyon sa paaralan at paghahatid ng instruksyon. Bukod dito, namahagi rin ang mga laruan mula sa mga mag-aaral kasama ang libreng merienda at libreng gupit na naghatid ng ngiti at kasiyahan sa mga batang benepisyaryo. Ang gift-giving activity na ito ay nagpakita ng matibay na dedikasyon ng Pilipinas at ng United States

0: kalagayan ng pamayanan. Namahagi rin ng mga food packs at nagkaroon ng gift giving sa mga tukoy na benepisyaryo. May kabuuang 1,804 na residente mula sa lokalidad ang nakinabang sa aktibidad na binigyang diin ang patuloy na dedikasyon ng Naval Forces Eastern Mindanao at ng mga katuwang nitong stakeholder sa paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan na mas mapalapit sa mga tao, partikular sa mga malalayong komunidad sa isla. Ang CMO From the Sea ay isang inisyatiba na naglalayong maihatid or maghatid ng mga mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Isinagawa ang aktibidad na ito sa pakikipagtulungan ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao, pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Island, lokal na pamahalaan ng Loreto Davao Advent Mission, Camp Panakan Hospital at iba pang mga stakeholders.
1: Samantala, nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasama ang United States Armed Forces, Australian Defense Force at New Zealand Defense Force ng counter-landing live fire exercise sa Apuraraw Beach Landing Site, Aborlan, Palawan. Bilang bahagi ng Exercise Balikatan 41-20, nito lamang ika-27

0: o HIMARS capabilities, nagsagawa ang mga ground forces ng mid to close range engagement gamit ang artillery, mortars, light armor vehicles, anti-armor systems, heavy machine guns at infantry weapons na sinusuportahan ng mga precision strike at reconnaissance. So bukod dito, nagsagawa ng isang simulated non-combatant evacuation operation or NEO sa sityo Bubusawin at sityo Long Point kasabay ng community outreach activity sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Aborlan at Barangay Apurawan na nagbigay diin sa papel ng AFP sa larangan ng depensa at mga operasyong makatao.
1: Bilang pagpapakita ng pinaigting na depensa sa aerial domain, nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines at ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ng isang Integrated Air and Missile Defense na ehersisyo noong 26 hanggang 29 ng Abril taong kasalukuyan sa Naval Station Lobihildo Ganchoki, San Antonio, Zambales bilang bahagi ng Exercise Balikatan 41, 2026. Sa isinagawang ehersisyo, nagtulungan ang mga pwersa ng Pilipinas at Estados Unidos upang tuklasin, subaybayan at targetin ang mga simulated na banta sa pamamagitan ng isang maayos na sensor-to-shooter na proseso. Ang datos mula sa mga radar system para sa maagang babala ay sinuri at ipinasa sa mga unit na tactical na nagbibigay daan sa mabilis na pagtugon gamit ang Spider Air Defense System ng Philippine Air Force kasama ang mga kagamitang pandepensa ng US tulad ng Avenger ng US Army at Marine Air Defense Integrated System ng

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh, yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight for living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang living word, alas

0: ating mga masusugid na taga-antabay at tapat na tagapakinig na walang sawang sumusuporta at nakikinig sa ating programa ngayong umaga. So isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikiisa at pagbibigay lakas sa ating himpilan. Kayo po ang mga Koreans, kayo po ang aming inspirasyon kung bakit patuloy po naming inihahatid ang tama na papanahon at makabuluhang impormasyon para po sa ating komunidad. Sa ating mga mandaragat at mandirigma na nasa laot, sa ating mga kasamahan sa iba't ibang unit at sa ating mga pamilya at sa lahat po ng Koreans dito sa Bicolandia at maging sa iba pang panig ng bansa, maraming salamat po sa inyong pag-aantabay. Alam mo partner, no, tunay ngang mas masigla ang ating programa dahil sa kanilang walang sawang suporta at pakikinig syempre. Ayan, shout out muna natin si Ace Legrib. Sabi niya, shout out from PS 41 Huya. So sila po ay nasa Zambales ngayon. So sa lahat po ng mga tauhan ng PS 41, isang magandang umaga po sa inyo. Again, good Navy morning. At syempre po sa lahat ng mga kasama natin partner na nasa barko ng ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. At yan, simulan na natin partner, ano? So, ang ating talakayan regarding po sa Labor Day. So, paggugunita po natin regarding po sa mga manggagawang Pilipino. And as of now partner, no. So, sa araw na ito, yan, sa araw na ito ating bibigyang pugay ang mga manggagawang Pilipino. Katulad po ng ating mga sundalong nakatayo sa harapang linya upang ipagtanggol ang teritoryo, ang ating mga manggagawa naman ang nakatayo sa pundasyon ng ating ekonomiya. So, mula sa bukid, pabrika, opisina hanggang sa mga barko at dayuhang lupalop, lahat sila ay may iisang misyon, ang itaguyod ang Pilipinas. So, ano yun, partner? Ang kanilang husay at sipag ay katumbas ng disiplina at katapangan na ipinapamalas ng ating hukbong sandatahan. Sila ang likod ng ating tagumpay dahil sa kanilang pawis at pagod na ibibigay ang pangangailangan ng bansa at ng bawat pamilyang Pilipino. So, tandaan po natin, no, ang sundalo at manggagawa ay magkasangga. Habang pinoprotektahan natin ang kapayapaan, sila naman ang nagpapatakbo ng kaunlaran. Magkaiba man ang tungkulin, iisa ang ating layunin, ang makitang Pilipinas na matatag at maunlad. So, eto na partner. Ayan. So, eto po yung pinaka-highlight ng ating usapan talakayan ngayong araw. Ano nga ba ito? So, alam mo ba partner, nakahapon ay May 1. Yes. So, kung ang ating mga Koreans ay nagsiselebrate na kasama ang kanilang pamilya. So, yun naman po, ipinagdidiwang din natin ang araw ng mga manggagawa o Labor Day. So, ginugunita natin ang makasaysayang ambag ng mga manggagawa at kinikilala ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Kaya ngayong araw, nais nating bigyan pugay ang lahat ng ating masisipag na manggagawa. Sa tingin mo, partner, bakit nga ba mahalaga sila sa ating lipunan?
1: Mahalaga sila, partner, gaya nga ng sinabi mo kanina, dahil sila ang nagsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya at araw-araw na pamumuhay. So, mula nga sa mga sundalo, sa guro, healthcare workers, or driver, hanggang sa mga nasa opisina, sila ang nagpapatakbo ng ating bansa. So, napakahalaga talaga ng ating mga manggagawa.
0: Yes. So, tayo ay saludo sa kanilang binibigay na effort para po sa ating bansa. So, ito naman partner. Ayan. Kung ano yung mga sakripisyong kadalasang ginagawa ng ating mga manggagawa. So, marami sa kanila ang nagtitiis sa mahabang oras sa trabaho.
1: Marami rin ang pagod. At minsan ay kulang pa sa pahinga. So, maibigay lamang ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So, ganun ka-hardworking ang ating mga manggagawa.
0: Opo. Kasi, kumbaga, lahat ng ating mga manggagawa, ginagawa nila yan, especially para sa kanilang pamilya.
1: Tama.
0: Okay. So, sa kabila ng hirap, ang mga ang

0: giging lakas nila para magpatuloy ay ang kanilang pamilya. Of course, kahit tayo na nasa hilera ng mga kasundaluhan, ang ating lakas, ang ating pamilya. Pangarap at dedikasyon sa trabaho. So, ito ang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon araw-araw. Kaya, maipapakita natin ang ating pasasalamat sa mga manggagawa sa simpleng respeto, pag-unawa at pagbibigay halaga sa kanilang trabaho. Mahalaga rin po yung patas na pagtrato at suporta sa kanilang karapatan.
1: Tama. Sa tingin mo naman, partner, ano kaya ang mensahe mo para sa ating mga masisipag na manggagawa?
0: Ayan, partner, no, sa ating mga manggagawa, sa atin din po na sa lahat ng manggagawa, i-generalize ko na to, partner, kayo po ang tunay na bayani ng ating lipunan. Ang inyong pong sipag at tiyaga at sakripisyo ay hindi po nasasayang at lubos naming pinapahalagan po yun. Kaya po sa lahat ng ating mga manggagawa, hindi po biro yung binibigay ninyong oras, effort para magtrabaho, hindi pa para sa pamilya at of course para po sa ating bansa. Eh, syempre, partner, bigyan natin ng importansya yung mga nasa malalayong lugar, lalo na yung mga kapwa natin Pilipino na nasa ibang bansa.
1: Yes. Oh,
0: sila
1: no,
0: din po. Yes, kasi sila din po ay tunay na may ambag sa ating lipunan. At alam mo, partner, ano, minsan nagtataka tayo na akala ng ating mga kapwa, mga empleyado, lalo na sa mga mababang uri ng mga kumpanya. Basta magtrabaho lang, okay, sige, tuloy. Pero alam nyo po, mga Koreans, isa din po, kayo po ay kasama sa pundasyon na nagbibigay ng, tawag dito, halaga, nagbibigay ng tawag dito sa ating ekonomiya. So, isa yon sa mga binibigyan natin ng pagpapahalaga sa pagdiriwang ng Labor Day. At yan po, maraming salamat sa lahat po ng manggagawa. Kayo po ang tunay na haligi ng ating bansa. Mabuhay po kayo at saludo po kami sa inyo. At lagi pong tatandaan, kahit po tayo ay nagtatrabaho sa pang-araw-araw na buhay, lagi pong maging safe, ingatan ang sarili, dahil kapag tayo po ay nagkasakit, automatic po yun, domino effect po yun. Pag hindi nakapasok, mababawasan ng sahod, maapektuhan ng pamilya, so on and so on po. Kaya lagi pong mag-iingat. And ngayon naman po ay ating babalikatin ang safety. So, pero aantabayanan po natin mamaya-maya lamang. Ngayon po, sa lahat po ng ating mga Koreans na patuloy sa kanilang ginagawa sa buhay para sa kanilang pamilya, para matustusan ang lahat ng pangangailangan nila, partner, no? So, hindi naman talaga basta-basta yung kikita ka, yes. Tapos biglang pag nagkasakit ka pa, doble pa yun sa isipin, partner. So ano yung gagawin? Ano yung dapat natin gawin? Kailangan mag-ingat. Kasi lagi po nating aalalahanin na ang susunod na maging apektado ay yung ating pamilya. Hindi lang po ang ating pamilya. Of course, ang ating kita. And then ang ating mga anak na kung saan sila po ay nag-aaral din. Syempre yung mga tustusin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya minsan, lagi nating sinasabi dito sa ating programa na mahalaga na ikaw mismo sa sarili mo ay mag-ingat. Kasi kapag hindi mo yun nagawa, may mga bagay na maapektuhan sa iyong sa lahat na hindi mo din magagawa. Ganun siya. Ganun ang epekto sa atin ng kapag hindi po tayo nag-ingat. Kaya sa lahat po ng mga Koreans, sa lahat ng ating mga manggagawang Pilipino saan mang sulok ng mundo, lagi po nating tatandaan, lagi po nating iisipin, bago ang lahat, sarili muna. Alagaan po natin ang ating sarili para po makapagbigay tayo ng pangangailangan din po sa ating pamilya. At yan po, dyan po nagtatapos ang ating talakayan ngayong umaga patungkol po sa ating Labor Day o yung paggugunita sa selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa. Yan,
1: at bago matapos ang ating programa, partner, atin po munang balikatin ang safety code for the week.
2: Safety reminders from the Philippine Navy. Safe seas, safe lives.
1: Safety code for the week. Shortcuts kill, do it right or don't do it at all. By Naval Safety Office. Ang kasabayang ito ay nangangahulugan na ang pag-shortcut o hindi pagsunod sa tamang proseso ay maaaring magdulot ng panganib, aksidente o kapahamakan. Ang mas mabilis ngunit maling paraan ay hindi lamang nakakasira sa kalidad ng gawain kundi naglalagay din sa alanganin at kaligtasan. Kaya mas mainam ang maingat, tama at responsableng paggawa kaysa sa pagmamadali. Kung hindi kayang gawin ng ligtas at wasto ang isang bagay, mas mabuting huwag na lang itong simulan.
0: At para naman sa lahat ng ating mga Koreans, narito ang ating leadership quote for the week mula sa inyong Philippine Navy.
3: Leadership quote.
0: Leadership is not measured by authority, but by the value we add to our people. It is shown in our belief in their potential, our ability to inspire confidence, and our commitment to creating opportunities where they can grow, excel, and thrive. By Commodore John G. T. Tabuada, Philippine Navy Deputy Commander, Philippine Fleet. And I quote, ang kasabihan pong ito, ang tunay daw na po na pamumuno ay hindi po nasusukat sa kapangyarihan, kundi po sa ambag na naibibigay natin sa ating kapwa. So nakikita ito sa tiwala natin sa kanilang kakayahan. So bilang pinuno po, sa galing nating magbigay inspirasyon at lakas ng loob at sa ating pagsisikap na magbukas ng mga oportunidad para sila ay lumago, umangat at magtagumpay. Higit pa rito, ang isang tunay na leader ay handang makinig, umunawa at magbigay gabay sa tamang direksyon. Siya ay nagsisilbing huwara ng integridad at malasakit at patuloy na nagtutulak sa iba na abutin ang kanilang pinakamataas na potensyal. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang isang kapaligirang puno ng pagtutulungan, respeto at patuloy na pag-asenso. So ganun naman talaga, partner. Once na ikaw ang leader, ikaw ang magiging motivation ng iyong mga subordinates. So kung maganda ang iyong ipinapakita, kung maayos ang iyong pakikisama, nirerespeto mo sila kahit na ikaw ang pinakamataas. Oo, ganon. So, merong ano yan, may impact yan sa iyong mga subordinates. At yun din po ang magiging balik sa iyo ng iyong mga subordinates. So, kung sila po ay binibigyan mo ng maayos na pakikisama, na respeto, ganon din po yung magiging balik sa iyo. So, yan po yung ating leadership quote for today. So sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw, nawa po ay naipabatid namin ang kahalagahan at kaalaman patungkol po sa kahalagahan ng ambag ng bawat manggagawang Pilipino. Pero bago po na tayo magtapos, no, partner, so imbitahan po natin ang ating mga Koreans na ngayong darating na May 25 to 30 po ay magkakaroon po tayo ng Philippine Navy Recruitment sa lahat po ng mga aspiring applicants na gusto pong maging parte ng inyong Philippine Navy. So, makikita lahat ng ating mga posting partner, no? So, sa Philippine Navy FB page and then sa NAB Portal Philippine Navy, sa NPMC Facebook page, yun yung mga kailangan nyong puntahan para po sa mga aspiring applicants natin, partner. So, ano yung mga kailangang dalhin or ano yung mga dapat na gawin ng ating mga aspiring applicants, mga Koreans, ano? So, meron po, kailangan po ihanda mo muna ang iyong sarili. So, kung talagang, ano, calling yan eh, partner, no? So, kanya-kanya ng calling yan. So, ito calling natin to. So, ang kailangan lang po ay maging physically at mentally fit. So, yun yung ginawa namin nung pumunta kami sa Catanduanes, partner, para po i-disseminate yung mga na magkakaroon po tayo ng recruitment ngayong darating May 25 to May 30. So, ano yung mga kailangang dalhin? Unang-una, syempre, yung lapis. Of course. So, dapat nakaready yan. And kailangan din po, meron kang konting snacks kasi medyo mahaba ang proseso. May pag-aantay, kaya dapat kailangan maging matyaga po tayo. At higit sa lahat, dahil sa mainit din po ang panahon, kailangan din po ng tubig. Oo, kasi yun naman talaga, while waiting, syempre, medyo mainit, kailangan talaga natin na mag-hydrate tayo ng tubig para hindi po tayo ma-bug down. So, ayan, sa lahat ng ating mga aspiring applicants, ngayong darating May 25 to May 30. Ayan, sige partner, basahin mo yung pinaka-ano na pwedeng dalhin ng ating mga Koreans.
1: Yung mga required documents, yes, gaya po ng diploma or certificate of graduation or completion po, applicable to undergraduates.
0: Okay.
1: Pangalawa po yung transcript of records.
0: O, TOR.
1: Mm-hmm. And then, TESDA NC2.
0: Yes po.
1: Birth certificate, yung PSA copy. And then, 2x2 picture with white background, white round neck t-shirt, and then 2 valid IDs po.
0: Yeah, so nakapantalon and then naka
1: maong pants.
0: Maong pants and then naka shoes. So yun po yung allowed na makapasok sa ating mga aspiring applicants. And yan, sana po ay magkita-kita po tayo sa May 25 to 30 dito po sa Naval Forces Southern Luzon, Rawis, Legazpi City po. Sa pagtatapos po ng sobrang bilis ng oras, no, partner, no? At magpapasalamat tayo sa ating mga tagapanood, sa inyong pakikinig at walang sawang suporta. Ang inyong tiwala ang patuloy na nagbibigay inspirasyon upang maghatid kami ng makabuluhang serbisyo at syempre sa lahat ng sumusuporta sa ating programa. Maraming salamat sa pakikinig at samahan niyo po kami muli sa susunod na edisyon ng ating programa. At of course, pasalamatan din natin partner yung leadership of FBBC Bicol Station 104.3 The Way FM kay Mami Bet Pau, Ma'am Mel, at sa ating kasama sa technical staff, ayan, kay Sir Mon. God bless everyone and take care always. Sa muli po, ako ang inyong lingkod, Journalist 3rd Class Mylene Staras, Philippine Navy. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta, pakikiisa at kooperasyon sa ating programa.
1: At ako naman po si Seaman 1st Class Sheila May Hernandez, Philippine Navy.
0: Ayan, batiin muna natin, partner, ang ating mga Koreans. Sa aking asawa na nasa PS 41 na nasa Zambales, isang magandang umaga sa iyo. At sa aking mga anak, naway lagi kayong behave kay mama at papa. And of course, sa mga kapatid natin na nasa malalayong lugar, mag-iingat po palagi. Ikaw, partner.
1: Sa akin naman, sa aking asawa na nasa Taguig ngayon at ang aking kapatid, mga pamangkin na nandun din ngayon,
0: yes,
1: at ang aking pamilya na nandito sa Bicol.
0: Okay, so kahit tayo po ay nasa kahit po magkakalayo, hindi po alintana or hindi hadlang ang pagiging malayo sa isa't isa. Kasi meron naman po tayong social media. So, pero po tayo mag-video call kapag namimiss natin ang ating pamilya. Ayan, magkita-kita po tayo muli dito sa ating himpilan, FBC Bicol Station 104.3 The Way FM, sa inyong programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, at Your Service, Philippine Navy.
3: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@dway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM.
4: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
5: O hanggang cheesy na lang talaga.
4: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo ay nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan. At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahing papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Samburias, Rapu-Rapu at Tikau Islands at maging sa Catanduanes. Naririnig din tayo sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay ginagamit niya para mas mapalawak pa natin ang ating naaabot at maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mas maraming tao. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nagsasahing papawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming taong pagpapala at patuloy na pag-broadcast ng FEBC Bicol sa tulong ng ating mga faithful partners. Araw-araw, malaki ang hamon upang maipagpatuloy ang ating operasyon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang mas marami pang maging partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. At kung nais mong maging kabahagi ng ministeryong ito, narito ang mga paraan. Una, ang pananalangin. Napakahalaga ng panalangin upang magpatuloy ang gawain ng radyo. Para sa araw-araw na operating expenses, para sa ating staff at volunteers, at para sa ating mga tagapakinig na mas makilala ang Panginoon. At mas marami pang taong maabot.

Mission Radio at irigalo upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang pagiging volunteer. Kami ay may anim na full-time staff lamang, kaya mahalaga ang tulong ng ating mga volunteers. Nagbibigay sila ng kanilang oras at kaalaman ayon sa pangangailangan ng programa at estasyon. At ang pang-apat ay ang pagbibigay o giving. Ang FEBC ay non-commercial, kaya wala tayong patalastas tulad ng ibang malalaking kumpanya. Tayo ay nag-ooperate sa pananampalataya na ang Panginoon ang nagtatag ng himpilan at siya rin ang magpapatuloy nito sa pamamagitan ng mga taong may parehong layunin. Maaari kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donations, GCash or bank transfers, or create your own coin banks. Punuin lamang ito at dalhin sa aming himpilan. Ito ay isang investment para sa pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Kung nais mong maging partner, makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-843-0573 o bumisita sa CARE 104.3 DWAY-FM Purok 7, Barangay 47, Maharlika Highway, Alimbay, Legazpi City. Kami ay masaya at handang makadaupang palad ka, Kakarian. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo. Sa loob ng

The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: Bakit nga ba tayo naglalakbay? Para nga ba sa susunod na trending post sa social media? For the memories o happy moments? Di naman bawal, di rin masama, pero higit sa mga ito ang tapang sa pagsubok sa mga bagay na sa una naisip natin di natin kaya tulad ng ating mga problema. Natag sa pag-akyat sa mga kabundukang sintaas ng ating mga pangarap at mga bagong pagkatuto na di mababasa sa loob ng silid-aralan. Dahil ang totoo, ang mundo ay isang malawak na classroom. Dahil sa bawat paglalakbay, mas nagiging makabuluhan ang buhay. Nang sa susunod nating pagtuturo, may mga bagong kwento tayo na bitbit para sa ating mga mag-aaral.
1: Isang buwang uninterrupted vacation ng mga public school teacher ipinatutupad ng DepEd. Ang detalye sa report.
0: Kaya tara, samahan niyo kami sa isang educational tour. Kami ang inyong mga guro sa radyo, your double G, kasama ang mga ka-team G.
2: Then we ride for 1 month air drive.
0: Ako si Teacher Gretchen Nocos.
3: Ako si Teacher Jamar Nocos.

0: Sa tagal na din namin sa radyo, may mga relasyon na din kaming nabuo. Ika nga, sila ang aming support system. Mga tao na araw-araw naniniwala at nagpipray para sa amin. Kaya for this video, ilalani natin ang mga katingji. Meet ang masugid nating viewer every Saturday from Manila, Ate Chaisel. Meet also ang ideal daughter ng Dazal, my good friend Jovi. At dahil special ang episode na ito, kasama natin ang ating friends from Ago Medical Legazpi City. Meet the Chief MedTech Jessica, the MedTech student Lawrence, at makakasama din natin ang ka-friend zone ka-TNT. Gorgeous, gracious Camila. Together with our campus cutie ka-friend zone Eileen. Full pack ang ating crew for this trip dahil kasama din natin ang ICE High School basketball rookie Gideon. This is also a trip to celebrate friendship kaya kasama natin ang mag-best friends from Tabaco City, Ella and Gia. Sinamahan din tayo ng mga hard-working project coordinators ng Dolly Albay, Kuya John, and Ate Aina. Sabi nila, they need some fresh air sa Sagada pa. And finally, meet ang ating mga katimburo, Teacher Angge and Teacher Paul. Kumpleto na ang mga katimji. Kaya, tara G sa Baguio City.
1: Okay. I'm about to have a

Hero Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.

0: Welcome to the summer capital of the Philippines, Baguio City.
1: Kung akala mo ay marami ka nang alam tungkol sa lungsod na ito, ayahan mo, nadagdagan pa natin ito.
0: Ilang beses na din ako na pabalik-balik sa lugar na ito. Pero ika nga, worthy ang bawat balik namin dito.
1: Mula sa Sagada, papuntang Baguio City, maaaring maglakbay at tumaan sa Atok, Nuguet. Ang ruta na ito ay papunta sa mga makikitid at paikot-ikot na kalsada sa kabundukan ng Cordillera.
0: Nakakahilo ang biyahe, pero pangtanggal sakit ng ulo ang magagandang tanawin ng gulayan at bulaklakan sa kabundukan. Speaking of Sagada, balikan muna natin ang ilang pang highlights ng aming unforgettable Sagada adventure bago natin i-explore ang Baguio City. People say there is something in Sagada that will heal you. Kaya heto ang mga katimguro na na-heal daw ang childhood after Sagada. Ang kukulit ng mga batang siniskwela.
2: I don't think...
3: Seven Wonders of the Seas.
4: Hindi yung ano, yung mga place.
2: Seven Wonders of the Place. Tsaka doon ang ano, ang Maldives.
4: Maldives.
2: Isang Maldives.
0: Excuse me, Teacher Paul and Gideon. Bakit Seven Wonders of the World ang ibig nyo na sabihin? At kailan pa naging part ng Seven Wonders of the World ang Maldives?
5: Next question. Abundant element in our sun.
4: Sun?
5: Yes.
4: Abundant element in our sun.
5: Yes.
2: Sun? Dalawa lang naman ang element sa sun.
5: Tuminga ka, Paul. Paano nagkaroon ng sun kung walang element?
2: Sa metal. Dalawa lang eh.
6: Sa metallic.
5: Ano yun?
6: Metallic.
5: Saka mag-iron-iron ka pa.
0: Well, the most abundant element in the sun is hydrogen, making up about 73% of its mass. Ganun. Okay na ba, Teacher Angge?
7: Nag-oxidize, mag-blue. Pero ngayon, medyo clean na kasi siya sino na babasa.
5: Okay.
7: Hindi na siya po kasi walang amoy.
5: What is oxidation, Paul? Paul, what is oxidation?
2: Oxidation.
8: When the heat.
5: No, walang heat doon. Walang heat doon ah.
2: When the water, salt water meets.
5: No, hindi salt water. Umayos ka, Paul. Ulitin mo, what is oxidation?
2: Yung pag yung carbon dioxide.
5: Hindi siya carbon dioxide, Paul.
8: Sulfur.
5: Hindi din sulfur.
2: Pag yung sulfur, nabasa ng salt water. O kaya,
5: no.
8: Magiging blue siya.
5: Hindi.
2: Pag ang sulfur, nabasa ng water, mag-ano siya? Hindi, mag-subo-subo.
5: Ulitin mo, hindi yan. Di ba may tinuro yan sa inyo sa earth science?
8: Next question.
2: Limutan ko na, itagal ko na.
5: Oxidation is when the mineral meets the oxygen.
8: Next question.
5: Ang mangyayari niyan, yung mineral mag-oxidize.
2: Ikaw, nag-oxidation ka din.
0: Oxidation is a chemical process in which a substance loses electrons during a reaction. It often occurs when a material combines with oxygen, but more generally, it refers to any reaction where electrons are removed from an atom, ion, or molecule. Salamat, Teacher Angge, for integrating learning sa ating trekking. Dedicated teacher, kahit saan, truly, knowledge is power.
1: Pero hindi nagpaawat ang mga katinji na subukan ang Sagada Pottery.
9: Once centered, lahat nagsisimula ng cylinder. Then we dry it for 1 month air dry lang.
0: Ang Sagada Pottery ay isang tradisyonal na sining ng mga katutubo sa Sagada na nagpapakita ng kanilang kultura at pamumuhay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng kamay, gamit ang luwad o clay na hinuhubog upang maging mga palayok, paso at iba pang gamit sa bahay. Tradisyonal ang proseso nito dahil walang modernong makina na ginagamit. Kaya makikita ang galing at tiyaga ng mga local artisans ng Sagada.
1: Isa sa pinakadalubhasa dito ay si Sigrid Ann Bangyay, isa siyang local potter sa Sagada.
0: Tinuturing siya ngayon na iilan ng mga bagong henerasyon ng local pottery artisans sa Sagada. Ang mga likhang palayok ni Sigrid ay hindi lamang gamit sa araw-araw, kundi isa ring simbolo ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan bilang bahagi ng Cordillera. Sa paglipas ng panahon, patuloy rin itong pinahahalagahan at ipinapakita sa mga turista bilang bahagi ng mayamang kultura ng Sagada. At si Sigrid ay isa lamang sa kanila dito na hindi kinakalimutan ang kultura na pinagmulan.
1: Maliban sa pottery, sikat din dito ang Sagada weaving. Ito ay isa sa pinakakilalang traditional na sining ng mga katutubo sa Cordillera. Ginagawa ito sa pamamagitan ng kamay, gamit ang tradisyonal na habihan kung saan hinahabi ang sinulid upang makabuo ng tela na may makukulay at makapuluhang disenyo. Bawat pattern ay may kahulugan na konektado sa kultura, kasaysayan at pamumuhay ng mga tao sa mundo.
0: Mula pottery at weaving, hindi namin inaasahan ang mga susunod na kaganapan. Sabi nga, expect the unexpected in Sagada. But always save the best for last. Kumapit ng mahigpit dahil sa sabak ang Team G sa isang cave exploration sa loob ng tinaguriang The Big Cave of Sagada. Ang Sumaging Cave. Manikaw kaya kami?
3: Gets ni Sir, gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Kumapit ng mahigpit dahil sa sabak ang Team G sa isang cave exploration sa loob ng tinaguriang The Big Cave of Sagada, ang Sumaging Cave. Malikaw kaya kami? Kapit ako sa mga bato pero walang susuko. Yan ang dapat tandaan kapag pumasok ka na sa Sumaging Cave. Sa loob ng Sumaging Cave, makikita ang napakagandang natural rock formations tulad ng mga stalactites at stalagmites na nabuo sa loob ng libo-libong taon dahil sa tuloy-tuloy na patak ng tubig at pagbuo ng mineral. Mayroon ding mga malalawak na chambers, makikitid na daan at mga bahagi na kailangang akyatin o pagdaanan ng maingat. Kaya't mahigpit na kinakailangan ang local tour guide sa bawat pagpasok dito.
1: Isa sa pinaka-unforgettable experience ko dito ay yung cave tour at pagbaba sa mga madudulas na bato at paglusong sa mas malalim na bahagi ng kuweba kung saan makikita ang natural na rock formations na kahawig ng mga hayop, katawan ng tao o iba't ibang kulis.
0: Dahil dito, ang Sumaging Cave ay hindi lamang isang tourist spot kundi isang tunay na adventure experience na nagpapakita ng ganda at misteryo ng kalikasan sa Sagada. Sumaging Cave exploration is truly a breathtaking adventure down the earth.
6: Wala sa Bibon!
0: sagada. Sagad ka sa ganda. Sagad ka sa yaman ng kultura. Kaya sagad man sa pagod ang aming mga lupaypay na katawan. Di pa rin matatawaran ang sagad sa di malilimutan naming karanasan na kasama ka. Salamat, sagada. Salamat sa angkin mong ganda.

0: Hindi man nalalayo sa ganda ang Sagada at Baguio, ilan sa mga pagkakaiba ay ang mga kwento ng mga locals sa amin.
1: Tama! Kagustuhan ng Sagada locals na manatiling progresibo ang turismo habang napipreserba ang dalisay na kagandahan ng mga bundok.
0: Kumpara sa Baguio City, na progresibo ang urbanisasyon, humaharap naman ito sa mga hamon ng tourism-induced pollution o yung mga polusyon sa hangin, sa lupa, sa kapaligiran dahil sa dami ng turista sa isang lugar. Ang Sagada ay maingat sa pagpapapasok ng mga malalaking negosyante o komersyo sa lugar kumpara sa maluwag na polisiya patungkol dito ng Baguio City. Halimbawa na lamang, ang planong pagsasaayos ng Baguio City Public Market ay nagpapakita ng isang mahalagang usapin sa pagitan ng kaunlaran at pangangalaga ng tradisyon. Bagamat kailangan na i-upgrade ang pasilidad upang maging maayos, ligtas at moderno, hindi dapat maisantabi ang kabuhayan ng libo-libong maliliit na negosyante at ang natatanging kultura ng lungsod.
1: Ang pagpapanatili ng kultura sa komunidad ay isang hamon na mariing pinababatid ng bagong henerasyon ng mga local artists sa lugar.
0: Kaya sa gets ni Sir, gets ni Ma'am, alamin natin ang mga efforts na ginagawa ng edukasyon sa Baguio City upang mapanatili ang kultura sa modernong panahon. Aktibong kumikilos ang mga paaralan sa Baguio City upang mapanatili ang sining at kultura ng Cordillera sa pamamagitan ng mga paaralan. Sa mga institusyon tulad ng Baguio City High School for the Arts, pinibigyan ng mga estudyante ng espesyal na pagsasanay sa iba't ibang larangan ng sining habang isinasabay sa regular na edukasyon. Sa University of Baguio, isinasagawa ang mga kultural na pagdiriwang tulad ng Fiesta Cordillera, kung saan aktibong-aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral sa sayaw, musika at sining na hango sa lokal na tradisyon. Samantala, sa University of the Philippines, Baguio, ginagamit ang mga pasilidad tulad ng Museo Cordillera upang mapalalim ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa kasaysayan at kultura ng rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa at gawain, nahuhubog ang kabataan hindi lamang bilang mga mag-aaral, kundi bilang mga tagapangalaga ng kanilang mayaman na pamana.
1: Bilang guro, ano ba ang maaari nating maging takeaway dito?
0: Ayon sa teoryang socio-cultural ni Lev Vygotsky, mas epektibo ang pagkatuto kapag ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao at nakabatay sa kulturang kinabibilangan. Sa isang culturally responsive teaching, binibigyang halaga ang kultura, wika at karanasan ng mga estudyante upang mas maging makabuluhan ang mga aralin. Samantala, sa constructivist theory, ang mga mag-aaral ay aktibong bumubuo ng kaalaman batay sa kanilang mga dating karanasan, kung saan malaking bahagi ang kultura sa paghubog ng kanilang pag-unawa.
1: Kaya ang ibig sabihin, pinapakita ng mga teoryang ito na ang kultura ay mahalagang salik sa mabisang pagtuturo at pagkatuto.
0: Tama ka dyan, Sir Jemar. Ang sarap talagang gumala sa isang lugar tulad ng Baguio City kung alam mo din ang kanilang kultura. Kaya nag-iba man ang Baguio City ngayon sa dati nitong dalisay na kagandahan, di maikakaila na kahit ang isang tanyag na lungsod sa bundok ay kailangan pa ding dumaan sa mga pagbabago ng modernong panahon. Ngunit tulad ng pananaw ng mga taga-Sagada, mahalaga na huwag masira ang mga pamanang kultural at maging ang kalikasan ng Baguio City. Ang natatanging lungsod sa tuktok ng bundok.
2: OMG! Because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
3: Ang Baguio ay tila isang lungsod na pininta sa kabundukan kung saan nagtatagpo ang lupa at kaulapan. Ngunit, higit sa magagandang tanawin dito, ang Baguio ay nagtuturo ng mahahalagang aral. Huminto, huminga, at muling kilalanin ang ating sarili. Dito, natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay tulad ng isang tasa ng mainit na kape sa umaga, sarap na simoy ng hangin at katahimikan sa gabi. Pati na rin ang aking pagpapahalaga sa mga taong nakapaligid sa akin. Ay, mapapasabi ka na lang na ang sarap pa rin mabuhay, no? Sa bawat paglalakbay, dala natin ang mga aral ng buhay. Napakalawak pala ng mundong ating ginagalawan. Minsan, nakakatakot sumubok. Pero may mga tao na patuloy na nagpapalakas ng ating loob. Mula sa matataas na tanawin sa Fidelisan, papuntang Bumod-Oc Falls, hanggang sa tuktok ng Marlboro Hills sa Sagada, lubos akong nagpapasalamat sa kagandahan ng mga likha ng Diyos. Minsan, ang paghinto sa bawat tanawin ay kagandahang loob na makita ng malapitan ang likha ng may kapal. The Lord humbled me by giving me also delays in my life. He shaped my heart by letting me pause. Sagada taught me this. Life blooms when you slow down, and joy grows when you live in gratitude. Isa na siguro sa most unforgettable experience ko ang sumaging cave. Habang nilalakbay ko pababa ang kuweba, may takot ako dahil sa loob ay madilim, tarik at madulas. Mahigpit ang aking yapak sa walang katiyakang pagkakataon na baka madulas o maaksidente ako sa mga bato. Ngunit ang bawat bato dito ay nahubog sa bawat patak ng tubig. Ganun pala yun. Ang paghubog sa kagandahan ay hindi pala minamadali. Ito'y pinapanday ng panahon, tulad ng kuweba. Ako rin ay hinuhubog sa katahimikan, sa dilim, at sa mga panahong tila walang nangyayari. Ngunit, sa katotohanan ay may ginagawang dakila ang Diyos sa buhay ko. Ayon sa Filipos Kabanata 1, Versikulo 6, at natitiyak ko to, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy hanggang sa ito'y ganap na matupad. Sapagkat kung ang matikas na bato sa Sagada ay Kanyang napapanday tungo sa kagandahan, lalo pa akong Kanyang anak, na kayang-kaya niyang hubugin upang maging patunay ng kanyang kapangyarihan at biyaya, na kung kaya niyang maglagay ng isang maganda at matatag na lungsod sa kabundukan tulad ng Baguio City, kaya niya rin na ako patatagin. Kaya niya itong gawin sa ating kanyang mga anak. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Ipinadanas, ipinapakita niyo sa amin ngayon na hindi po lahat ng pagsubok ay katapusan, na minsan ang pagsubok ay ginagamit mo upang kami ay lalo pang palakasin. At sa lahat, sa marami pang lugar na aming pupuntahan, nawa Panginoon ay makita namin kung ano ang nais mong sabihin sa amin. Makita namin kung gaano maganda ang mundong aming ginagalawan sa kabila ng mga bagay na nararanasan namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako ang inyong ka-Team G, Gracious, para sa G Stories.

0: Sa bawat paglalakbay, may mga aral tayong matututunan. Mga kwentong babaunin natin sa susunod na pagtuturo sa ating mga sinig-aralan.
1: Kaya, samahan niyo kami sa susunod na educational tour.
0: Kami ang inyong mga guro sa radyo.
1: Double G, Gemma
0: and Gretchen Noho sa programang para sa mga guro
1: at sa mga may puso sa pagtuturo.
0: G-Stories!

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
5: O hanggang cheesy na lang talaga.
4: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
6: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin.

patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan. At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahim papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Samburias, Rapu-Rapu at Tikau Islands, at maging sa Catanduanes. Naririnig din tayo sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay ginagamit niya para mas mapalawak pa natin ang ating naaabot at maihatid ang mabuting balita.

0: tuloy ang ating operasyon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang mas marami pang maging partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. At kung nais mong maging kabahagi ng ministeryong ito, narito ang mga paraan. Una, ang pananalangin. Napakahalaga ng panalangin upang magpatuloy ang gawain ng radyo. Para sa araw-araw na operating expenses, para sa ating staff at volunteers, at para sa ating mga tagapakinig na mas makilala ang Panginoon at mas marami pang taong maabot ng salita ng Diyos. Pangalawa, promotion o pagpapakilala ng ating himpilan. I-share ang mga program links sa inyong pamilya, kapitbahay at kaibigan. Maaari rin ninyo kaming imbitahin sa church, school or corporate gatherings para maipakilala pa ang ministeryo ng CARE 104.3 DWAY-FM. Maaari rin kayong makilahok sa ating sponsor, a Portable Mission Radio, at irigalo upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang pagiging volunteer. Kami ay may 6 na full-time staff lamang, kaya mahalaga ang tulong ng ating mga volunteers. Nagbibigay sila ng kanilang oras at kaalaman ayon sa pangangailangan ng programa at estasyon. At ang pang-apat ay ang pagbibigay o giving. Ang FEBC ay non-commercial, kaya wala tayong patalastas tulad ng ibang malalaking kumpanya. Tayo ay nag-ooperate sa pananampalataya na ang Panginoon ang nagtatag ng himpilan at siya rin ang magpapatuloy nito sa pamamagitan ng mga taong may parehong layunin. Maaari kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donations, GCash or bank transfers, or create your own coin banks. Punuin lamang ito at dalhin sa aming himpilan. Ito ay isang investment para sa pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Kung nais mong maging partner, makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-843-0573 o bumisita sa CARE 104.3 DWAY-FM, Purok 7, Barangay 47, Maharlika Highway, Alimbay, Legazpi City. Kami ay masaya at handang makadaupang palad ka, Kakarian. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos. Hanggang sa marinig ng lahat,
1: ang mabuting balita. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to Amplified Beats. Narito na ang programang magpapagaan ng iyong araw, magbibigay inspirasyon at saya. Savor every song as we entertain you. Turn up

Yes, yes, yes! Yo, what's up mga ka-Optifieds? Dear Kakerians, kamusta po kayong lahat? It's Saturday na! Patuloy po kayong nakikinig sa atin pong paboritong himpilan, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Sa lahat ng nakikinig ngayon, kung nasan ka man, kahit naka-earphones ka, nasa kwarto, nasa biyahe, o chill lang, welcome na welcome ka dito. This is Amplified Beats, ang programang hindi lang basta sound, kundi message na tatagos sa ating mga puso. And right now, ang inyo pong makakasama, walang iba, your ate DJ, and at the same time, your snack buddy, kung saan sasamahan ka for this another jamming session. Kung pagod ka na, stress, confused o naghahanap ng direksyon, sakto ka dito. Dahil sa oras na ito, hindi lang music ang maririnig mo, kundi mga salita na magpapalakas sa'yo, magpapaalala kung sino ka at kung gaano ka kalaga. Sa mundong maingay, social media, pressure, expectations, this is your space to pause, to relax, to breathe, and to reconnect. Hindi ka nag-iisa mga ka-amplifieds. So turn up the volume at sa umagang ito, bago tayo makinig sa mga awiting naka-line up under the generation of hits, pakinggan po muna natin ang isang awiting directed na pinapasalamatan at pinupuri ang Panginoon. Open your heart at samahan mo po kami sa isang experience na mag-a-amplify hindi lang ng beats, kundi ng faith, purpose, at hope mo. Sa ating mga kakayans na naka-tune in sa Facebook, pwede po kayong mag-leave ng inyong mga marka sa ating pong comment section. You can chat there your greetings sa inyong mga loved ones, mga nais niyo pong i-shout out at batiin sa kanila pong mga mahalagang celebration ng buhay nila or kahit achievements. Pwede niyo din pong ilagay dyan ang mga gusto niyo pong mapakinggan maya-maya na mga awitin sa atin pong The Request line. So let's go! This is Amplified Beats, huwag bibitaw at magbabalik tayo maya-maya lamang.

And yes, nandito pa din po tayo and for our third segment. Ito po yung pinakahihintay natin kasi mamaya, 'di ba? Hapon na naman. So well, ngayon ay hapon na. So consider na natin ng 12 as afternoon, pero usually tayong mga Pinoy ay nagme-merienda ng 1 p.m., 2 p.m. or pinaka-late ng merienda nga ng mga typical Filipino ay 3 p.m. So kung wala ka na dyan sa oras na yan, no, meron naman, iba-iba naman talaga yung ating time sa pagme-merienda. But moving forward, nandito tayo sa ating segment para magbigay ng panibagong idea po sa inyo. So sit back, relax, at makinig po kayo sa atin pong ibabahagi ngayon. So hello po sa ating mga nanay, sa mga suki na, sa ating mga kusina. Sila po yung nakatoka dyan kapag merienda na. Kaya sana makatulong po ito sa inyo. So kung kayo po ay nakikinig po sa atin pong online streaming bit.ly/thewayfm at sa atin pong mga PM radio, pwede naman po kayong mag-visit for a while or a quick visit lang sa atin pong Facebook page para makapag-comment po kayo sa atin pong live kanina. So pwede po kayong mag-leave po dyan ng comment sa comment section. Pwede po kayong bumati, share your thoughts about po sa ating pong ibabahaging merienda. Ano ba yung mga typical nyong niluluto kapag usapang merienda? At kung meron po kayong mga requests para po sa mamayang the request line, maaari nyo lamang po yan iiwan po sa ating comment section. At kung hindi po kayo mahilig mag-Facebook, huwag po kayo mag-alala. Maaari niyo pa rin po kayong maabot sa atin pong contact number basta may load tayo. 'Di ba? So hindi niyo makakasend. So send niyo lamang po ang inyong mensahe sa smart number 09988430573. So for our merienda idea ngayon, ito po ay I don't know kung lahat po kayo nito ay kumakain, pero I encourage you to try it, especially yung mga teenagers natin, yung mga Gen Z. So, wag lang po tayo mga aesthetic food. So, dapat healthy din. So, at wag natin kakalimutan yung swak sa ating mga bulsa. So, ang ating merienda ngayon ay ginataang munggo. So, kumakain po ba kayo ng munggo? So, ang munggo, ito ay kinakain din bilang ulam. Pero ngayon, ang ipipresent ko po sa inyo ay merienda. So, ang ginataang munggo ay isang classic Filipino merienda na nagbe-blends yung simplicity, nutrition, and comfort. So, yung ginataang munggo po ay made from mung beans or munggo. Niluluto po ito in coconut milk, yung gata. At kadalasan, dinadagdagan po ito ng pampatamis. Meron pong minsan din, ito po ay binabind or kinocombine sa sticky rice, malagkit, sago, or jackfruit. So, as a merienda, so ito po yung nagbibigay ng warm and filling. So, perfect for afternoon snacks. Ano pa? Ito po yung affordable and easy to prepare. And at the same time, a balance of sweet, creamy, and earthy flavors. So, commonly po, ito po yung binebenta sa karinderias, street stalls, or pwedeng-pwede po itong gawin sa atin pong mga tahanan. So, ito, wala namang pili-pili po kung maulan o mainit. Basta masarap po ito. Pero kadalasan, sa atin po, lumuluto po tayo nito kapag rainy day. So, ngayon, ang panahon, hindi natin maintindihan. Pero, ano pa man yan na weather sa inyo, basta safe kayo, lutuin nyo po ang ginataang munggo. So, alamin natin yung konting history and cultural background nito. So, ang mung beans ay matagal na pong parte ng Filipino cooking. Ito po ay influenced by Asian trade and agriculture bago pa po yung colonization ng mga Spanish. Yung coconut milk, on the other hand, ay ginagamit po dito across Southeast Asia dahil sa marami po tayong coconut tree. So, ang ginataang munggo po ay na-evolve from traditional ginataan dishes, and ito po yung habit ng mga Pilipino na yung mga simple crops ay ginagawa po nating nourishing snack. So, napakagaling ng mga Filipino. So, over time, ito po yung naging merienda because yung mga lokal, no,
locally, available po ang encourages natin, budget-friendly, at dito po pinapakita yung Filipino love for comfort food with Gata. So, ang health benefits nito, high in protein, rich in fiber, packed with vitamins and minerals. And, syempre, huwag natin kakalimutan, energy boosting and coconut milk benefits. So, perfect po ito sa merienda dahil light ito, but satisfying, nutritious compared po sa mga processed snacks, and comforting, especially po sa atin pong weather and culture. Kaya kung wala pa po kayong naiisip, you should try it mamaya po or sa mga susunod niyo pong merienda. At ngayon, hindi lang po tayo magtatapos sa merienda idea sapagkat tayo po ay naniniwala na mas masarap ang merienda at ang hapon na ito kapag meron po tayong beets on the side. Kaya habang kayo po ay nag-iisip kung saan na kukuha ng ingredients at kung anong oras kayo hahanda ng merienda, pakinggan niyo po ang mga awitin na inihanda namin po para sa inyo. Let's take a relaxation.

Ayan na, nandito na po tayo sa pinaka-last part ng ating programang Amplified Beats, only here at FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. At ito po ang The Request Line, kung saan po kayo ang pipili ng kanta at kami po ang magpapatugtog. So pwede din po kayong, hindi lang po ito, para mag-request para sa inyong mga sarili, kundi para sa inyong barkada, pamilya, o kahit someone special, Nox. Or yung, in other words, kahit yung tema ng inyong puso ngayon. So, i-message nyo lamang po kami sa nabanggit po nating contact number, 0998-843-0573, o mag-leave po kayo ng comments sa atin pong live kanina at mababasa po natin yan. So, for our lineup, meron na po tayong nauna po ditong mga requests. So, once again, maraming salamat po kay Ate Carmela De Los Reyes na yun. Yung kanyang request ay hindi lamang po para sa kanya, kundi dinadamay niya na din ang ating ante. Shout out kay Ate Ruby Ann Zaragoza na mamaya po ay mapapakinggan natin po, makikita din natin po sa programang Let's Connect. So, meron pa po ditong ano eh, sunod na request. Basahin po natin, baka magkamali ako. Yan, request po na nag-comment. Yan, si Sir Tolitz Manriza. Or kung hindi po ako nagkakamali, si... Yan, so, yan, sa comment po ni Tolitz Manriza ay meron po siyang request, tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Yan, so, pakinggan po natin yan. At habang pong tayo po ay nakikinig sa mga nauna pong requests, keep those message coming mga ka-Koreans, mga ka-Amplifieds. Tuloy-tuloy lang ang inyong request dahil dito po sa The Request Line, ikaw ang music director ng hapon mo. Enjoy listening!

And yes, as we end this jamming session for this afternoon, may we all be reminded na yung word na glad you exist may stay in our hearts. Na nire-remind nito na life becomes more meaningful because of the people God places beside us. So let us continue to appreciate, love, and cherish one another, not just in words, mga kakayans, mga ka-amplifieds, but in action. Sa hapon na ito, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa atin sa ating musical journey. Hanggang sa susunod, at patuloy niyo pong ibahagi sa amin ang inyo pong mga masterpiece, ang inyo pong mga love songs, awit ng buhay po ninyo. Sa hapon na ito, ako po ang inyong nakasama, your Ate DJ and snack buddy, walang iba, Kay Barciliano. Hanggang sa susunod, at huwag kakalimutan, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Susunod na po dito ang hashtag friendzone. Huwag po kayong aalis, at see you around. Bye!

Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Ayan, hello, hello! Happy, happy Saturday, mga ka-frenzy! Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy Ay.
1: At ako naman ang inyong ka-hashtag Frenzy, Kuya Mike.
0: At ito po ang hashtag Friendzone! Hello, hi, mga ka-frenzy, mga ka-carians natin na ngayon ay nakatutok na, no, ka-frenzy Mike, sa ating hashtag Friendzone. Batiin muna natin sila, ka-frenzy Mike.
1: Ayan, so hello dyan, mga ka-frenzy. Sana nag-enjoy kayo ngayong hapon na ito. And sana, shoutout nga pala sa mga nakikinig dyan, si ka-frenzy Mela, si ka-frenzy Naara, hello po.
0: Yes, sa ating mga kasama dito, no, sa hashtag yes. Friendzone. Kamusta ba kayo? Paki-comment naman ang inyong mga kasagutan.
1: Oo.
0: Kayo ba ay, ano pa ba? Kayo ba ay alive na alive pa dyan?
1: Oo, sana nag-enjoy diba? Din kayo.
0: Oo,
1: sa
0: kasi yung ganitong
1: ito.
0: Oras, no, ka-frenzy Mike, ito yung oras na dapat ay natutulog na sila.
1: Oo.
0: Diba? Pagkatapos kumain, tulog. Hindi, diba? Kasi yung ganito din na panahon, lalo na
1: yes.
0: ngayon na mainit, no?
1: Ang init din talaga.
0: Masarap talagang matulog.
1: Mm-mm.
0: Pero sa ating mga ka-frenzy na ngayon ay nakatutok na, no, samahan nyo kami hanggang sa matapos ang ating kwentuhan ngayong hapon.
1: Yes.
0: At syempre, no, gusto ko ring batiin ang ating mga ka-frenzy na ngayon ay ine-enjoy. Sinusulit talaga, no, ka-frenzy Mike, ang kanilang
1: Oo.
0: Vacation. Ikaw ba ay sinusulit mo rin ba ang vacation mo?
1: Oo, as of now, sinusulit sa bahay.
0: Ano, wala pang ano, ganap?
1: Wala pang mga ganap. Pero medyo, I believe may mga nagplano ni dyan sa family day.
0: Oo, kasi makisama ka na lang sa iba.
1: Oo, makikisama na lang ako.
0: Narinig ka ng family mo, no?
1: Kaya na lang magplano, ako na yung sasabay.
0: Ikaw na magkulay, di ba?
1: Baka naman, guys. Oo. Ako kasi yung kulay doon, di ba? Oo.
0: Oo, kasi di ba yung mga ka-frenzy natin ngayon, nakikita ko yung mga post nila.
1: Oo.
0: Talagang sinusulit nila yung vacation. Kasi malapit
1: talaga
0: na
1: sila.
0: No ang kanilang start din ng kanilang
1: Ayan.
0: School naman.
1: Oo.
0: Oo, lalong-lalo na yung
1: senior
0: mga
1: high school.
0: Oo, senior high school, mga high school, mga elementary, malapit-lapit na rin, no.
1: Oo.
0: Pero habang wala pa ay sulitin.
1: Ayan.
0: No, mga natitirang araw ng bakasyon.
1: Mm-mm. Ikaw ba, Ate Ay, paano mo ba sinusulit yung bakasyon mo ngayon?
0: Sulit na sulit ba? Oo. Ako kasi marami din akong ginagawa din, kaya talagang nasusulit ko rin yung bakasyon.
1: Productive.
0: Diba? Oo. Ano, marami bakasyon. Din akong pinagkakaabalahan ngayon, kaya sabi ko sulit na sulit.
1: Ayan.
0: Oo, hindi naman ako nabuboard. Diba? Kaya sa ating mga ka-frenzy naman, no, kamusta po kayo? Ngayon po ay araw, no, ng Sabado, at patapos na, ka-frenzy Mike, ang buwan ng April.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Ito yung last natin, diba, for this month.
0: Oo. No. At syempre, ito din yung una, diba? May 2, 2026. Kaya sa ating mga ka-frenzy dyan, no, kamusta ba ang inyong nagdaang buwan, April? Kamusta ba ang inyong April experiences?
1: Mm-hmm.
0: Kayo ba ay nasubok? Ano ba yung mga challenges na na-encounter nyo? Ano naman yung mga
1: new
0: joyful, di ba?
1: Oo, yes.
0: Mga new experiences na natutunan nyo, no,
1: yes.
0: sa buwan ng April. Pero sa ating mga ka-frenzy naman, no, na nakikinig ngayon, shout out dyan sa barangay Taladong, Kamalig Albay, sa Tagaytoy, Kamalig Albay, na may mga ka-frenzy tayo dyan, no, ka-frenzy Mike, na nakikinig at nanonood.
1: Hello
0: at every Sunday, may mga nagsasabi dyan na, uy, nakita kita sa ano, sa Care 104.3. Oo, may mga nagsasabing ganyan.
1: Ayan.
0: Kaya gusto kong batiin sila. Ikaw ba, may gusto ka bang batiin?
1: Ano, shoutout nga pala sa mga kapamilya ko dyan sa Malabog, kay kina tita at tita na mga nakikinig dyan. And yung sa church namin sa Enarado, hello po.
0: Yes.
1: Sana na ini-enjoy nyo rin tong hapon na ito.
0: Oo, yes. At syempre, sa ating mga ka-frenzy naman, no, na gusto pang makipagkwentuhan sa amin ngayong hapon, maaari nyo po kami nga mapakinggan at mapanood sa ating FB, Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube, Care 104.3 DWAY FM, sa ating IG, Care 104.3 DWAY FM, and of course, sa ating bit.ly/thewayfm. At sa mga ka-carians din natin, no, na member na din ng ating Carians Official GC, no, may mga ka-frenzy din tayo dyan na member na din. Kaya kung gusto nyo po sa amin na makipagkwentuhan ngayong hapon, i-comment nyo lang po, no? I-message nyo lang po dyan sa ating Carrion's official GC.
1: Mm-hmm. And para naman sa ating mga radio listeners, marinig kayong maki-interact sa amin through our phone number na 0998-843-0573.
0: Ayan. Yes. Pero bago ang lahat, ka-frenzy Mike, ano ba ang awitin na ating ipapabaon sa ating mga ka-frenzy?
1: Ayan. So, for this afternoon, mapapakinggan natin ang kantang You Can Always Find Your Way Back Home by Miley Cyrus.
2: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse, your rhythm, your zone. It's Vibe Zone.

0: Ayan, sa mga ka-frenzy. Again, that was You Can Always Find Your Way Back Home by Miley Cyrus. So, itong song daw ay, it talks about staying grounded, embracing your roots, and knowing that despite changing styles, minds, or fame, your true self and home will always be your safe haven. It emphasizes that changing appearance or chasing dreams doesn't change your core. So, authenticity over image. So, the lyrics na kumbaga sinasabi ng kanta, you can change your hair and you can change your clothes, implies that external changes are superficial, pero ang roots mo and true identity remain steadfast. Sa inyo ba mga ka-frenzy? Relate ka ba dito? Minsan nga pala tayo na i-impluensyahan na gumawa ng mga changes sa ating mga sarili dahil sa mga pagbabago sa paligid natin. O madalas dahil sa mga uso ngayon. Minsan din naman ay dahil sa kung paano natin gustong makilala ng ibang tao. Ngunit mga ka-frenzy, ito mga bang mas importante or kung sino tayo sa loob? What do you think about yourself? Ayan, so mas mapag-usapan pa natin to, di ba mga ka-frenzy? Kaya just stay tuned as we continue to talk our topic of the day. So ano nga ba yung topic of the day natin?
1: Dahil nga ngayon ay panibagong araw no, ng ating kwentuhan, ay pag-uusapan natin ang glow up culture versus soft reset. Ano bang hugot natin dito, ka-frenzy Mike?
0: Oo, so ano nga, kasi alam ko eh medyo pag-uusapan
1: Oo, na pag-uusapan. Pero kakaiba kasi itong pag-uusapan din natin, di ba? Para naman maintindihan ng ating mga ka-friends.
0: Yes. So parang, bali, we have our zone in question nga pala, di ba? So maintindihan pa natin ang topic natin for the day. So ang zone in question nga pala natin is, which one do you think is harder? Changing how you look or changing how you feel? So parang medyo may idea na tayo, di ba, kung ano yung topic nga natin, which is yung pag-compare ng pag-glow up and ng soft reset. Ayan,
1: yes.
0: Diba?
1: At saka, di ba, ngayon kasi ay vacation.
0: Mm-mm.
1: At for sure, itong mga ka-frenzy natin, abala sila sa, alam mo yun, glow up, mga ganun. Di ba? Kasi nakarelate din ako dyan. Nung ako din ay isang estudyante, tapos hinintay ko talaga yung vacation. Kasi nga, talagang natutong kami, di ba, yung sa word natin, tutong talaga. Kapag
0: bilad na bilad.
1: Bilad na bilad talaga kami kapag nasa field kami. Kaya sabi ko, pagbakasyon, kailangan kong bumawi.
0: Wow.
1: ganun kami.
0: Hindi na nag-sunbathing sa beach.
1: Ganun kami. Kaya sabi ko, ito din yung nilook forward ko pagbakasyon. Okay, nakarelate talaga ako dito sa ating pag-uusapan. Mm-hmm.
0: Kumbaga ngayong bakasyon, ang plans lang natin is hindi lang pala panglabasan, di ba? Or like going out with their friends and family. Minsan pinaplano rin pala natin or tinatake rin natin itong opportunity na mag-level up sa, di ba, minsan sa looks natin,
1: yes.
0: Di ba, sa style natin.
1: Yes, at ngayong hapon ay pag-uusapan natin yan, no, ka-frenzy Mike. At tayo ay may makakasamang ka-frenzy natin.
0: Uy, sino ba yan?
1: Di ba? mamaya yan. Di ba?
0: Excited na pala
1: ako. Excited na din ako eh. Parang ngayon din ulit natin siya makakasama dito sa friendzone. Para ba ang tagal? Di ba? Huwag na nating patagalin.
0: Ayan.
1: Di ba? Tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
2: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay.
3: This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary.
2: Your stories, your safe zone.

0: Ayan, kanina nga no, ka-Frenzy Mike, ay nabanggit natin no, na may makakasama tayo, yes. Di ba?
1: Ayan
0: oo,
1: na siya.
0: Pakilala mo naman.
1: Ayan, so introducing nga pala ang bagong-bagong guest.
0: Oo,
1: joke
0: bagong,
1: lang.
0: Bago.
1: Fresh na fresh lang pala. Akala ko kasi hindi ka na to din namin nakilala. Ang fresh mo kasi eh.
0: Joke nga lang. Eh, glow up.
1: Glow up. Ito pala yung glow up. So ang fresh na fresh na guest natin for today, si Mika Manzanilla.
0: Yes. Hello, ka-Frenzy. Mika, bati ka naman.
2: Hello mga ka-Frenzy. Ako nga pala. Ito na naman ako. Mika, na thank you so much for having me again sa araw na to na pangato na ato tong kasama niyo ako dito.
1: Sana hindi ka pa nagsasama.
0: Binilang.
1: Hindi pa naman.
0: Bilang na bilang niyo, no? Ako hindi ko na bilang.
2: It's always a privilege.
0: Wow! Ganda nun. Okay. Gusto ko yun, binilang niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At least alam niya kung ilan na. Ano, may limit? Hindi, walang limit
2: wala,
0: dito.
2: Wala.
0: Oo, kamusta ba ang iyong vacation ka-Frenzy Mika?
2: Ayan, so far naman ang vacation ko is very busy.
0: Wow. Ano ba 'yung pinagkakabusy mo? Mm-hmm.
2: So mga reunion here, reunion there, mga family events. Tapos may pinsan pa lang akong pinakasalong Saturday. Tapos,
1: oo nga pala.
2: Ginawa ka ng wedding singer.
0: Wow.
2: Buti naman nag-I do pa din sila.
0: Oh, balita ko nga, magaling ka daw kumanta.
2: Ay,
0: baka sa susunod, no? Pwede mo kami pagbigyan.
2: We'll see.
1: Eh, wow.
0: Diba? Abangan niyo ng ating mga ka-friends. Oo.
1: Special number niya yan eh.
0: Yes. Ngayong hapon nga, no, ka-Frenzy Mika, kami din ay nagagalak, syempre, na makasama ka muli
1: yes.
0: dito. At, makasama ka no at makipagkwentuhan sa iyo dahil ang aming pinag-uusapan kanina ni ka-Frenzy Mike ay ito ay nakaka-relate din no. Hindi ko alam kung makaka-relate ka. Pero
1: relate
0: na relate to eh. Ito nga ang ating ka-Frenzy na hindi ko alam kung 'di ba pansin mo parang nag-glow up talaga siya.
1: Oo.
0: Pinaghandaan niya talaga to eh. Oo. Yes, dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay glow up culture versus soft reset.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: 'Di ba ka-Frenzy Mike?
1: Oo. So ka-Frenzy Mika. So familiar ka ba dito sa terms na itong ang glow up and yung soft reset? Yeah.
2: Sa totoo lang, yung glow up yung mas madalas kong marinig. Especially now, na bakasyon, tapos ang daming gusto mag-glow up, bago mag-pasok ng edad. Pero yung on the other hand, yung soft reset naman, it's not as talked about as often as glow up. Yun.
0: Yes, parang bagong-bago, no?
1: Oo.
0: Ganun siya kalalim, di ba?
1: Yeah.
0: Kasi si glow up, yun nga, sabi mo kanina, talagang napag-uusapan na siya, naririnig na natin.
1: Oh.
0: Unlike yung isa na soft reset.
1: Soft reset.
0: Di ba? Parang, ano ba yun? Oh. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin nun? Di ba? So, ikaw ba, ano ba yung mga glow up mo?
1: Ayan.
0: Diba? Paano mo ba ito ginagawa? Ikaw, personally.
1: Nakapag-glow up ka na nga ba?
0: O nakapag-glow up ka na nga ba? Oo.
1: Moment
0: ano ba yung mga
1: truth.
0: Glow up para sa'yo na na-observe mo rin sa sarili mo?
2: Sarili ko. Sige. Siguro, ang pinaka-highlight siguro na if I compare myself like a few years ago, yung sense of fashion na
1: fashion, wow.
2: How I dress myself. Kasi dati lang talaga ako, like plain tee, tapos naka jeans, mga ganun. Pero parang I've found my interest in certain things when you explore.
0: Yes, oo.
1: Wow.
2: And parang you figure out din, I look better in this type
0: of clothes.
2: Oo,
0: no. Parang parang mas maganda pala na may bago din sa akin.
1: Yes.
0: Diba? Oo, ikaw ba ka-Frenzy Mike? Ano ba yung
1: ako?
0: Glow up naman sa'yo?
1: siguro, parang same rin kay Mika sa fashion rin talaga. Kaya dati, lagi lang ako t-shirt lang rin at shorts, ganun. Pero na-found ko rin yung style ko sa vintage, ganun.
0: Wow, vintage!
1: Nag-ata rin ako minsan sa mga nakita ko rin sa social media or sa TikTok, parang nasabi ko parang ang ganda nitong look or yung sinasabi nilang clean look daw, ganun.
0: Oh.
1: Mas mature na looks. Kasi parang reflection rin siya ng personality mo. Na parang gusto mo rin mag-grow like sa maturity.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: And ano rin, siguro sa hair rin.
0: Wow.
1: dati kasi yung buhok ko parang palaging pang military cut. Pero ngayon, pinapahaba ko na siya. Kasi mas bagay pala siya sa akin.
0: Wow. Yeah. Oo. At saka, yun din kasi yung, alam niyo yun, di ba yung sabi nila, kapag sa lalaki din, no, yun din yung sabi nila, nakakapogi.
1: Oo,
0: di ba? Diba? Malinis daw kapag ganyan yung mga haircut din ng sa lalaki. Pero depende, kasi may mga lalaki na iba din talaga yung style nila, di ba?
1: Oo, ganun din naman sa
0: mga girls natin, di ba? Iba-ibang style.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Ako ikaw ba, ate?
0: Yun yung hinihintay ko. Oo, hinihintay ko yun.
1: Nagabang pala si ate.
0: Oo. Ako naman, ano.
1: Tatanina kita.
0: Yan. Oo, ako naman, ano, hindi ko rin alam po ano, pero physically ba to? Pero ano, masasabi ko naman na meron. Kasi yun nga, parang same sa inyo, yung sa fashion din. Kasi minsan gusto ko rin ng simple-simple. Pero parang kailangan din pala na, alam mo yun, mag-level up sa fashion. Hindi dahil sa gusto mong i-impress yung mga tao, pero diba, ngayon kasi ay... isa na akong professional din, di ba? So, kailangan din pala siyang may baguhin din, di ba? Oo, kasi hindi eh, parang na-observe ka na rin ng mga tao, di ba?
1: Yes.
0: And hindi mo naman yung ginagawa para i-please sila, di ba? Para magustuhan ka nila. Pero yun nga, dahil din sa, ano ba, yung
1: position mo.
0: Oo, no? Yun like... din. And hindi ko alam eh, kasi... yung buhok ko? Buhok ko?
1: Hindi.
0: Parang mention kasi pwede to friends si Mike eh, yung buhok. Sabi ko, iniisip ko, ay oo nga no, nung mga nakaraang buwan, nakaraang taon, parang yung buhok ko ay umiksi. Oo, umiksi siya kasi napagpit baga ako. Tapos yun, parang sabi ko nga, iba yung itsura ko kasi before nung after graduation. Kasi pinaghandaan natin yung graduation.
1: Yeah.
0: Oo, yun ay pantay na pantay, di ba? Oo, pero ngayon naman, parang sabi ko, gusto ko siyang ibalik ulit na mainit eh. Oo, gusto ko ulit magpa-short hair. So sabi ko, parang bumabalik ako dun sa ganung ano.
1: Rebranding ba yan?
0: Oo, pero... for me naman, may glow up.
1: Oo.
0: Oo, 'di ba? Kasi 'yun naman yung ano doon eh, yung mahalaga na paunti-unti, no. Nakikita mo sa sarili mo, physically man, 'di ba? Na may pagbabago din.
1: Yeah.
0: Yes. Yeah.
1: So, ano naman, ka-frenzy Mika. So, ngayon na parang may konting introduction na tayo dito. Ano nga ba yung para sa mga ka-frenzy natin na nakikinig or nanonood na hindi masyadong familiar sa difference ng glow up at ng soft reset. So, may you enlighten us sa ano nga ba yung ibig sabihin nitong dalawang terms na ito?
2: Ayan, so... base din sa ano nag-research ako tayo.
0: Wow!
1: Kinaganda
0: talaga eh.
2: So, ano yung tulad na nang sinabi natin kanina that glow up is ano madalas siyang naririnig especially pag ano sa mga kasing edad natin, yung mga Gen Z.
0: Yes.
2: Sa panahon ng bakasyon.
0: Oo.
2: You want to look better. So it's it's something that you do to yourself to improve your outer appearance or like how you carry yourself para, you know, you build your confidence.
0: Yes.
2: To look better, to look fresher.
0: Oh.
2: I mean, it can be like sa fashion mo or what you do with your hair. Sa pag skincare, pag workout, mga ganun.
0: Yes. Yeah. And mahalaga yun, no? Na kahit pa paano, sabihin man natin na physically, 'di ba? Mm-hmm. Mahalaga din 'yon yung pag-glow up.
1: Yes.
0: Kasi 'di ba, nandito na rin parang nandun ka na rin sa stage na marami ng changes sa iyo, 'di ba? Kailangan mo din alagaan yung sarili mo, 'di ba? Lalong-lalo na kapag alam niyo 'yon yung anong stage ba 'yon na nagsisimula din na magdalaga, magpinata, 'di ba? Sa ating mga ka-frenzy na naka-relate, may mga changes talaga. Oo. Kaya 'di ba, kailangan din talaga siyang aware ka dapat ano yung mga kailangan mong gawin, 'di ba? And para din mag-guide mo as a youth, di ba? Mag-guide mo din yung mga susunod pa sa'yo.
1: Yeah. Especially, for example, pag tumangkad ka na, di ba, or lumaki ka, of course, magbabago ka rin talaga ng kasuotan mo or yung style mo, di ba? Kaya, parang, minsan hindi mo talaga maiwasan yung pag-glow up, di ba?
0: Yes. Kahit sabihin nila minsan, no, na ang mahal-mahal naman ng ano, ng skincare. Di ba? Oh, kailangan siya talaga eh. Di ba? Hindi naman pwede na lalabas ka rin na, di ba? Yung napakadumi mo, di ba? Kailangan mo din yung proper hygiene.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Oh, hindi ka prepare.
0: Yes, di ba? Ikaw ba naman yung lalabas ka? Papasok ka sa school na marumi-rumi ka, di ba? So, kailangan din talagang alagaan yung sarili natin.
1: Oo. Yes. Mag-glowing ka, di ba?
2: Growing
1: at glowing.
0: Oo. Yes. Pero, ka-friend si Mika, sa ating zone in question, sabi kasi dito, which one do you think is harder? Changing how you look or changing how you think?
1: Yeah.
0: For you ba?
2: Yeah. Ano, siguro talaga it depends on ano yung sa tao.
0: Mm-mm.
2: Pero personally talaga, I believe that if you want to change how you look, you have to change how you think.
0: Yes.
1: Oh, wow.
2: It starts from the inside. So, pag you're able to, it's not easy. Feeling ko, since it's on the inside, naturally, it's harder to do kasi hindi siya nakikita eh.
1: Mm-mm.
2: So, parang, ano, it requires discipline, it requires yung ano yung talagang commitment mo to change, to improve. Ayun. So from that, ano, dun na maga branch out yung discipline mo sa pag skincare, discipline mo pa sa workout, mga ganun.
0: Yes. Yeah. Oo, kailangan. Ang ganda nung sinabi niya, no, na dun muna tayo sa inside, di ba?
1: Yeah.
0: Parang mag-flow na lang siya naturally.
1: Mm-mm.
0: And ang ganda nun kasi parang alam niyo yun, mahirap din kasi talaga eh na minsan very focused tayo doon sa how we look, 'di ba?
1: Yeah,
0: outside.
1: Oh.
0: Pero nakakalimutan natin minsan yung inside.
2: Yeah.
0: Na yun din mahalaga, actually mahalaga for me, no? Pareho din siya mahalaga.
1: Mm-mm.
0: Pero yun nga, yung kung titimbangin mo, 'di ba? Parang yung inside kasi talaga eh,
1: mas importante siya.
0: Tsaka maganda yung sinabi ni ka-friend si Mika na yung

usapang real talk, usapang walang filter, at usapang marerelax ka. Connect ka na dito sa Connect Talk.

At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3, D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk.

0: na ang ating topic for today ay Quiet Support System as a Workplace Essential. At ang ating source of topic for today, ang ating na-miss na source of topic, ang Facebook page ng Positive Workplaces, na ang title ay Nagpapasalamat ka na ba sa support system mo recently? Recognizing quiet support systems at work. At basahin ko na lang ang kanilang introduction. Sabi dito, have you ever noticed that some of the best support you get at work isn't always a grand gesture? You may have had some days where everything felt heavy, but working silently in the company of your work bestie made it seem more manageable. We often reserve our biggest thank yous for the loudest gestures, but we can forget that the most sustainable kind of support isn't loud. Rather, it's quiet and consistent. It's the peace of knowing you don't have to carry the weight of the day by yourself. So yun. Yun. And itong ano, pag-uusapan kasi natin ngayon, ay malalaman kasi natin ngayon what quiet support can look like. Kasi, di ba, usually naman talaga, nagte-thank you tayo kapag sobrang loud yung support. Pero dito kasi, like sa mga nasabi na rin kanina sa anong say mo, in fairness nga, nung binabasa ni Grace lahat ng mga sinabi niyo o sinayo niya sa amin, nakikita ko na doon na meron talagang quiet support. Hindi ganun loud. Even yung sa amin ni Grace, may na-share kami na quiet support pa lang kailangan namin. Hindi naman talaga yung sobrang loud. But it's okay also if may loud support. But it's healthy pala na meron din na quiet support. So, ngayon, maalalaman natin dito kung ano yun. At dalawa lang kasi yan habang pinapakinggan natin yung quiet support, kung ano-ano siya. Una, magte-thank you na tayo dun sa mga tao na nagbibigay sa atin ng quiet support. And pangalawa, tayo mismo matututo na we can be a quiet support system para sa mga katrabaho natin. Kung hindi pa tayo nagiging ganun, we can apply this. So, sabi nga dito sa Positive Workplaces, when we think of support, we imagine big, visible gestures. Because these moments are easier to notice, it's natural that we value them so highly. So, yes, there is power in these loud actions as they help us feel seen. However, it's just as important to recognize the quiet support too. So, it really matters yung mga quiet support, yung moment na yun. So, how does quiet support usually show up? So, ang una dito na makikita natin kung ano ang quiet support is co-works with your teammate even when no one is actively talking. Co-works with your teammate even when no one is actively working or talking. So, meaning parang feeling ko, ikaw dito, Grace, ang makaka-relate. Sa nagko-co-work, meaning nagtatrabaho pa rin kayo, nagtutulungan, sa, kayo na mag-teammate, kahit hindi gano'n nagsasalita. Siguro ang sa akin na para ang tingin ko dito, connected siya doon sa system din ng workplace mo. Kasi, for example, meron ka naman talagang teammate, meron din mang ganun mga team-team. Tapos, kung meron na kasi talagang sa simula pa lang sa simula ng inyong trabaho, talaga may orientation na, ganito yung gagawin nyo, there's really a possibility na you will still co-work kahit walang nagsasalita. But siguro, kaya siya naging quiet support kasi nga, dahil nagkakaintindihan na kayo, parang kayo mismong dalawa, kung kayo body lang na magka-partner, tapos nag-uusap naman kayo before the work, your work began or begins, parang dun pa lang, parang sabi nga natin, kahit magtinginan lang kayo sa mata, alam nyo na. Even kami ni Grace, for example, kami, body co-host ko siya, body radio host kami. So, kahit hindi kami ganun mag-usap before the segment, ito ngayon na Let's Connect, dahil nag-uusap na kami at may friendship na kaming nabuo, kahit ngayon na hindi kayo masyado nag-uusap, syempre pag nasa radyo, diba, hindi naman kayo pwedeng mag-usap pa na magtapikan, but dahil meron na kaming ganun na bond and there's may quiet support kami sa isa't isa, there's a healthy na nagko-co-work pa rin kayo. Yung alam mo yun, na may smooth flow pa din. Ito yung pakakaintindi ko nitong co-working kahit hindi na nag-actively talk na, uy, gawin mo to, gawin mo yan. Di ba ang actively talk na, pwede ano, gawin mo pa to. Yun yung, I think, actively talking. May dagdag ka pa ba, Grace, dito?
1: Yes. Actually, bago din sa akin itong term. Na end bago siya, kumbaga bagong-bago sa atin na quiet support pala ito.
0: Oo, na kahit hindi ka, hindi kayo nagsasalita, nagiimikan, nagko-co-work pala kayo sa isa't isa.
1: Kumbaga kayo as working as a, kumbaga as a body. Parang ganun tayong, kumbaga ang best example is tayong dalawa. Ayun, support system na pala yun. Yung, working tayo in silence. Nag-work ako, inaaral mo yung topic natin, inaaral ko din yung topic. Kumbaga nagtutulungan tayo in silence.
0: Oh, tapos may planning.
1: Ang ganda nun, ano pala to? Quiet support pala to. And ang ganda na ma-recognize natin ito. Nakakalimutan natin na ganit na part pala siya ng support system na nagpapagaan, nagpapaganda ng kung ano man yung dapat nating gawin.
0: True. Kaya thank you, Grace. Oh, ngayon na, nag-thank you na ako. Maraming salamat.
1: Yes, ang ganda naman ng realization sa topic na to. And next naman daw na quiet support can look like someone noticing your subtle shift in emotions and checking in. Ay, ito. Medyo ano ito? Medyo, parang hindi siya tago.
0: Kumbaga, malalaman mo talagang ano,
1: yung
0: support.
1: Sabi nga dito ni, siguro ito, ni nagtanong
0: Sun.
1: Ta, Mr. Sun siya
0: kasi may kurbata.
1: May necktie siya. Sabi niya, hey, how are you doing? Ano na pala to? Ito yung literal na quiet support. Na yung topic mo lang sa isang coworker mo na nag-struggle sa kanyang trabaho. At yun na din, ito yung mga sagot ng ating mga kakonek kanina. Natumbok nila yung lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang at ikaw ay nasa ano na yan, nasa peak na ng deadlines, mga ganun. Ito yung dama na quiet support system.
0: At bukod doon sa mga baguhan, pwede rin siya sa mga datihan. Kasi, for example, meron kang kawork na matagal mo nang kilala siya. Like, very joyful siya. Parang minsan, di ba, may mga coworker tayo na parang ano sila, ray of sunshine pag dumarating. Tapos, bigla mo kaya, di ba, dito, shift in emotions kasi parang may subtle. Parang, quiet support pala yun na meron sa'yo, kware ako, biglang medyo may bad mood or medyo stress na. Pero masayahin pala sana ako. Tapos merong nakaka-notice sa'yo na bakit parang si ante is
1: biglang nag-iba yung
0: biglang
1: mood.
0: Iba. Tapos kukumustahin ka na yan kasi nakikita niya yung subtle shift ng emotion niyo. So ang ganda pala nun na merong mga tao sa paligid mo na even the sudden shift ng emotion mo ay napupuna nila at kinukumusta ka na. Kasi ganun ka na nila kabasa. Agad na, parang meron din itong relationship na nabuo for sure sa workplace. Kasi siguro meron namang pwedeng hindi pa ganun na perform, pero sensitive sila. May mga gift kasi na ganun yung gift of sensitivity sa ibang tao. Na bakit parang medyo nanahimik siya? Bakit kaya medyo kunot ang ano niya noo? Yung mga ganun, you can observe someone na may something na nangyayari sa kanya na hindi siya yung normal na siya na nakikita mo. So, quiet support pala yun na they are noticing you. Actually, medyo ano ako dito kasi dito ko rin nakikita kung paano tayo nakikita ni Lord. Na kahit akala mo wala sa iyo yung nakakita, He sees you. Parang dun niya din nire-reflect kapag may mga tao na akala mo walang nakakakita sa nararamdaman mo pero sa workplace mo, binibigay yun ni Lord. Yung kilig na yun, actually nararanasan ko to na parang, Lord, grabe naman, pinakilig mo ako through that person. Kasi nakikita mo pala ako, akala ko hindi. Minsan diba nakakalimutan natin ganun? At nakakakilig kapag may mga moments na ganun, na nakikita nila tayo. Ayun. So, yun yung pangalawang quiet support. Next, it can also look like that a teammate letting you vent without interrupting. So, meron ka daw nakatrabaho na hinahayaan ka lang mag-vent out ng mga feelings mo o ng mga rants mo without, ano, yung parang nag-i-interrupt, yung parang basta-basta o na nakikipag, di ba, tayo nag-share. Ang interruption kasi yung kahit pang apat mo pa lang na word, siya na naman ang bida. Yung parang hindi siya nagbibigay sa'yo ng time to just speak, yung merong interruption. Tapos like ito, yung sa picture nga, si yung kino-comfort nung may kurbata, sabi dito, ang bigat ng pinagdaanan ko kanina. So parang nagli-listen siya. He was just there to listen to his teammate and not to talk and talk. Ang ganda pala ng, oh tama, para sa akin ang ganda ng quiet support to. Kasi just mere listening gives you value and respect. Kasi minsan nakakaano din eh, kapag nagsasalita ka pa lang tapos nafe-feel mo na, ay parang siya pala yung gustong magsalita. Sige na tuloy, ikaw na lang magsalita. Diba? Ang, ikaw Grace, gusto mo rin ba ng ganun na parang pinapakinggan ka lang, yung hindi ka ini-interrupt?
1: Yes, of course. Lalo na sa mga ganito nga, yung sample dito na, yung sample dito ng ni kung sino itong son is. Ano ba pang papangalan natin dito?
0: Sino kaya ito?
1: Sa yung nag-open up, ang sabi niya, ang bigat ng pinagdaanan ko kanina. So napakalaking ano quiet support niya na yun nga, dagdag ko lang yung sinabi mo kanina na hinahayaan ka mag-vent out muna. Hindi yung and then vent out without interrupting na and without adagdagan natin without judging.
0: Yun.
1: So, kung ano man yung sinasabi niya, yung 'di ba? Yung nabanggit mo kanina na nakakaapat na words ka pa lang tapos ininterrupt ka na. Medyo ano yun eh. Yung kahit na gusto mo lang sana maglabas ng sama ng loob o hinanakit, tapos bigla kang ayaw, wag na lang. Wag na lang kasi ano, parang madadagdagan patuloy yung ano, yung burden mo or hindi mababawasan yung burden mo kasi baka magsumbong pa to kapag di ba, may mga ganun pa.
0: Yes.
1: And ang ganda pala nun, ang ganda nito na may kasama tayo sa workplace na handa makinig sa atin kapag may mga moments tayong ganun.
0: Mm-hmm. Kaya yun, listen, learn how to listen lang. If nagtanong na sa'yo, doon, speak na. Or pagtapos na siya, saka. Yun kasi tayo, minsan ano tayo eh, parang masyado tayong gigil. Gigil na agad magsalita. Pero wag.
1: Gigil na agad magbigay ng payo.
0: Yes, wag muna. Dapat pinapakinggan muna natin yung na humihingi or actually minsan nga hindi payo yung hinihingi niya.
1: Mm, yung sabi nga doon sa nakalagay dito, vent.
0: Oo.
1: Teammate letting you vent without interrupting. Magsasabi lang siya, maglalabas lang ng
0: mga hinaing
1: niya. Tapos ng pinagdaanan, yes, ng struggles niya. And then, ikaw magli-listen lang. Ang ganun.
0: Let them speak.
1: Thank you sa lahat ng mga taong ganun.
0: Oo.
1: Sa workplace.
0: Na listening.
1: Yes. And, eto naman, pang ilan na ba ito? Pang lima? One. Pang apat.
0: Oo, pang apat.
1: Okay. Ang ito naman daw, ito ikaw, yung sinugot mo kanina. Sabi niya, sabi dito, quiet support can look like not being bothered when you're locked in.
0: Mm-hmm.
1: So, ang sample dito, quiet lang dapat. May nag-ano, parang dumaan sila. Siguro nag-CR yata itong dalawang to. sabi nila, tapos nakita niya si ano, si Mr. Sun, pinagpapawisan na
0: sobrang
1: kasi
0: busy.
1: Stress na. Sabi niya, quiet lang tayo daw. Tayo ah. Nagpo-focus siya eh. So siguro dumaan. Huwag kang mag-ano, malapatokon niya yung sapatos.
0: Or baka yung friend niyang ano, sobrang madaldal.
1: Madaldal, oo.
0: Quiet muna tayo, sis.
1: Yes, so ang ganda ng ano na to. Support system na to. And ito yung naano mo kanina.
0: Oh, gusto ko
1: to. And itong mga taong ito na ganito, yung ayaw nilang naka-focus sila, yung hindi man sa sobrang anong minsan kasi napapag-isipan yung mga taong ganito eh.
0: Akala diba? Ano, akala tahimik.
1: Or
0: akala
1: ano,
0: medyo
1: masungit.
0: Oo, masungit.
1: Pero ano kasi, iba kasi yung lalo na kung mga nasa moment ka ng yun, sabi mo nga kanina, sobrang busy and then pagod ka pa. So, may kaakibat din dito na respect dun sa taong yun. And eto mga taong ito ay very ano lang sa kanilang trabaho.
0: Actually, ako, to be honest, kasi ganun nga ako.
1: Makikita mo kung gano'ng ka-professional sa trabaho itong mga taong.
0: Tapos, eh, makikilala lang nila kung sino talaga ako. Kapag tapos ko na yung work ko or talagang meron kaming... Kasi minsan, matatapos din ang work mo. 5 PM na din eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pag may time lang kami, like break time or... Basta meron lang mga times na like lumalabas din yung mga ka-co-workmates mo. So, doon lang parang makikita na, ay, masayahin din pala siya. Ma-joke pala to. So, kailangan pa rin talaga nila akong makilala outside work. Kasi kung makikita talaga nila ako una sa work, I'm really serious. Alam na kung grabe yung trabaho. Nakatutok talaga ako niyan sa laptop. Hindi ako masyadong makikipagtsikahan basta-basta kapag nag-work ako. So, pwede talagang medyo ma-misjudge ka sa una. Pero pag nakilala ka naman, okay, ano naman pala siya, chill naman pala siyang tao. Hindi naman pala siya ganun.
1: Yes.
0: But I think those people talaga na dahil kilala ka na, they will really respect you at they will give you that peace or yung focus nga, yung focus na kailangan mo dun sa work. Kasi may mga work kasi talagang mabibigat na kailangan mo mag-focus, na hindi mo kailangan makipagtsikahan kasi yes, maiistorbo ka rin talaga.
1: Agree. And ito yung mga ano, payo na din.
0: So, yes.
1: Payo sa mga ano, sa mga mahilig mag-interrupt. Sa mga ano, tapos nami-misinterpret pa kapag ano, kapag nasaway.
0: Oh. So,
1: sana ano natin.
0: Sensitivity.
1: Mm-hmm.
0: Maging sensitive tayo sa lahat ng mga tao sa paligid sa workplace natin. And lastly, na kung ano man ang pagtingin natin kung ano yung quiet support, it can look like a teammate who stays a little longer so you're not the last one working. Wow, ang ganda nitong sweet. Kasi sabi daw dito yung meron kang co-worker or workmate na, for example, ako, mag-overtime kasi ang dami kong tatrabahuhin. Tapos meron akong katrabaho na mag-extra mile siya na work, parang he or she will stay kahit nga tapos na yung work niya para lang hindi ikaw mag-isa sa opisina or may kasama ka pa rin. Napaka-sweet. Tapos sabi nga dito ni Mr. Sun, dito na lang muna ako para may kasama pa siya. Ang sweet gesture naman ito. Actually, ano, to, parang ano to, para sa akin, isa siya sa mga nangyari din sa akin sa workplace ko na, syempre, pag ano naman kasi to, pag talagang close mo na din, meron kasi ako mga coworker, lalo nung sa, nasa Bulusan ako, shout out sa mga naging co-work ko doon sa Bulusan na, dahil siguro same din yung boarding house namin, so sabay-sabay din kami. So may factor yun na parang kapag ako talaga grabe ang trabaho ko tapos talagang ginagabi ako sa office, they really tend to do that extra mile na sige, dito muna kami. Or kahit isa sa kanila may matitira na may ginagawa pa rin or talagang nandun lang, magsa-sound trip lang, na hinihintay ka para sabay kayong lumabas at umuwi sa boarding house. Ang sweet noon, actually para sa akin, kahit hindi ko hinihingi, tas gagawin nila, I really appreciate those. Kasi parang, oh, meron akong support system na nandyan lang sa tabi ko, na naghihintay. Minsan tuloy, ikaw pa yung mape-pressure na, sige, bilisan ko na itong ginagawa ko. Or galingan ko pa lalo para matapos ko na. Kasi nakakahiya naman dito sa friend ko na hinihintay ako, imbis nakaka-rest na siya. Tapos ako hinintay pa niya. May ganun na factor. But we really appreciate you guys kung sino man po yung mga ka-workmate namin na hinihintay pa kaming matapos para lang masamahan kami pa uwi. Thank you, thank you.
1: Yes, thank you sa inyo. Kahit hindi na ako masyadong nakaka-relate kasi, di ba? Hindi na ako masyadong nakaka-relate kasi, syempre, alam natin, ano, mag-isa lang.
0: Hindi mo nakikita yung, kasi.
1: Hindi mo nakikita yung mga workmate mo kung nandyan pa ba.
0: Mm-hmm.
1: Except kung nagme-message pa sila, nandyan pa sila.
0: Oo.
1: So, ganun. Pero thank you sa mga ganitong tao na... And ito din talaga yung nakaka-miss kapag ka nag-work ka sa ano ba, corporate. And sa mga naging sanda, lalo na ang ganda ng ano na to, Auntie Rob, sa mga newbie din.
0: Mm-hmm.
1: Na struggling and hindi pagamay kung ano yung trabaho, aside doon sa may naghihintay ng nandyan sila and ready lang, andito pa ako, pwede kang magtanong sa akin pag may hindi ka pa alam, pag may hindi ka alam. So ang ganda ng support system na to, and nawa kung ikaw ay nawa oh, at nawa. Kung ikaw naman ay, kung ikaw ay nakatanggap ng ganitong support system, ay tag mo pasalamatan mo yung mga tao na yon na naging sandalan mo ng mga panahon na kailangan mo yung mga ganitong support.
2: Oh, habang pinag-uusapan niya natin to, nagre-reminis ako ng lahat. Parang nagpa-flashback sa akin lahat ng mga naging ka-workmate ko na, okay, thank you. Kung nakikinig po kayo ngayon o nanonood, I'm really thankful sa lahat sa inyo. At bukod nga doon sa pagiging thankful natin, dahil dito sa napag-usapan natin, let's also be that quiet support system sa mga nakakasama natin. Wag lang, oo, we are really grateful na nakakatanggap tayo ng ganun. But, di ba, it's better to give than to receive. Ang ganda kapag tayo mismo ay nagiging light at nagiging support system ng ibang tao, quiet man yan or loud. It's very good kasi, alam mo yon, we are extending the love and the grace that God has given us. So, ang ganda lang, napaka-timely nito sa ating workplaces ngayon na marami ng crisis na nangyayari, but still, kindness prevails. At yun ang importante, na kahit maraming nangyayari sa mundo, basta alam mo na love is still there, kindness is still there, we can still push through. So, yun. And we have a God who is, sabi nga dun sa awitin kanina, never once He has left us, never once He has stopped supporting us. So, siya talaga ang pinaka matibay na sandigan natin kahit wala man sa ating nagsusupport or ma-feel man natin. Kahit meron at hindi natin yun ma-feel, ay importante alam natin na meron tayong sandalan at support system na nasa taas. At nakikita tayo, He sees us and He is our Lord. At dahil dyan, pwede ba, Grace, i-lead mo kami sa prayer?
1: Yes, tayo po ay manalangin mga kakonek. Panginoon, maraming salamat pong muli sa hapon na ito na binigyan niyo po kami ng napakagandang topic. Salamat, O Lord, kasi damang-dama namin ang iyong pagmamahal sa mga sa topic na ito na about quiet support system, Panginoon, sa workplace na pinaalala mo sa amin, pinadama mo sa amin na yung love mo, Panginoon, ay binibigay mo sa amin sa mga ways na ganito, Panginoon. Sorry, Lord, kung hindi namin ito na-recognize. And we thank you doon sa mga taong ginagamit mo na maging support, maging sandala ng bawat isa na nag-struggle sa workplace, sa kanilang, kung ano man ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Hindi lamang ito sa workplace, Panginoon, kundi sa ano man na struggles namin outside work, maging sa family man, na may nagtatap sa amin, may laging nagpapaalala sa amin, may isang tao na nag-check sa amin kapag medyo nag-iiba yung aming mood or napapansin kami, Panginoon. Salamat sa mga tao ito na patuloy mong pinagamit, and dalangin namin, Panginoon, na kami man na naka-receive nito ay maging support system din sa iba. Maging sensitive kami sa feelings ng iba at kung ano yung tinuturo mo sa amin, kung ano yung mga resources na binibigay mo sa amin, ay naway maging support din po sa iba. Thank you, Lord, sa love mo sa amin sa through these ways, Panginoon. And we recognize, Panginoon, na ang mga ganitong support system ay nagmumula sa iyo. And above all, thank you for being our number one support system, Lord. And thank you, Panginoon. We bring back to you all the glory. And salamat po sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng magandang topic every Saturday. Thank you, God. And this is our prayer. In Jesus' name,
2: Amen. Ayun, isang oras na naman ang napakagandang discussion natin ngayon at sana marami po kayong natutunan at kami po, ang dami po talaga naming natutunan ngayong araw. At before that, mag-hello lang ako kay Mama kasi nanonood siya sa live at kay Messi. Nakita ko kasi silang nag-react at may nag-comment si Tristan Wyatt Gulay. Sabi niya, good afternoon girls, happy Sabat po. Hello, hello. And yun, thank you. Next Saturday po ulit, 2:30 to 3:30 p.m. Let's connect. So, kami po ulit ang inyong mga ante. Ako si Robbie Ann Zaragoza.
1: Ako naman si Grace Mata.
2: And thank you sa ating tech side na si Don Alfonso. At susunod na po ang Campus Connect. Bye-bye po. God bless. Bye.
3: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Mga kakampus, ang oras ay 3:30 ng hapon.
3: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto. Kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School. Dito sa Campus Connect.

0: mga kakampus! Magandang hapon po! Good afternoon, mga kakampus! Welcome back to another fun and exciting episode. Ako si Irene Ruga.
1: At ako naman si Jason Ekel.
0: At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FABC Philippines. At ito ang FABC Bicol Station 104.3 DWAY-FM. Sir Jason, kung nais makipag-ugnayan sa atin ng ating mga viewers and listeners.
1: Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB, meron po tayong Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM. And sa IG, Care 104.3. Or sa mga nasa Carians Official GC, ay pwede po kayong mag-chat.
0: Yan, sa ating mga listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita. Kaya tutok na sa Campus Buzz.
2: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
1: Okay, mga kakampus, ang enrollment period sa Kabangan ay June 1 to June 5, 2026. Kasabay din ang Brigada Eskwela. Abangan ang final schedule kung anong baitang ang nakaschedule sa bawat araw. May 5 hanggang May 7 naman nakaschedule ang reading assessment, Filipino at English para sa incoming grade 7. Kasalukuyan ding nasa work from home ang mga non-teaching personnel tuwing Biyernes, kung kaya sa mga stakeholders na may business transactions sa paaralan ay gawin itong Lunes hanggang Webes lamang.
0: At ngayon, dumako naman tayo sa Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpayang landas, narito na ang Talas Isip.
0: Sir Jason, magandang hapon mukhang na-miss
1: magandang
0: ko
1: hapon.
0: Na nibago ako ngayon, no?
1: Oo nga.
0: Dalawang Sabado rin akong hindi tayo
1: nagbakasyon. Na, marami kang pinuntahang importante.
0: Yan. So, kumusta Sir Jason?
1: Maayos naman. Kahit paano na itawid ko yung dalawang linggong wala ka dito sa ating
0: oo
1: station.
0: Oo naman, kayang-kaya mo yun. Naipadala ko na po ang premyo ni Miss Ange. Yung nag-comment na hindi niya pa natanggap kasi yung kanyang message ay nasa message request ko. Excuse me.
1: Congratulations!
0: Yes! Okay, ngayon tayo ay dumako na sa ating Talas Isip at alam ko maraming ibabahagi ngayong hapon ang ating mga guests. Yan. So, ito po ang ating Talas Isip. Isa itong bugtong Sir Jason. Meron pa lang tayong dalawang viewer.
1: 2,000
0: pala.
1: viewers. Mamaya, marami na yan.
0: Aantayin natin. Sinasasabihin ko na at mamaya ay babalikan natin. Ano po? So, ito po yung ating bugtong, mga kakampus. May mga paa, ngunit hindi makalakad. May mga pakpak, ngunit hindi makalipad. Maraming mata, pero hindi nakakakita. Dala-dala ay dunong sa bawat pahina. Yan, mga kakampus, may mga paa ngunit hindi makalakad. May mga pakpak ngunit hindi makalipad. Maraming mata pero hindi nakakakita. Dala-dala ay dunong sa bawat pahina. Ano ito? Yan, abangan natin mamaya, Sir Jason. Ngayon ay dumako muna tayo while waiting sa ating mga viewers and listeners. Yan, dumako muna tayo sa ating Teacher's Voice segment.
2: Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk!
0: Yung aking mga Apollo babies, nasaan na kaya sila? Yan. May bagong ano pala feature itong ating ano?
1: Ang
0: messenger ating ngayon. Naninibago ako sa pag-send ng ating ano?
1: Message.
0: Opo, pag-share nitong ating link. Yan. So, eto, Sir Jason, pag-uusapan natin ang healthy and productive working environment, leadership styles, and management. Hulaan, kaya mahuhulaan ang ating mga campus kung sino ang ating guest ngayon dahil sa ating topic. ipakilala mo na yung ating guest ngayong hapon.
1: Ang ating guest natin ngayong hapon ay mula sa Orsayt High School. Yan, ako magpapakilala sa una.
0: Ikaw ang magpapakilala sa una. Sa pangalawa.
1: siya po ay aming dating kasama sa Kabangan High School. Yan, napakagaling, napaka... Anong tawag mo dito? Nabanggit ko ito last
0: time.
1: Sabi
0: mo ikaw magpapakilala mo. Pagkatalunin.
1: Oo. Talaga ito, napaka workaholic. Indefatigable. Yeah. Ngayon
0: ano
1: nasa...
0: Ano yun?
1: Hindi siya napapagod. At hindi nagre-reklamo. Siya ang aming kasama dati sa Kabangan High School na ngayon po ay school head na ng Orsayt High School, si Sir Jojo Apuli.
0: Yes,
1: good afternoon, Sir Jojo.
0: Sir Jojo, batiin mo ang ating mga ka-campus.
3: Hello, good afternoon everyone.
0: Yes, Sir Jojo.
1: Yeah, ulit, Sir Jojo.
3: So hello, good afternoon. Kamusta po sa ating mga tagapakinig and maraming salamat po sa CARE 104.3 FM The Way for inviting us. With me here is Ma'am Myra David.
0: Ay, pinakilala niya na. Ako magpapakilala nun. Siyempre, kasama ni Sir Jojo ang kanyang head teacher sa Orsayt PLE Department. Mamaya, magbabati si Ma'am Myra sa ating mga ka-campus. Kinukuha lang yung kanyang microphone. Ganun talaga kapag ka-live, di ba, Sir Jason?
1: Oo nga. Sige po, Sir Jojo.
0: Yes,
1: batiin po natin
0: yung...
1: Yes, medyo
0: busy ang ating kasamang technician ngayon, si Don Alfonso.
1: Siyempre, mabatiin ni Sir Jojo ang kanyang mga kasama sa
0: Orsayt
1: High School.
0: Yes, Sir Jojo. Batiin mo muna. Ikaw muna, Sir Jojo, ang bumati sa mga kasama mo sa Orsayt High School.
3: Hello. Gusto ko rin batiin po yung ating mga teachers and staffs from Orsayt High School and of course, previously from Buyuan National
0: yes.
3: High School.
0: Yes. Mm-hmm. Oo, natin yung Buyuan, di ba, sir?
1: With the permission of Sir Jojo pa rin, last time.
3: And sending regards as well to my former colleagues from Kabaangan High School.
0: Yes. Di ba, Sir Jojo,
1: na-share mo na ba ito
0: kasama
1: sa ating GC?
0: Alin?
1: Ito.
0: Ay, hindi pa. Nanonood si Maybelline Regalario. Namimiss ko si Ma'am Ella. Dating, si Sir Jojo ay dating department head ng science sa Kabangan High School. So ngayon wala si Ma'am Ella, ang ating masugid na ang tagapagsubaybay ng
1: ating linggo na siyang wala.
3: Si Ma'am Gina din.
0: Ma'am Gina, Ma'am Gina Herrera. Yan. Siyempre babatiin natin si Ma'am Sally, ang ating dating school head, ang ating school head ngayon si Ma'am Anavi Maravilla at ang
1: po,
0: ating
1: Ma'am
0: assistant
1: Anavi and Sir
0: Principal,
1: Michael Delgado.
0: Sir Michael Delgado. Kumusta po kayong lahat? Alam ko abala na sila sa pagpaplano at paghahanda.
1: Dahil nalalapit na.
0: No?
1: Ang pag-uumpisa ng
0: yes. Ayan taon. Si Mamay. Babati na si Mamayra sa ating
1: sabi ni
0: mga
1: ma'am,
0: ka-campus.
1: Ang tagal nga akong tawagin nito. Dalawa. Sige po, Mamay.
4: A blessed afternoon, everyone. Mamay and
1: Sir Jason.
4: Sir Jason, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin ngayong hapon.
1: Yes. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon.
0: Yes. Si Ma'am Myra po ay dati kong co-teacher sa St. Raphael Academy.
4: Yes.
1: At
4: po.
1: Ang asawa niya, dati kong classmate ng elementary.
0: Talaga?
4: Small world talaga.
0: Talaga. Si Sir Bong.
4: Yes
0: yeah,
4: po.
0: Teacher sa ALS. Yes. Meron din ditong program, Mamay, ang ALS.
4: Apo.
0: Si Sir Maki ang in charge. Nag-program sila dito sa CARE 104.3.
4: I see.
0: So, yes. So, batiin natin ang mga taga-ALS. Kumusta po kayo? Ang kanilang program yata ay every Wednesday or every... Tama ba, Sir Alphonse? Every Wednesday, kasama si Ma'am Mel, ang ating program supervisor. Kasama niya si Sir Maki. So, kumusta naman po kayong dalawa? Si Sir Jojo kasi ay from Kabangan, nag-assign siya na
3: Buyuan.
0: Buyuan. Designated as school head. ngayon po ay full-fledged na siyang school head. Principal ba na ang kanyang item?
1: May nakakamukha.
0: At siya ay nasa Orosite High School.
1: May nakakamukha si Sir Jojo.
0: Sino? Sir Jojo, ayun yung camera mo. Doon katingin. Sayang naman ang iyong kakilisa.
3: Tumitingin na siya ako sa mga nagsasalita.
0: Oo, sa camera lang tayo. Yes.
1: Lalala mo si, ano, si grade 7 sa Nihongo, yung kumanta yung nag-champion.
0: Sino yun?
3: Oy.
1: Yung nag-ano dito, nag... Nag-guest sa atin na kumakanta nga ng ano, nakalimutan mo na
0: kagad. O yan si Ma'am Sally. Sabi ni Ma'am Sally, hello po.
1: Oh, Sally, good afternoon.
0: Mga ka-campus. Nandyan si Ma'am Jen Murillo.
1: Good afternoon,
0: sir. Sabi niya, good afternoon po, Ma'am I, Sir Jojo, Sir Jason, and Ma'am Myra. Hello, Ma'am Jen. Good afternoon. Yan, isa rin tong science teacher.
1: Mm-hmm.
3: Isang mahusay na science teacher.
0: Isang mahusay daw na umaagdi si Sir Jojo agad. Yan. Siya ay senior high school teacher.
3: Apo.
0: Ay, naalala ko na Sir Jason yung sinasabi mo, yung grade 7.
1: Oo, yung
0: magaling kumanta.
1: Magaling kumanta, no?
0: Halos magkahawik, palagi nakasmile. So ngayon Sir Jojo ay bago sa Orosite. Kaka-assign niya pa lang, 'di ba? Nagkaroon kay si Ma'am Bing, sabay sila ni na Ma'am Bing, ang bago nating school head. So kukumustahin natin siya kasi dumating sila, patapos na ang school year. Yan. Kumusta po ang iyong experience Sir Jojo sa Orosite?
3: I can consider it as a big adjustment kasi simula nung lipat ako from Buya National High School na kukunti lang yung teachers, pero pagdating ng Orosite High School, ang laki talaga ng organization and 'di ba si Ma'am May makakapagsabi na highly diversified talaga yung mga teachers and staffs doon.
1: Not to mention sir na patapos na yung ano no. Yung school year,
3: school year
1: no?
3: Opo,
1: no.
3: Kasi nagsimula po ako sa Orosite High School last February 16.
1: Si medyo mahirap yun sir, ano? May adjustment ka na tawag doon. Pagkatapos ng isang buong taon, papasok ka ng alanganin, ano?
3: Opo, pero ayun yung isa din naman, kailangang i-embrace din.
1: Being
3: a school head, correct. Parte na po talaga ng trabaho na merong mga changes and kailangan din talaga dapat na makapag-adjust din immediately.
1: That shows flexibility, ano sir?
3: Opo.
0: Si Mamay naman from private school to public school.
4: Yes
0: diba?
4: Po.
0: O Mamay, kumusta ang iyong experience sa public school?
4: Okay, mabuti naman po, marami lang talagang changes. Pero sabi nga, adaptability is very important. Because love natin ang work.
1: Yan, totoo yan. How long have you been working with DepEd?
4: 13 years na po, Sir Jason.
1: 13 years na din.
0: Ay, 13 years ka na sa DepEd?
4: Yes, opo.
0: Diyos ko, akala ko kakaalis mo lang ng St.
4: Rafa. 2013.
1: Kaya nga head teacher na siya, ma'am. Head teacher na si ma'am, di ba?
0: Opo.
1: Kaya nga.
4: Gracia ni Lord, sir. Salamat
1: opo.
4: Po.
0: Hindi, yeah. Tinanong ko lang yung experience niya from private to public.
1: Tama
0: para
1: naman.
0: Magkaroon ng comparison.
4: Kailangan ba talaga elaborate?
0: Hindi na.
1: After 13 years, ano?
0: After 13 years kasi saka kami nagkita. Ang tanong namin magkasama sa
4: Saint
0: 6
4: Trafa.
0: Years din tayo nagsama sa St. Raphael Mamay. At ngayon lang kami nagkita kami nung ranking. Pero wala kaming chance or opportunity na magkausap.
1: Sa tingin ko, doon na sila nagkakilala ni Sir David. Kasi taga-bye-bye si Sir David.
4: In-endorse lang po siya sa akin.
0: Joke lang. Ay, oo nga. Hello, Ma'am Balonzo. Tama ba?
4: Yes. Opo. Ewan ko kung ano ang sinabi ni Ma'am Balonzo at hindi na ako tinigilan.
0: Oo, naalala ko na nga.
1: Kabarangay ko din si Sir David at the same time.
0: Yes, talaga. Sir. Si Ma'am Balonzo yung aming mathematics teacher. Si Sir? Nagtuturo ng
4: science major.
3: Para nagkakaroon na kami ng encounter when it comes to training.
4: Yes.
0: Talaga.
4: Elementary po, yan ang major niya man.
0: Oh, yan. O, huwag kang relax na yung ating mga guests, Sir pwede Jason. Na pwede na nating simulan ang ating pag-uusap tungkol sa ating healthy and productive working environment, leadership styles, and
1: management.
0: So, malaking tulong itong pag-usapan natin, lalong-lalo na magsisimula pa lang ang school year.
1: Ayun. Sige, umpisa natin sa ating unang tanong,
0: Sir Jason.
1: Ma'am Aya, no? Bilang isang guro, sir and ma'am, paano nyo po mailalarawan ang isang healthy and productive working environment.
0: Oh, wait lang. Ha, bago sila sumagot. Andito si Sir Mike. Sabi niya, good afternoon. At sabi ni Sir Mike, so pinakamabuot na teacher palan sa Orosite ang guest tanaw.
1: Yan. Oh.
4: Good Thank afternoon, you, Sir Mike. Sir.
0: Sabi ni Ma'am Sally, hi, Miss I, Sir Jason, Sir Ekal, Sir Jojo, and Ma'am Myra.
4: Hello, Ma'am Sally and Sir Mike.
1: Si Ma'am Sally ang utak nitong ating pinagagawa ngayon. siya talaga sa kanyang ano Ma'am Aya, no? Siya ang talagang namuno dito noon. Yun.
0: Gustong gusto to talaga ni Ma'am Sally. Kaya nga, dapat siya yung nakaupo pala dito. Thank you, Ma'am Sally, sa
1: Thank
0: opportunity
1: you, Ma'am Sally,
0: po.
1: And Sir Mike.
0: And sa ano, experience, new learnings.
1: Sige. Yun po, yeah. Sir Jojo and Ma'am Myra, paano niyo po mailalarawan yung isang healthy and productive working environment?
5: For me, Sir Ekal, I can say or masasabi ko na ang isang environment ay productive, ang isang working environment ay productive at healthy if kung yung mga members ng organization can really feel na there is psychological safety na
1: Correct.
5: Sila mismo ay kayang makapagsabi kung ano yung mga ideas nila Apo. Na hindi kailangang isipin na baka sila ay ma-judge.
1: Tama,
5: diba?
1: Tama.
5: Or meron silang reservation
1: or
5: na
1: hesitation,
5: baka yung mga sinasabi nila is
1: ma-criticize.
5: At saka with psychological safety din naman na kapag meron ang isang organization na may psychological safety, yung organization din is magkakaroon ng proper direction.
1: Correct. Ang ganda ng term, Ma'am Ay, no? Psychological safety.
0: Oo nga.
1: Oh, it all starts with the mind, ano? Pagka, ano mo, ipaprocess ng heart mo. Pagka nakafeel ka na parang may threat, ano? Parang hindi mo talaga mafeel na safe ka kung yung pag-express mo lang ng sarili mo, eh, hesitant ka na.
0: Oh,
1: tama naman yun.
0: Kasi as a leader, bilang isang school head, dapat ganun, di ba? Napakaganda nun sa isang school head. Di ba, my dear teachers, mag-react naman kayo dyan, mga kakampus. Sabi ni Ma'am Sally, healthy people create healthy working environment. Yes, ikaw naman, Ma'am Mai.
4: Yes, kung iisipin na sabi na lahat ni Sir Jojo. Okay, nandun na yon. Healthy sense, environment, this is the workplace where people feel good and do their best work. Mentally, emotionally, and all the aspects of our personality na masaya tayo.
0: Yeah, yung well-being.
4: Yes po. Kasi
0: bawat
4: pag,
0: isa.
4: Yes, Ma'am Ay. Kasi pag masaya tayo sa ginagawa natin, mas nagiging productive po tayo.
1: Tama yon, and it's all it all starts with dun sa taas, no, yung leadership, ano, kung paano ibinababa yung energy, ano, kasi ano ba yun, Ma'am Aya, no, parang anong tawag doon, Sir Jojo, yung ganun, domino, no,
0: domino
1: effect.
0: Pero yun. Very challenging yun sa mga head.
1: Pagka yung head baga ay threat sa psychological safety, ibababa niya yung sasabihin niya kung paano niya binaba yung energy. Ganun din sasabihin ng binabaan, ano. Kahit makarating doon sa pinakamababa, mapifeel mo talagang hindi safe yung ano. Ang ganda nung
0: wala
1: point na yun.
0: Wala naman siguro ano, school head naging threat sa ano natin, di ba? Sa tingin mo, Sir Jason, meron ba? Wala
1: na?
0: Naman.
1: Sa tingin ko naman, ano, you give the presumption of intelligence sa lahat ng ng school head, ano? Hindi naman sila magiging school head kung hindi nila alam yung ganong protocol at yung ganong pag-aalaga sa mga subordinates nila.
0: Opo. Na,
1: di ba, no? And kung meron man halimbawa dumating sa punto na tumaas din yung temper nung school head, eh, tanungin mo muna, baka ikaw mali doon.
0: Ikaw, Sergio, sa karanasan mo po doon sa Buyuan, dumating na ba sa point na medyo tumaas yung iyong, ano yung sabi, Sergio,
1: temper?
0: Temper? Na-reach na ba yung boiling point?
5: So far, lahat naman nangyari sa Buyuan National High School ay tolerable. And I'm grateful din naman sa training grounds na ibinibigay ng SDO Legazpi City. Na kung saan, isa rin na ipinapabahagi sa amin na ng SDO is that yung energy talaga ng principal is really contagious. Na kapag hindi maganda ang energy, as much as possible, we have to tone it down.
1: Correct.
5: And we have to control our emotions. Ito nga yung sinasabi parate na hindi po pwedeng sagutin ng apoy
1: yung
5: ang
1: apoy,
5: kapwa apoy. So, kailangan mag-tone down. And we really have to learn to breathe and control our emotions. kaya isa rin sa mga leadership styles na pinapa-cascade sa amin ng SD Olegaspi City is yung tinatawag nating joyful leadership na kung saan as much as possible si school head is by embodiment na din ng talaga ng happy community.
1: It's a little bit of everything, Sir Jojo. Ano po?
0: Ikaw, Mamay, it's a little bit of everything. As ilang years ka na po na head teacher?
4: Pa 3 years na po. This coming August 20.
0: Yeah. So pa 3 years ka na.
1: Mapapansit
0: si Mamay. August 20, magpapapansit si Mamay. Kumusta naman po ang iyong experience? May dumating na din ba sa point na na-reach na ng boiling point yung iyong temper?
4: Honestly, yung learning talaga, sabi nga, pag nandito ka sa position na ito, lagi kong naaalala yung sinabi ko nun sa coordinationship ko sa ADM na
0: ADM is alternative
4: delivery mode. Na mafe-feel mo yung mysteries of the Holy Rosary. Naalala mo, Ma'am Ai?
1: Sorrowful, joyful.
0: Yes.
4: Pero yung learnings mo naman, nakaka-add yun sa growth mo as a person. And whether we accept it or not, it will make us a better person.
1: Correct.
0: Totoo yun.
1: Yes. And not to mention, hindi lang naman head school heads and head teachers. Diba, no? Meron din naman doon sa bottom na talagang mas madalas naabot yung boiling point. And because of the leadership ng mga ano natin, mga head natin, school heads and head teachers, no, natotolerate nila yung gano'n, no? Part yun ng ating pinag-uusapan ngayon, Ma'am Aya, no?
0: Yes.
1: Kayo po ba, Sir Jojo, pagka limbawa merong naabot yung boiling point, no?
0: Science teacher kasi siya.
1: 100 ano, degree.
0: Tsaka BLE.
1: Pag naabot na yun, Sir Jojo, ano, at alam mo naman na, for example, unreasonable, pero naano niya lang talaga, parang talagang gusto niyang i-push yung kanyang reason, ano? Paano mo ito
0: kinaharap? Paano kayo ito i-handle, diba? Nakikinig din yung ating mga teachers dyan,
1: opo,
0: mga guro.
1: Kaya naitanong ko, Ma'am Ai, kasi relatable talaga ang ating, ano, no?
0: Based sa inyong mga experience po.
5: For me, pag mga ganong sitwasyon na it is best to talk it out na kayo lang, private conversations is very much a good mean or mechanism para mapag-usapan yung mga ganong heightened emotions. Kasi, di ba, isa sa mga bagay na iniiwasan natin is makapagbitaw tayo ng mga bigat na salita.
1: Correct.
5: Kasi, ang hirap na nun i-recall.
1: Bawiin, no.
5: Di ba? Kapag mga ganong salita, mga mabigat, mga any other derogatory remarks that we can provide to our teachers. So, as much as possible, kapag napapansin na natin na nagkakaroon ng heightened emotions, we have to ensure that everything becomes calm as much as possible. Tapos, if halimbawa may mga ganito ng episodes, then it would be best na si teacher kausapin na lang privately para makapagkaroon din ng or hindi na masyadong mag-escalate ang mga ganitong usapin.
0: Same with the teachers kapag ang nangyayari sa loob ng classrooms. Or naka-encounter nila with the parents, di ba?
1: Kaya nga, kung sabi ni Sir Jojo kanina, fire, ano, against fire, pag apoy na yun, dapat tubig ka na. Di ba, no? At malamig na tubig.
0: Ikaw, Mamay.
4: Sa pagiging head teacher ko naman, honestly, wala pa. Mababait naman ng mga TLE teachers
1: na,
4: ng Oro Site High School.
0: Palakpakan natin.
4: Nung teacher ako, medyo may ganun ng point. Pero may tinatawag kasi ako, Ma'am Ai and Sir Jason,
1: apo,
4: na SRP approach.
1: Suggested retail price.
4: Silence,
1: okay,
4: relax,
1: okay,
4: and pray. Para kasi, tama yung sinabi ni Sir Jojo na ako, masakit din ako magsalita. Kaya hanggat maaari, kaya hanggat maaari, maiwasan natin. Then, di ba, Ma'am Ai, yun yung turo sa atin na prayer is very powerful.
0: Yes.
4: Maggumagaan. Okay. Sana ngayon sa bilang head teacher ng department namin, walang ganun. Kasi nadadalas namin yun sa usapan. Then minsan pag nakita mo na yung facial expression parang iba na, okay, i-recognize natin yung tao. Sir or ma'am, do you want to say something?
0: Yes.
4: Para voice out nila yung gusto din nila.
0: Sabi ni Ma'am Sally, pray ko Sir Jason Eka. At Ma'am Ruby Miralles, good afternoon po. Tama, yun. Gusto ko yung SRP.
4: Oh. Silence, relax, and pray approach.
1: Mali ako. Pag-aaralan ko yan.
0: Pero, alam suggested mo, retail price.
1: Pero maganda yun, ma'am. Ay, ano, pagka merong mga ganong encounter, yung kahinahunan talaga ang pinaka-importante.
0: Yes.
1: Yung calmness nga, sabi ni Sir Jojo.
0: Ayan, yung SRP, parang yung calmness, yun yun.
1: Kasi, hindi ka magkakaroon ng malinaw na isip at, you know, yung argumento mo, pag kasabi kayo sa Biblia, ang mabigat na sagot humihila ng galit. Yun. Pag mabigat ang sagot, hihilain talaga nun ang galit mo. Datapwat, ang mahinahon na sagot, nakapapawi ng puot. Puot yun, ma'am, ay mas mataas na
0: paano
1: degree yun.
0: Paano kung ganun, sir?
1: Ang alin?
0: Yung mabigat na sagot, paano mo haharapin?
1: Mahinahon ka sa sagot. Hindi ka kasi sasagot ng mabigat. Ang mabigat na sagot, hihila yun ng galit. Yun. Kaya dapat tama yung calmness ni Sir Jojo kasi nakapapawi yun ng puot. Puot kasi higher degree of anger yun.
0: Yes. Kung yung dapat puot, tandaan yung SRP, mga ka-campus.
1: Silence o calmness yun.
0: Calmness yun. Parehas yung sinabi nila, diba?
1: Yun.
0: So sa tingin nyo, Sir Jojo and Mamay, bakit kaya mayroong mga ganun sa working environment? Natural ba yun? Na talagang mayroong mga ganong hindi kanais-nais na nagdudulot ng yung parang imbis na mayroong healthy
1: mga ganong
0: encounter. Working
4: environment. Yes. Understood naman yun, Ma'am, Sir Jason, kasi nasa mundo tayo ng mga tao. Wala tayo sa Encantadia. So,
0: totoo.
4: Yes, kasi di ba galing tayo sa iba't ibang pamilya, iba't ibang pamamaraan, kung paano tayo

0: diverse talaga when it comes to values, attitudes, intelligence, capacities, skills, and everything, diba? So, lahat din naman tayo galing din sa kanya-kanyang backgrounds and environment. So, there are really times that our idiosyncrasies, there are really times na medyo mahirap din na magkita from eye to eye. But, what matters really at the end of the day is siguraduhin na after this mga disputes and everything is magkaroon pa rin naman talaga ng ano,
1: peace.
0: Resolution.
2: Oh,
1: tama naman yun, Ma'am Ai, kasi yun sabi sa Biblia, wag lulubog ang araw sa inyong galit. Sa bawat araw pag nagalit ka, kailangan, wag mong aantayin lumubog ang araw sa iyo. Eh, paano kung gabi ka nagalit?
2: Umintay, sumikat, sikatan kayo
0: na.
1: Literal nga, Sir Jojo. Literal ka nga. Wag lulubog yung, alam mo, yung araw kasi yung araw.
2: Huwag mo papatapusin yung araw. Kaya para sa mag-asawa, kapag kamay magkasamaan kayo ng loob, huwag mong hintayin na matutulog kayo na masama pa rin yung loob nyo. Dapat mag-ano na kayo.
1: Sa literal sense yun, ano? Sa literal sense. Ang araw kasi sa Biblia, yung aral na natutunan natin, huwag mo yung tatabunan ng galit mo. Para, di ba? Palagi mong, halimbawa, may galit sa working environment, magagalit ka na rin. Hindi, huwag mong palulubugin yung natutunan mong mabuti. E di, calmness nga, sabi ni Sir Jojo.
2: Sir Jason, ikaw ba ay na-experience mong may nagalit sa'yo? Hindi meron. Ka nagalit?
1: ang galit kasi, Ma'am Ai, ano yun? Human as we are, talagang magagalit ka.
2: Yeah, yun yung sinasabi ni Ma'am Ai, kasi wala tayo sa
1: that's reality. Kaya lang, as we, you know, as we age, we learn.
2: Yes. Sabi ni Ma'am Ella, nandiyan na. Good afternoon, everyone. Ma'am Ella, nandito si Sir Jojo.
0: Hello, Ma'am Ella.
2: Yan.
1: Ayun, sabi ni Ma'am Sally, kalma lang. Just listen to the person's rant. And after that, give your permission in a very nice way.
2: Yes. Yan naman si Ma'am Sally, di ba? Hindi mahalata kung galit o ano. Kalmado lang siya.
1: Talaga.
2: Kalma lang, cause anger is a punishment sa sarili mo.
1: Correct. Di ba? Why would you punish yourself because of other people's mistake? Kaya, kalmado.
2: Kalmado. Pero, uy, wag nating ano, tao lang din naman yung mga head natin, di ba? Sa school.
1: Naman.
2: Yung school head natin, yung mga head teacher, mga tao lang din naman yan. Kaya hindi rin naman maiiwasan.
1: Dumating man sa ganung point, yun nga, magkakaroon ng resolution nga para magkaroon ng pagkakasundo.
2: Kaya unawain din natin kung minsan ay talaga.
1: Ang ganda ng ganung environment, ano? Kung meron tayong ganung way of thinking lahat.
2: Eh, di tayo na yung perfect.
1: magsasalubong talaga tayo doon sa common ground. No, na peace talaga ang ano. Maganda yung ganun.
2: Sana ganun palagi, no, para masaya lang. Okay lang mag-voice out, okay lang magsabi, basta yung intention is good.
1: Walang kaya, alam mo merong ano, Ma'am Ai, no, not all that is real, ideal is real, sabi nga nila. So, pero maganda yung progressive ang ating pakikitungo sa ibang tao as we go on,
2: yes.
1: Ano? Ayun.
2: Kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng
3: garapon. Lalagyan ng
2: laman. Lalagyan ng laman.
1: Ayun, joke lang yun, ha?
2: Mga bata, ha? Mga kakampus. Ang sabi ni Ma'am Ai and Sir Jojo, maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon hanggat maaari at hanggat kaya pa. Diba? Unawain at mahalin ang bawat isa para magkaroon ng healthy and productive environment. So, paano ninyo kaya po mapapanatili? Sinagot na nila eh. Sabi nila maging kalmado daw. Sa pagitan ng teachers, students at school, na sabi na nila kanina, di ba? Mayroong SRP si Ma'am Ai. Hindi ko nakakalimutan. Ano naman yung ano, yung role na sabi na kanina, 'di ba? Magkaroon ng resolution. So gaano kahalaga po yung communication, open communication sa isang working environment?
0: Sobrang importante ng communication talaga. If we're going to go back, isa ang communication skills na dapat i-develop natin sa mga kabataan kasi ayun nga, it's one of the important 21st century skills that we have to develop. And hindi lang po pwedeng dapat sa estudyante lang.
1: Correct.
0: Hindi dapat pati sa members ng organizations, mayroong communication. Tama. So, communications will serve as the lifeblood ng ating organization. Without it, talagang magkakaroon ng disorganization.
1: Science teacher si na sir, ano, dati si Sir Jojo, at saka si ma'am. Alam nila ang communication.

0: communication, ma'am, ay ng body, di ba, Sir Jojo? Pag may miscommunication sa body, sakit ang sunod nun.
1: Opo. You can never expect na magpe-perform yan ng maayos.
0: Oo, ang organ.
1: Alam natin na merong may miscommunication na nangyayari. Diba, no?
0: Importante talaga.
2: Yes, kaya sabi ni Ma'am Ella, yeah, hello bossing. Calmness is superpower. And hello Miss Lizelle Alejo, ang katatapos lang mag-host sa Grand Alumni Homecoming ng Bangkarwa National High School, ang batch 2003.
0: Good afternoon.
2: Thank you so much sa inyong pag-host. Good afternoon. Yan, calmness is power, SRP. Yan.
0: Eh, so, di ba sila, ma'am, ay nabuburnout din sila, na-stress din?
2: Oo naman. Pagka may ganung ano, no? Kung gano'n yung nabuburnout. Simula, teacher. Tsaka si Mamay, kasi kilala ko tong dalawa. Pareho tong workaholic.
0: Kalmado sila, pero yung mga nasa baba, eh, parang dagat na ano. Maalon talaga, no? Paano nyo hinahandle yung gano'n?
2: Pareho tong magaling na teacher.
0: Paano nyo hinahandle yun, Sir Jojo and Ma'am Mayra? Pagka masyadong, ano, hindi kalmado ang mga nasasagupan ninyo?
1: Ako, ang ginagawa ko parati is nagkakaroon ng moment of silence.
0: Apo.
1: Na isa din sa mga pinoprotektahan ko is yung tinatawag kong inner peace.
0: Mm-hmm.
1: Na kapag ang environment mo talaga is very much stressful,
0: toxic na,
1: and you are already susceptible to burnout, ayun yung isang ginagawa ko is I have to snooze out as much as possible para hindi na makapag-penetrate itong mga negativities.
0: Parang naglalagay ka ng shield,
1: yes,
0: no?
1: Opo. So sabi ko nga kanina, isa sa mga ginagawa ko talaga is protecting the inner peace.
0: How do you do it, Sir Jojo?
2: Protecting your inner peace.
0: Gusto kong paano niya ginagawa yung pag-protect.
2: Sir? Wala siyang pakialam.
1: Hindi naman sinasabing walang pakialam. Kundi parang inoorasan mo kung kailan mo to itatakin. Kasi hindi naman parating iisipin natin na all immediate is always the answer.
0: Correct.
1: To these things. So there are really times that we have to snooze out as much as possible.
2: Ay, napakahalaga nun sa isang school head.
1: At
2: sa teachers din.
1: Kahit actually sa lahat ng
0: sa lahat, applicable. Applicable siya sa lahat.
1: Alam mo na feeling mo talaga yung may borrow the term na toxic na yung environment natin, na you really have to ensure na ikaw mismo hindi mo na ito ipapapasok sa sistema mo. Kasi once that this kind of toxicity penetrates ours,
0: it's a waste.
1: Then therefore, tayo mismo hindi na din magiging productive. Magiging reactive na tayo sa mga bagay-bagay until such time na yung anger nga ayun na yung nagko-consume sa atin.
0: Correct. Yes. Manifesting. Oy, na nagma-manifest na rin sa iyo,
2: no? Jason. Yung experience mo 'yung sinasabi ni Sir Jojo.
0: Ano, experience ko 'yun.
2: Experience ko 'yun. Kaya inaaral ko na rin yung SRP. Pero yung P, palagi yun nasa akin.
0: Yun, tama yun, ano? Pag intoxicated ka nga, di ba, no? Kahit naman yung nakaka-intoxicate na ano ba nga, no? Pagka nasa sistema mo na yun, mababago talaga ang ugali mo nun. Kaya dapat, guarded mo talaga ang iyong sarili.
2: Yes.
0: Pagka meron ng ganun, maglagay ka na ng shield para hindi pumasok sa sistema mo yung... Kaya ginagawa ni Sir Jojo, naglalaan siya ng oras para doon, which is also biblical kasi lahat ng bagay may kanya-kanyang oras.
2: Yes.
0: Diba? Oras ng pagtahimik, oras ng pagsasalita. Kung sa tingin niya siguro masyado pang mataas ang temper, siya tatahimik.
2: Very active si Ambella. Silence is the key.
0: Ikaw po, Ma'am Mayra.
3: Aside dun, Sir Jason and Ma'am I sa SRP na sinabi ko sa inyo.
2: Marami tong baon si
3: Nagjo-journal po ako. Yan. Sinusulat ko yung mga bagay-bagay.
2: Ayo, ganyan yun si Ma'am Mai. Ever SRA since. Pa yan, ganyan na.
3: Kaya isa yun sa ipamamana ko sa mga anak ko.
0: Ano yung...
3: makikita nila
0: yun doon. Ano yung sinusulat mo, ma'am, yung encounter mo?
3: Yung mga bagay na nangyari, tama ba yun? Kasi may mga bagay, sir, na hindi kailangan ng reaction natin agad.
0: Tama.
3: Pinag-iisipan siyang mabuti. Then aside from that, kung talagang medyo heavy-heavy na, nagre-ready na si husband kasi dapat mag-shopping. Okay. Yan po, minsan kahit hindi ka naman bibili, yung maglakad-lakad ka lang. Yung i-relax mo lang po talaga yung mind mo.
0: Fresh go air.
3: Activity. Opo, opo, ma'am and sir. Kasi honestly, sa edad natin ito, lalo na sa akin, mm-hmm. Ma'am Ai.
2: How old ka na ba, Ma'am Ai? Okay.
3: Yes. Hindi ko ni kinakaya.
2: Malapit
3: Gracia
2: ka na ba,
3: Lord.
2: Golden girl?
3: I'm
2: Mama?
3: Already 47 years old. Wow. Myra 400E.
1: Hindi halata, Ma'am Ai.
3: 47 na po. Kaya yan, yung parang matured na din tayo, Ma'am Ai, kasi magkasama baga tayo sa St. Raul. Bata-bata pa din tayo. Ngayon, mas nare-realize ko na hindi mo talaga kailangan ng reaction lahat. Mm-hmm. Kasi minsan bakit ganun yung attitude ng teacher mo kasi may pinaghuhugutan siya. Mostly ngayon, mas na ano ko sa teacher yung kapag ganun yung reaction niya, tinitingnan ko siya sa mata. Kasi gusto kong iparamdam sa kanya na hindi mo ako kaaway. Okay, pwede mo, pwede kang mag-confide sa akin kung anong problema kasi ito hinihingi mo ito sa iyo, kailangan mong ipasa. Kasi required. Hindi naman yan kagustuhan lang naming mga heads para gumawa ka. Kaya doon baga, yung pag nararamdaman naman ng teacher na nandoon yung consideration mo, mas madali na.
0: Ako, alam mo, Ma'am Ai, yung ano, siguro sa paglipas
2: kahit
0: na ng...
2: Kahit sa ating mga teachers, di ba, kapag ka mga students natin may mga performance tasks na isasubmit, may mga ganito, oh, wala ka pa, ganito ang grade mo, talagang nakaka-feel din sila na.
0: Ako, Ma'am Ai, dati reactive ako sa mga ganun. As in. Pero siguro sa paglipas ng panahon, ngayon, pagka merong ganun, ang una kong tinatanong, ano kaya, saan kaya nanggagaling itong, ano kang pinaghuhugutan niya? Siguro marami itong problema. Siguro kailangan ito ang comfort, no? Siguro galit ito sa kung saan. Siguro may itutulong ako. Ganun na lang yung naano ko. Bago ako mag-react, kasi maya-maya, bawa nagsabi ka na, nag-react ka na, nakapagsalita ka na ng masakit doon. Pagkatapos saka mo nalaman yung pinaghuhugutan niya, eh, grabe pala, no? Nakakahiya pagka ganun, ano?
2: Pero minsan yung may mga, yung considerations naman kasi binibigay natin, may limitations din yon. Not at all times na palagi tayong ibibigay natin yung consideration natin.
0: Oo naman,
2: mga
0: pero dapat,
2: diba?
0: Ano yun,
2: pinagpapauna. Kasi hindi mag-grow ang isang tao kapag palagi lang na doon sa comfort zone dahil palagi na lang yung considerations ang ibibigay.
0: Ibibigay mo naman yun pag naipagpauna mo na yung pag-unawa
2: sana
0: mo.
2: Sana yung mga binibigay ng considerations ay marunong din ikaw mag-consider.
0: Yun
3: alam
0: naman,
3: nila kung saan yung limitation.
2: Alam nila kung paano mag-give back.
0: Papasok yun sa P. You pray. Para maano.
2: Yes. Oo, totoo yun, di ba?
0: Oo naman.
2: Sa mga students natin, sa parents, at sa lahat nga, sabi ni Sir Jojo, sa lahat ng tao, applicable yung pinag-uusapan natin ngayon.
0: Very broad,
2: kahit
0: ano?
2: Hindi, opo, kahit hindi sa loob ng paaralan, sa loob ng bahay, di ba sa community, napakahalaga nito. So yun po yun. Ano ang maipapayo natin kasi marami tayong mga newly hired teachers, di ba? Nagkakaroon. Minsan sabi ko nga na-share ko sa kanila kanina. Kung tinanggap ko sana yung unang offer ni DepEd. Si Ma'am Mitch pa noon ang HR ng DepEd Legazpi. Orosite din sana ako. Kaso one day lang ako noon na-orient. Hello, Sir Jeremy Cruz. One day lang na-orientation.
0: Hello, Sir Jeremy
2: Cruz.
0: Hello,
2: medyo sir. Nanibago ako ng ng setting. Yung ganyan. Kaya bumalik ako ng St. Raphael that time.
0: Okay lang yan.
2: Medyo nahirapan ako mag-adjust sa working environment. So ano po ang maipapayo ninyo ngayon sa ating mga newly hired teachers?
0: Sir Jojo, ang ating...
1: Ako yung pwede kong maipayo sa mga newly hired teachers is metaphorically, no? Be like a sponge. Na in a sense na yung mga good things or good practices na makikita mo sa iba,
0: i-absorb
1: mo siya.
2: Kala ko yung naan.
1: Hindi naman yung pangkusot or pang-dishwash. Hindi. What I mean is being a sponge is kapag may mga good experiences ka that will help you grow in the profession, absorb it. Pero in a counter sense din, yung mga negativities as much as possible, wag mo na din naman sanang i-absorb.
0: Oo, i-ano mo na yan. Parang i-extract mo na yung gano'n, yes. No? Para mawala na.
2: So yun, napakaganda, di ba? Kung paano kung gaano kahalaga ang healthy working environment. Mm.
0: Kasi alam mo, ma'am, pagka sponge ka, tapos inabsorb mo yung negativity, wala ka nang may absorb kasi puno ka na ng negativity. Kaya tama yung sabi ni Sir Jojo, alisin mo yon, i-absorb mo anything that is good for your growth as a professional. Oo.
2: So ngayon naman, napakaganda ng mga sinabi ni Sir Jojo at ni Ma'am Mai para sa ating mga ka-campus kung paano mamimaintain ang healthy working environment. So pag-usapan naman natin ngayon ang leadership style. Yan. Kung ihahalin tulad nyo po ang inyong leadership style sa isang bagay o simbolo, ano ito at bakit?
1: Napaka-symbolic naman pala. Leadership. Siguro ko yung ano, para sa akin na lang is yung sagot na lang doon sa bugtong mo kanina.
2: Akala ko sponge.
1: Meron na bang sumagot ng bugtong natin kanina?
0: Hindi pa. No, wala pa.
2: Wala pa.
1: For me, yung leadership ko is hopefully it could be like a book.
2: Akala ko like a sponge.
1: In a sense na madami yung matututunan kasi isa rin sa mga bagay na tinitingnan ko as a leader is dapat hindi siya po pwedeng mangyari na ikaw lang yung natututo. Dapat yung mga tao sa paligid mo din naman is natututo din naman sa'yo.
0: Symbiotic. Yes.
3: Sa akin naman, Ma'am Ai, hindi totally siya gamit. Mahihalin tulad ko yung leadership ko siguro sa mother's love. Yung pagmamahal ng isang ina na kahit gaano mo kamahal yung anak mo, may mga times na kailangan mong magalit, kailangan mo silang pagsabihan ng ganito para sa ikabubuti nila.
0: Kailangan
3: but at the end
0: paluin
3: of the day, still, nandoon yung pagmamahal. Yung para bang baka sabihin ng ibang tao, ka-idealistic mo, ma'am, pero yun naman talaga dapat. Kung sana tayo na mga employees, co-workers, yung sa head natin, mayroon tayong magandang samahan, everything will be alright. Uuwi tayo sa bahay na masaya. Makakatulog tayo ng maayos.
0: May mga kasama, ma'am, ay na ano, kailangan ng salita lang. Meron namang kasamang, parang mga bata nga, sabi ni ma'am, kailangan mo talagang paluin para matuto.
2: Yes.
0: Di ba, no?
2: Okay, mother's love. So ngayon, ano yung leadership style na yon na inihalin tulad mo, Sir Jojo, sa isang book at si Mamay naman ay sa mother's love?
1: Ako, for me, yung leadership style is transformational leadership.
0: Transformational.
1: Yung usually talaga yung ini-implement na being a school head, hindi lang naman ikaw dapat yung empowered sa organization. Dapat pati yung mga nasasakupan mo is empowered din. Na they can freely share their sentiments, their opinions, their ideas na without having being judged.
0: Pero yung sa'yo, Sir Jojo, you're saying na yun ang pinaka-dominant of all the ano, the leadership styles.
1: Depende pa rin naman.
2: Depende siguro sa situation.
1: Every situation will call for a different kind of leadership.
0: Marami kasing leadership styles. Ano? May servant leadership, merong autocratic, merong transformational. So, depende sa pagkakataon kung kailangan mong, pero para sa'yo, gusto mo transformational kasi papunta yun sa progress palagi. Ano? Ayun. Ikaw po, Ma'am Myra.
3: Okay, nandun na po siya. Kumbaga, it goes hand in hand na sometimes transformational, democratic, autocratic, sometimes. Yun po.
2: Pero sa iyo, Ma'am Mai, ano yung pinaka, ano mo,
0: dominant,
2: pinagamit?
3: Transformational din po. Transformational. Kasi para yun sa inyo. Kumbaga, wag mo lang iisipin kung ano yung mga gusto mo.
2: Mas maganda nakikita mong may changes dahil na-inspire mo yung tao para magbago.
3: Opo.
0: Tama, ikaw, Ma'am Ai, may tanong, ikaw, ano ang ano mo? Leadership style mo?
2: Inspiration. Tapos yung transformation is to inspire others, di ba? Para magkaroon ka. Inspiration. Sir Jason.
0: Very inspiring ang iyong sagot
2: talaga. Yes. I always pray. Ikaw, Sir Jason, kung magiging school head ka, anong leadership style mo?
0: Matagal
2: pa yun. As a teacher. Ano yung ano mo?
0: Ako, pero alam mo, ano, little bit of everything. Siguro, mas dominant yung servant leadership sa akin. Oo. Pero magandang punto yung
2: ayaw mo sa laissez-faire.
0: Servant at saka transformational. Maganda yung transformational ni Sir Jojo.
2: Yes. Pagka-democratic, ano yun? Humihingi ng opinion sa mga miyembro. Mm. Tama. Siguro dun ako sa democratic
3: two-way process.
0: A little bit of everything naman. Oh.
1: Correct.
2: Sabi nga ni Sir Jojo, depende kung nasaan kang sitwasyon, leadership style na gagamitin mo.
0: Oh, kasi sometimes you have to use the language of the person you're talking to. Kasi hindi kanya maintindihan. Halimbawa sa lingwahe mo na ginagawa mo, di ba? Sa lingwahe niya, pwede maintindihan kanya. So,
2: kasi may times kapag mga emergency, dapat maging authoritarian, di ba?
0: May mga ganong pagkakataon.
2: Yes, may mga ganong pagkakataon. So ano yung pinakamahalagang katangian po na dapat taglayin ng isang leader upang matawag na epektibo kayo sa loob ng campus? Mm-hmm.
1: Siguro ko yung yung balikan ko na lang yung democratic type of leadership na kung saan, dahil alam naman natin ang organization natin ay binubuo ng mga madaming professionals.
2: Yes.
1: Diba? So, as much as possible, it can be consultative in nature na yung inputs din naman talaga nila is na a-appreciate mo din naman, nako-consider na at the end of the organization, at the helm of the organization, hindi parating kung ano yung gusto ni leader or ni school head, ayun yung parating na susunod.
2: Yes.
1: Kasi hindi naman ako naniniwala na ang isang leader is know-it-all. Diba?
0: No one has the monopoly of knowledge.
1: Correct.
0: Niya.
1: Correct. So, at the end of the day, mas maganda pa rin na nakoconsider yung mga ideas and insights ng mga tao sa paligid natin.
2: Mm-mm.
0: Parang, pag humingi ka ng opinion ng mga kasama, at least nababalanse lahat, no? And also, maganda yung pakiramdam ng isang subordinate na at least nakakapag-input ka din, hinihingan ka ng input. Ibig sabihin yung value mo doon sa organization na highlight,
2: yes,
0: hindi palaging
3: Okay, same with Sir Jojo. I-add ko lang po yung professionalism. This is very important to everyone. Yun po. Then adaptability, ang isang leader na madali siya dapat maka-adapt, naiintindihan niya yung situation, and most especially yung mga subordinates niya. Yun po.
2: Yan, so dumako na tayo sa management and decision making, Sir Jason. Paano niyo po binabalanse ang pagiging leader at pagiging manager sa inyong trabaho? Iba ang leader, iba ang manager, di ba?
1: Yes. Ang leader kasi is futuristic in some sense, pero samantalang yung manager is kung ano yung current situation So, nababalanse natin to is kapag nagkakaroon ng pagde-delegate naman ng task at saka paninigurado natin na yung priorities ng organization natin is nakikita or nare-realize ng ating mga ka-member ng organization.
2: Okay. May gusto kang idagdag, Mamay?
3: Okay, very well said, Sir Jojo.
2: Para lang tayo.
3: Yes. Sabi nga ng mga students, copy-paste, ma'am. Okay. Yun naman po talaga. Okay.
2: So ano po yung mga strategies natin para maging organized at efficient sa workload?
1: Importante dyan yung time tasking talaga natin at saka meron tayo yung tinatawag natin Eisenhower matrix na kung saan nakikita natin kung ano yung priority natin, ano yung urgent, ano yung pwede nating ipending para hindi nagsasama-sama lahat ng gawa. Kasi baka mamaya ikaw rin naman yung mapapagod at the end of the day. Kasi sa sobrang dami ng inputs, hindi mo na alam yung prioritization.
0: Papasok dyan, ma'am, ay yung functional management. No, na you group yung mga may mga kanya-kanyang limbawa lahat head teachers, no? Grinupo mo functional management 'yon para lahat makakapag-share ng kanilang best practices, no? 'Yon. Sige, ikaw po, Ma'am Myra.
3: Okay, proper planning is very important. Sabi nga ni Sir Jojo, mayroon tayong working committees para yung mga heads, sila na din ang magbibigay nun or sa mga members nila. Okay, kaya yun nga po, lalo na ngayon sa upcoming brigada natin, okay, proper planning is very important. Okay,
2: yes. So paano nyo naman po binabalanse ang inyong puso bilang school head of school at ang rules ng pagdating sa paggawa ng mga critical na desisyon. Kasi sabi nyo kanina, di ba, tao lang din tayo.
1: Yes. So, parating nating titignan na hopefully at the end of the day, we can look at everyone eye to eye pa
0: mabibigay.
1: Diba, iisa pa rin naman ang patutunguhan natin. Kahit nga sa dinami-dami na mga hindi natin pagkakasundo-sundo, hopefully ang nakikita natin is ito ba is para sa ikabubuti ng ating organization or even ng ating paaralan.
2: Yes.
0: Oo, yan ang bottom line kasi, no? Kung para ikabubuti ito ng nakararami.
3: Para sa lahat.
2: Yes.
3: Kumbaga po, yun.
2: Sige po, Maman.
3: Ay, sorry, Maman.
2: Sige lang po.
3: Proper communication. Kasi natural naman talaga na hindi palagi tayo magkakasundo. Pero kung hindi man tayo magkasundo sa part na yan, sa mga suggestions and everything, let's meet at the middle.
0: We can agree.
3: Pwede nating pag-usapan.
0: We can agree to disagree, you know, and find a common ground doon sa ating mga hindi sa pagkakasunduhan.
2: So yun, Sir Jason. Ikaw, Sir Jason, paano binabalanse ang iyong puso? So sabi daw, management is not about control. It's about support. Naniniwala ba kayo dito?
1: Opo.
2: Na dalawa?
3: Absolutely.
2: Bakit kayo naniniwala? Joke.
1: Dahil binasa niyo.
2: So ano yung pinakamahalagang aral na natutuhan ninyo mula sa isang desisyon na inyong ginawa na sa tingin ninyo ay hindi naging matagumpay sa simula?
1: Okay, ang lalim ng tanong. For me, isa sa mga natutunan ko talaga is, ayun nga, hindi naman lahat ng bagay na dadaan talaga sa imposition na ideas mo lang. Na kailangan, when it comes to working with people, you have to consider the dynamics din ng grupo. Dahil nga diverse yung mga kinakausap mo parate, yung mga nakakalubilo mo, kailangan mong i-consider, ito bang person na ito is talaga bang makakasabay sa kung ano yung gusto ko, or it would be best para yung organization magtagumpay is for you to, may borrow the term, mag-meet halfway. Kasi reconciliation pa rin naman ang isa sa mga importante din na kailangan matutunan when it comes to managing people.
0: Tama.
2: Ikaw, Mamay.
3: It always takes two or three or more sa tango. Okay, yun lang naman. Dinagdag ko lang naman doon sa ano ni Sir Jojo. Talagang proper communication, Ma'am Ai. Kasi minsan, ito pa yung isang natutunan ko na wag na tayong matatakot na mag-open up. Okay, kung may hindi ka gusto, say it properly. Kasi may mga bagay talaga or most of the time, communication ang nagiging tulay para mas maging maayos ang lahat.
0: Correct.
3: And always bark at the right tree. Kung sino talaga always yung tao na dapat mong kausapin sa bagay na yan, yun ang unang puntahan. Kasi minsan
2: hindi
3: we are...
2: Hindi kasi masasagot.
3: Yes.
0: Nababypass kasi ano.
3: Opo. Kasi kapag kinento mo to sa ganito, sa ganyan, hanggang lumaki na yung story na hindi mo naman na pinpoint yung tamang tao.
0: At saka ma'am, ano, ang mahirap doon, pag halimbawa, sa social media mo, nag-rant ka, no?
3: Yes, sir.
0: Wala naman doon ang solusyon kasi. You should know kung kanino mo talaga siya ilalapit, no?
3: Kung kanino talaga i-address yung bagay na yun. Yeah. Para kumbaga, masettle na siya.
0: Oo.
2: Ito, Sir Jason, na dalawang leader natin dito ay mga visionary leaders to. So, kaya ito yung tanong ko sa kanila. So, ano po yung mga core values o tatak na gusto ninyong makita sa bawat estudyanteng makakapagtapos sa inyong paaralan? Para maka-Diyos, maka-tao.
1: Parang core values.
0: Core values na ba kayo?
1: Pero, for me, ang gusto ko talaga makita sa mga bata ngayon is yung pagiging holistic. Na hindi naman kinakailangan na sobrang talino mo.
0: Correct.
1: Diba? Na you can solve all math problems in the world. Hindi naman yun yung talagang hinahanap natin sa mga estudyante.
0: Kahit si Superman nga, may weakness baga.
1: Correct,
0: sir.
1: May kryptonite. Na yung isa din na may develop natin sa mga bata is yung pagiging holistic. Na hindi parate na kung sino lang yung matalino, ayun lang talaga yung magpo-prosper sa buhay. Hindi po ganun talaga yung buhay.
0: Dapat mawala yung ganung mentality, sir, ano?
1: Na parate dapat may balance pa rin naman yung emotional natin,
0: correct,
1: at saka yung intelligence natin.
0: Quotient.
2: Ikaw, Ma'am Mai.
3: Marami, ma'am. Pero yung unang-unang gusto kong makita
2: pwede
3: sa kanila.
2: Pwede po isa lang.
3: Isa lang talaga. Feeling ko kasi dito sa values na to or sa core values na to, everything will follow.
0: Mm-hmm.
3: Kapag nandiyan yan, still, maging God-centered ang mga bata.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nandoon eh, doon tayo humuhugot ng lahat.
2: Mm-hmm.
3: Okay, pag nandoon yun na, kumbaga, na-instilled yun sa bata,
0: mm-hmm,
3: lahat pa ng other core values na gustong ma-develop para sa success niya, nandoon.
0: Posible kaya yun, Sir Jojo, na magkaroon ng allotted time para sa Bible, para sa Bible reading sa ating school?
1: Ang sistema kasi ngayon sa DepEd, Sir Eka, is nagiging integrative na.
2: Mm-hmm.
1: So, hindi naman talaga siya ini-specify na
2: sa
1: ganito lang na oras, ganito ang gagawin. Nagdidepende pa rin naman yun, Sir Eka, Sir Jason, sa teacher. Kasi yun nga. Kasi being integrative in the discipline itself, kahit science, pwede rin naman ma-incorporate yung mga ganyang mga
2: aspect. Kasi meron tayo yung
0: integration of other subjects. Integration of other subjects.
2: Halimbawa sa akin sa Filipino, meron akong mga kawikaan na binabasa, pinapaano sa mga bata, di ba? Nagbibigay sila ng reflection.
0: Kasi tama,
2: sa English, lahat ng subjects actually pwedeng i-integrate yung mga Bible verses.
0: Maganda yun kasi para maging God-centered ang ating mga estudyante.
2: Isa sa pwedeng gawin.
0: Oo, pero
2: para ma-achieve yung sinasabi ni Ma'am Maylene na, Mayra, naalala ko, nagpapabati pala sa akin ang isa sa malapit nang maging golden girl.
1: Si Ma'am Maylene.
2: Si Ma'am Maylene.
0: Ma'am Maylene. Ma'am Maylene, good afternoon.
2: Mag-golden girl na siya this year.
1: Ang aking ka-partner dati niyan sa sa classroom.
2: Oo, pareho kayo, di ba?
0: Pareho kayo ng classroom noon, sir.
1: Opo.
2: Pareho sila ng attitude. Tama ba, Ma'am Maylene? Joke lang, Mamay. Mabait yun si Ma'am Maylene. Pinapractice na din niya ng SRP. Silence, relax, and pray. Andyan si Ma'am Ice Atun.
1: Hello,
0: Ma'am Ice. Hello, Ma'am Ice.
2: Si Ma'am Anna Sherry and Des.
0: Ma'am Anna Sherry, Justin and Jerick. Good afternoon din. Nakikinig sa atin.
2: Mm-mm, napakaganda ng usapan natin. At hindi natin bitin malayan na medyo nabitin tayo ng oras.
3: Yes, grabe. Ma'am I. And yes. Sir
0: thank
3: Jason.
0: You, ma'am.
3: Masaya pala dito.
2: Opo. Babalik pa kayo. Nakaka-inspire yung kanilang mga sinabi, Sir Jason. Alam ko marami sa ating mga kakampus ang na-inspire sa kanilang mga sinabi. Kaya maraming salamat, Sir Jojo and Ma'am Mayra, sa paglaan ng oras dito sa Campus Connect.
0: Thank you.
2: See you
0: Ma'am Mayra and Sir Jojo.
2: Orosite High School.
1: Opo, makikita po tayo ulit.
2: Sunod lahat tayo, Orosite High School. So ang ating final takeaway, Sir Jason, ang admin ay kakampi, hindi kalaban. Tayo ang tunay na legacy daw. Isang komunidad, isang pangarap. Ang pagpapaganda ng paaralan ay hindi lang responsibilidad ng school head. Tayong lahat ay may malaking papel sa pagbuo ng future ready at ligtas na campus. Mm-hmm. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Kaya tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli ako si Irene Ruga.
0: At ako naman si Jason Ekel.
2: Ang iyong kakampus na nagsasabing maging konektado.
0: Maging inspirasyon.
2: Dito lang sa Campus Connect. Maraming salamat. Magandang hapon.

0: Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.

0: Saan ka pupunta, BFF? Bakit ang dami mong dalang notebooks?
1: Pupunta ako sa faculty. Kailangan ko ilagay itong notebook sa table ni ma'am.
0: Amina, tutulungan kita dyan. Hati tayo para di ka masyadong mabigatan.
1: Naku, salamat BFF. You're the best. Noong nakaraan din, tinulungan mo ako mag-check ng papers.
0: Totoo yan. Kaya marami ka ng utang sa akin. Binibilang ko yan. Kala mo ba?
1: Akala ko nagmamagandang loob ka lang. May kapalit pala lahat.
0: Siyempre, wala nang libre sa mundo, no? But seriously, if you need help, sabihan mo lang ako. I'm very much willing to lend a hand. So, huwag kang mahiya. Besides, BFFs ka tayo, di ba?
1: Aww, BFF. Isa ka talagang blessing sa akin.
0: Of course, ang mga kaibigan ay dapat maging pagpapala sa kanilang mga kaibigan, just how the Lord Jesus is.
1: Agree with you, 100%. At dahil sa kabutihan mo, ililibre kita ng turon!
0: Tara, bilisan na natin. Excited na ako sa paturon mo. Gusto ko 5 pieces, ha?
1: Grabe naman! Dalawa lang, please!
2: Isa na namang masayang Sabado, mga kiddos! Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go, mga kiddos! At magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Masayang Saturday, kiddos! I'm Angel Faltado!
4: Wonderful morning! Ako po si Sepa Salmasco!
1: Masiglang araw sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon! Ako po si Rich Gabriel!
0: And of course, hindi papahuli sa pagbati. Hello, ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
5: Okido, the 414 Kids Show.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at sa World Vision.
1: Mapapakinggan niyo po kami sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Balita ko mga kiddos, start na ng bakasyon nyo.
6: Amen!
2: Aba, tunog excited na kayo ah.
3: Siyempre ate, but at the same time, sad rin. Kasi mamimiss ko po ang mga friends ko sa school.
4: Me too! Di na ako makaka-play with them.
2: Di bale. Sa pasukan naman, magkikita-kita rin kayo ulit.
0: Totoo po ate, but for now, puro lang po kami play dates para makapag-spend pa rin ng time together kahit bakasyon.
1: Ako rin po ate. I'm going with my friends sa isang kids camp. Exciting!
2: That's good, pero ramdam ko pa rin ang sepangs nyo with your friends. At dahil dyan, alam nyo ba na related sa friendship ang topic rin natin today?
6: Amen!
2: Ayos yan! And for today, pag-uusapan natin si Jesus as our friend at kung paano niya tayo tinutulungan. Natatandaan nyo pa ba kung ano ang ating memory verse?
4: Yes po, ate! Ang ating memory verse ay mula po sa 1 chapter 15 verse 15. Kaibigan ko si Jesus! 1 chapter 15 verse 15.
6: Amen!
3: Kaya mga kiddos, huwag nyo kakalimutan ang ating memory verse.
0: Ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo kami dito sa
1: Okido, the 414 Kids Show!

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Ano ang tawag sa mga pastor sa Germany?
2: Ano?
1: Eddie, German Shepherds.
0: Just kidding.
3: Anong isda ang tatlong beses inuulit ang pangalan?
1: Ano?
3: Eddie, 555.
0: Just kidding.
4: Na libre ang fried chicken?
1: Ha? Bakit?
4: Eh kasi free to!
0: Just kidding!
5: Anong araw ang ayaw ng mga isda?
1: Ano po?
5: Eh di, Friday!
0: Just kidding!
4: Sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata! Ito ang ating Isip Bata question for today. Sa paanong paraan kayo tinutulungan ng inyong mga kaibigan?
6: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Dahil ang topic natin ay friendship with Jesus, naririto ang ilang mga trivia patungkol sa pagkakaibigan. Ready na ba kayong makinig mga kiddos?
4: Simulan na natin to. Alam niyo ba na noong 1997, pinangalanan ng United Nations si Winnie the Pooh bilang official ambassador of friendship?
1: Awesome!
7: Alam niyo rin ba kiddos na ang July 30 ay tinaguri ang International Day of Friendship
4: na in-establish naman ng United Nations upang i-promote ang peace and harmony sa mundo.
3: Alam niyo rin ba na ang friendship ay hindi lang nag-exist para sa mga tao, kundi pati sa ating mga animals din? Ang mga hayop gaya ng mga dolphins, chimpanzees, at horses ay kaya mag-create ng close and long-term bond even sa mga hindi nila kauri.
1: Do you also know, kiddos, na 1 in 12 friendships lang ang nagtatagal ng panghabang buhay? At ayon pa sa mga psychologist, kapag lumampas ng 7 years ang friendship, ibig sabihin, pang-lifetime na ito!
5: At alam nyo rin ba mga kiddos na ang close friendships ay good for our health din dahil nakakatulong itong mabawasan ang ating stress, lumalakas ang ating katawan, at gumagaling sa mga sakit. Yan ang gift of friendship.
7: Ang laki po pala ng naitutulong ng ating mga kaibigan sa atin.
5: Totoo yan, Cephas. Kaya patuloy lang nating i-nurture ang ating friendships at piliin na maging pagpapala sa kanila tulad na kung paano ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Isang kaibigan na maaasahan at madaling malapitan. Sana mga kiddos may nabaon kayong aral sa ating trivia time. Hanggang sa uulitin!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kit!

0: Ang hirap naman ang maging mahirap. Kailan kaya kami yayaman? Kapag mayaman na kami, hindi na ako mahihirapan.
1: Oh, Margie, mukhang napakalalim ng iniisip mo ah.
0: Tama ka, Wilson. Napakalalim nga ng iniisip ko.
1: Ano naman ang iniisip mo?
0: Iniisip ko na sana ay hindi kami mahirap. Kung mayaman kami, hindi na ako maglalaban ng maraming damit. Kasi bibili ako ng washing machine, yun bang automatic? Yun bang paglabas ng damit ay nakahanger na?
1: Ha? May ganun bang washing machine?
0: Bakit? Wala pa bang ganoon sa washing machine?
1: Paano naman magkakaroon ng hanger sa washing machine?
0: Ganito pa, kapag mayaman na ako, bibili ako ng bahay na umaandar at lumilipad na para makakalipat kami ng iba't ibang lugar. Pwede kaming pumunta ng pamilya ko sa iba't ibang bansa at makakakain kami ng maraming masasarap na pagkain.
1: Grabe naman ang imagination mo, Margie. Parang imposible naman mangyari yun.
0: Wilson, hayaan mo na kasi akong mangarap. Libre lang naman ang mangarap. Mangangarap na rin lang ako. Eh di, yung grande na, diba?
1: Sa bagay, tama ka naman eh. Libre lang naman ang mangarap. Kaya kung mangarap ka, yung malaking pangarap na.
0: Alam mo, naisip ko talaga na sana ay hindi na lang kami mahirap. Bakit kasi pinanganak ako sa isang pamilya na mahirap? Sana ay makaahon na kami sa kahirapan.
1: Hindi ka naman mahirap ah. Nakakain naman kayo ng sapat. Nakapag-aral ka pa rin naman. May bahay naman kayo na natitirahan. Bakit mo sinasabing mahirap kayo?
0: Naiinggit kasi ako sa mga katulad mo. Marami kang damit. Nakakapasyal kayo ng madalas ng pamilya mo sa iba't ibang lugar. At madalas ay masasarap ang pagkain ninyo. Samantalang kami ay hindi. Madalang ang panahon na nakakakain kami sa labas.
1: Kaya ka nahihirapan dahil kinukumpara mo sarili mo sa iba?
0: Oo, tapos hindi rin ako matalino katulad mo. Hirap na akong makaintindi ng mga pinag-aaralan natin.
1: Alam mo ba, may solusyon dyan eh.
0: Ano naman ang solusyon?
1: Eh di, manalangin ka sa Panginoon.
0: Pag nanalangin ba ako, sasagutin ng Diyos ang panalangin kong yumaman?
1: Ang hilingin mo sa Panginoon ay magkaroon ka ng wisdom.
0: Talaga? Matutulungan ako ng Diyos kapag humiling ako sa Kanya ng wisdom?
1: Oo, ganun lang nangyari sa akin.
0: Eh sige na nga. Kung ang Diyos ang makakatulong sa akin, magdadasal ako na tulungan niya ako.
1: Yan ang tama mong gawin.
0: Nanay, may project po ako sa art subject ko. Kailangan ko pong bumili ng mga materials sa art project namin.
2: Naku anak, ang pera ko dito ay para lang sa pambili ng pagkain natin. Kapag binigyan kita ng pambili, kukulangin na ang budget natin sa pagkain.
0: Naku, paano ba ito? Paano kaya ako makakagawa ng project para sa art subject namin? Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na, magpipray ako kay Lord na tulungan niya ako sa problema kong ito. Lord, pwede po ba ninyo akong tulungan? Kailangan ko po na magsambit ng art project namin. Wala po akong pambili ng colored paper at iba pang mga materials na kailangan ko po sa school. Tulungan po ninyo ako. In Jesus' name, Amen!
2: Oh anak, anong ginagawa mo dyan?
0: Kinukuha ko po yung mga brown paper bag na inipon ninyo dito sa kusina. Kinukulayan ko po ng mga crayons na ginagamit ni Chikay.
2: Eh putol-putol na yung mga crayons na yan ng kapatid mo. Pwede mo pa bang mapakinabangan yan?
0: Opo, nanay. Pwede ko pong mapakinabangan ng mga iyan. Wala po kasi akong colored paper. Kaya naisip ko po na kulayan na lang itong mga paper bag. At ito na lang pong ididikit ko sa artwork ko. Mabuti na lang po at may natira pang glue dito si Chikay.
2: Aba, ang galing mo ah. Nakagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng art materials?
0: Siyempre po, nag-pray ako kay God na tulungan po niya ako. At bigla ko pong naisip ang ganitong paraan.
2: O sige, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Ako naman ay matutulog na at inaantok na ako.
0: Sige po, nanay!

0: Reggie, patingin nga ng project mo.
1: Ah, ikaw pala si Jessa. Ito yung natapos kong project. Pwede na ba ito?
0: Wow! Ang galing naman! Napaka-unique ng ginawa mo. Instead na gumamit ka ng colored paper, yung mga paper bag ay kinalayan mo at siya mong hinugis para makagawa ka ng collage.
1: Oo! Tapos gumamit ako ng mga twigs ng mga paninim namin sa bahay. Kaya nagkaroon ng kakaibang texture itong artwork ko.
0: Kapag nakita yan ni Sir Noel, tiyak na matutuwa siya.
1: Talaga? Maganda pa talaga itong ginawa ko?
0: Oo naman, maniwala ka sa akin. I'm sure mataas ang grade na makukuha mo dyan sa project mong iyan.
2: Oh, class. Isabitin ninyo ang mga projects nyo sa art, ha?
0: Ito po ang sa akin, Teacher Noel.
1: Ito naman po ang sa akin, Teacher Noel.
2: Aba! Ang ganda naman ng artwork mo, Margie. Kakaiba ang concept na ginawa mo. Instead na gumamit ka ng colored paper, kinulayan mo ang mga brown paper mula sa mga paper bags. Iba't ibang kulay. Napaka-colorful. Tapos may kakaibang texture. Kasi ilagyan mo ng mga twigs at mga dry leaves.
1: Talaga po, teacher? Maganda po ang ginawa kong artwork?
2: Oo, talagang napakaganda. Bakit mo naman naisipan na ganito ang gawin?
1: Eh, kasi po, teacher, wala po akong colored paper, wala po akong pambili. Kaya naisipan ko po na gamitin na lang ang mga available materials sa loob ng bahay namin. Marami po kasi mga brown paper bag na naitabi si nanay sa bahay kapag bumibili siya sa grocery. Tapos po, yung mga crayons ng bunso kong kapatid na nagkaputol-putol na ang ginamit ko po para kulayan ang mga brown paper.
2: At ito ang naging substitute mo sa colored paper.
1: Opo.
2: Ang galing mong mag-isip, Margie, ha? Naging very resourceful ka. At ito ay isang napakagandang trait ng isang bata.
1: Kasi po, sinabi po sa akin ni Wilson na kaya daw po akong talungan ni Jesus kapag ako ay humingi sa kanya ng tulong. Noong nalaman ko na walang pera si nanay para bumili ng materials ko, nag-pray po ako kay Lord Jesus. Tapos, bigla ko nalang naisip na gawin ito.
2: Wow! Truly, God gave you wisdom. In time of need, He directed you to make a solution to your problem. Ang galing!
1: Good job po ba ako, Teacher John?
2: Hindi lang good job, kundi excellent job. Dahil dito, bibigyan kita ng mataas na score.
1: Yay! Thank God!

0: Margie, mukhang tuwan-tuwa ka ngayon ah.
1: Oo, Wilson. Ang saya-saya ko ngayon. Kasi mataas ang nakuha kong grades sa art project ko.
0: Talaga? Aba, mabuti naman at mataas ang grade mo.
1: Thanks sa payong mo sa akin, Wilson, na kung may problema ako, mag-ask lang ako kay God at tutulungan niya ako.
0: Oo, diba? Si Lord Jesus ay talagang dependable. Siya ang tutulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan.
1: Mula ngayon, hindi na ako magrereklamo na mahirap kami. Dahil sa kahirapan namin, natututo akong maging resourceful. Biro mo yun, Wilson? Dahil wala akong pambili ng colored paper, nakagawa ako ng kakaibang masterpiece na nagustuhan ni teacher.
0: O, diba? Si Lord Jesus ay talagang dependable. Siya ang tutulong sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan.
1: Kapag ang talino ko ay galing sa Diyos, alam kong gagabayan din niya ako na makatulong sa pamilya namin na ma-improve ang aming kalagayan sa buhay.
0: Tama, at I'm sure yung mga plano ni God sa iyong buhay ay matutupad kung ikaw ay makikipag-cooperate sa Kanya.
1: Yes! The future is bright because I have Jesus!

malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go, kiddo!

0: kapayapaan at lagi kang nakikinig sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, we lift up to you those who are celebrating their birthdays this week. Maraming salamat po sa buhay nila at pinapanalangin po namin na patuloy nilang maramdaman ang inyong pagmamahal at nawa Panginoon, palalimin pa nila ang kanilang pagkakaibigan sa inyo. Maraming salamat din Panginoon dahil alam namin na sa kabila ng mga na pagdadaanan naming mga challenges, lalong-lalo na kami ay kung kami ay may karamdaman, alam namin Panginoon na kasama ka namin. So we pray Lord for those who are sick right now, nawa Panginoon maramdaman nila ang inyong presensya during this time. And we also pray Lord for those who are in need sa kabila po ng kinakaharap naming crisis ngayon dito sa aming bansa at sa buong mundo. Ikaw Panginoon ang sumama sa amin at nawa Panginoon maramdaman ng bawat isa, lalong-lalo na ng mga Pilipino na mga nangangailangan ngayon ang inyong pagsama, ang inyong presensya sa panahong ito. Lord, we are so grateful dahil malalapitan ka namin at masasabi namin ang lahat ng aming nararamdaman sa iyo dahil ikaw ay aming kaibigan. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
2: Paano ba yan, kiddos? Next week ulit, ha?
3: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
4: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ate Faithful Faithy, at Mommy Lovely Leia Morada.
5: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kids.
0: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Companies at World Vision. I'm Ate Michelle.
6: Ako naman po si Angel.
4: Ako po si Rich.
7: I'm Sepas.
2: At TJ.
8: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
9: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Papuri, nagtatanghal.

0: ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Papuri Radio Show.

0: radio aperture modulation band. This is
1: 5-5-4-4-3-3-2-1-1
0: radio show.

Mabagbalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo. Maraming salamat sa intro na yan at magandang intro na laging ginagawa natin sa ating programa. Yan po ay espesyal sa ating Tuesday edition. Maraming salamat sa lahat ng mga taong behind the production of those intros at mga intermediate in between audio. Kasama na dyan si Brother Mario Laharca, the voiceover at iba pang mga ating mga talents na siyang nagdadamay-damay para we come up with a wonderful program every time. Yan po ating programang Papuri Radio Show at tayo po ay nagpapatugtog ng mga awitin from the Papuri Catalog at kasama rin dyan yung ating Waterwalk Records Catalog at ilang pang mga awitin sa ibang productions, basta mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan po ay papuring awit. Yan. Muli po gusto kong i-shout out ang lahat ng mga tagapakinig, mga kaagapay sa CARE 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay. Ang mga awitin po inyong maririnig at narinig ay available po sa papurimusic.febc.ph. Muli po, punta nyo lamang po ang website ng papurimusic.febc.ph at available pa rin yan sa ating mga digital music streaming platforms. Yan po ang Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Amazon Music at marami pong iba. Almost 100 platforms kaya hindi po kayo. At pong feature ngayon ay ang Papuri 10 album. Ito po ang 10th anniversary ng Papuri noong 1988. Kung susukatin nyo po, 1988 minus 10, 1978, eksakto po. Yan po ang ikasampung taon ng Papuri. Nagsimula ng 1978, almost 79. At every year po ay sunod-sunod na nagkakaroon ng Papuri. Kaya itong special edition nito ng Papuri album, the 10th anniversary, ay hindi po yan patimpalak. The first time po na magkaroon ng Papuri, ng Papuri 1, hindi po yan patimpalak. Kinalap nila ang mga awitin na we have already around sa ating circle, sa ating mga churches, at they invited people to come in and they chose, if I'm not mistaken, 10 or 12 songs to become the Papuri 1 album. Tapos niyan, nagpatimpalak na sila from Papuri 2 hanggang Papuri 9. And then Papuri 10, ginawa nila, they invited composers that have been part of the Papuri 1 to 9. At pinagpala naman po ako, isa ako sa mga naalala nila. Invited to write a song. Mamaya po, i-feature natin ang awiting yun. But for now, pakinggan natin ang mga tracks sa album na ito. Ang una-una ay ang classics. Ito po yung by the time may Papuri 10, so Papuri 1 to 9, mga awitin from Papuri 1 to 9. Kaya maririnig nyo po ang mga ito in a medley format. At ang arranger po nito ay si Maestro Danny Tan. Ang mga singers po ay si Maestro Joel Navarro, si Kuya Romy Dinglas, Jai Sabas Aracama, Ruben Laurente, Carla Martinez at Janet Rodrigo. If not mistaken, kasama rin si Terry Javier dito. Hindi lang nailista siguro. Ang susunod ay Alay Kong Muli, likhang awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Kuya Romy Dinglas. Kung Kapiling Ka, composer Joel Navarro, inawit niya kasama ang napakagaling na maestra Jai Sabas Aracama. Kapwa ako, likhang awitin ni Pastor Dave Magalong, Maestro Dave, at ito po ay inawit ni Carla Martinez. Yan po ang first segment at kung may oras pa po sa segment na yan, ay sisingit tayo ng ilang mga Papuri songs maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Makalangit ang mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. May oras pa po tayo hanggang sa 6:30 tayo ng gabi, kaya sit back and relax. Enjoy what you're doing and enjoy good music na inyung background or foreground, kung ano man ang inyong choice. Muli, shoutout sa ating mga kaagapay sa Care 104.3 DWAY The Way FM. Sa ating pong future album ngayon ay ang Popuri 10, ang 10th anniversary ng Popuri. Ito po ay noong 1988. Ang title po ng album na ito ay Pagbabalik Loob. At alam ko eh, napakaganda ng mga awitin nito dahil talagang pinaulit-ulit ko to nung ito'y unang lumabas. Ito po ay talagang cream of the crop ang mga compositions, maging arrangements at ang pag-awit. So tuloy na natin, Dinggin ng Daing, likang awitin ni Pastor John Manalo Jr. at inawit ni Bong Aquino. Halimbawa, likang awitin ni Maestro Gary Granada, inawit ni Tere Javier, Cathy Garcia, Jim San Juan at Ruben Laurente. Matapos yan, another medley. Ito yung mga sarilika hits from 1 to 5, if I'm not mistaken. At ang mga umawi dito ay si Jim San Juan, Ronald Rivera, Bong Aquino, Janet Rodrigo, Terry Javier, at Cathy Garcia. Matapos yan, eto na. Ito yung participation ko dito. Nagkwento ko lang kung paano ito nangyari. I got a call. Nung time na yun ay wala ako sa bansa. But I got a call from the FEBC, Far East Broadcasting Company, La Mirada office. At si Ate Digna ay tinawagan ako. Sabi niya, mayroon daw message si Kuya Efren Palyurina. Noong time na yon, ang mahal pa ng long distance call. Kaya ginagawa ay nag-telegram type, teletype ang tawag nila. Nagme-message ang FEBC Philippines sa FEBC La Mirada, teletype version, parang telegram yon. At parang email yon, tumatawid ng mabilis, almost real time. At doon na nakatanggap ng message sa Ate Digna at tinawagan ako. Nasaan ako doon sa Amerika, sa bahay ng aking kapatid na si Kuya Dave. At sabi ay, may message si Kuya Efren sa'yo. You are invited to write a song for the Popuri 10 album at ang topic ay tungkol sa pagkakaibigan. Yan, kaya dali-dali, excited ako. I prayed and the Lord gave me the idea of Kakapit Bisig or Kapit Bisig bilang title ng awitin. Dahil ang magkaibigan ay talagang Kapit Bisig, na imagine ko noon yung relationship ni King David at ni Jonathan na kanyang best friend. Na talagang Kapit Bisig sila sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Kaya yun, the rest is history. Meron diyang version na medyo mas ballad yung version ko. Pero, you know, Maestro Danny Tan turned it into something na classic. Yan. At I'm also hoping that I'm praying na someday makagawa tayo ng ballad version nito. Hopefully, someday soon. Yan. Ito po ang Kakapit Bisig. Likang awitin ng inyong lingkod. At ang umawit po sa album ay si Ruben Laurente at Jim San Juan. Okay, yan po ang the next batch of songs. At kung may oras pa sa segment na yan, ay magdadagdag tayo ng ilang pang mga awitin sa ating Popuri catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

Yan, meron siyang Bible verse. Good afternoon, Maestro Junjing. Ako, ang ganda ng Bible verse niya. Philippians 1:21. Ito ay isa sa mga unang natutunan akong Bible verse. For me to live is Christ and to die is gain. Yan, from Trebla, si Albert Cubang. Sabi niya, mapagpalang hapon po. Muli, Maestro Junjing, sa lahat ng kapapuri na nakikinig po online ng kanyang Bible verse. At itong si Albert, walang mintis. Laging nagpapadala ng Bible verse, kaya paborito natin yan. Psalm 16:11. Ito po ang mensahe ng Psalm 16:11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yan. From Len Agdon Reyes, wow, I love it. Meron din siyang Bible verse. Sabi niya, mapagpalang hapon po, Maestro Junji. From Palayan, Nueva Ecija, kanyang Bible verse ay Luke 16:10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Sabi ni Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. From Rosalinda Ohano Manzano, oy, wala siyang Bible verse. Hopefully, Sister Rosalinda, next time may Bible verse po kayo. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. Aba, ang ganda nito. Ang kanyang pangalan ay nilalagay ko to sa aking burger at sa aking hotdog. Ang kanyang Facebook name ay Dijon Mustard. Yan, meron siyang Bible verse. Naku, nakakatuwa. Isipin niyo, first time bumante si Dijon Mustard. Meron siyang Bible verse. Sabi niya, blessed afternoon po. Kanyang Bible verse ay John 1:12. If I'm not mistaken, itong Bible verse na ito ay laging ginagamit pag nag-share tayo ng gospel. Yan, napakagandang Bible verse. Sabi niya, nakikinig po ako sa transistor bago maghapunan kasama ang sa araw-araw ang papuri. Maraming salamat po, Dijon Mustard. Yeah, napakaganda ng Dijon Mustard actually. Kung na-try nyo na, hindi nyo po na-try. Ang Dijon Mustard po ay maganda po yan, hindi lamang sa panlasa. Maganda rin po yan sa health. Yan, eh. Dahil medyo may anghang siya, it helps sa inflammation at sa pain. Anyway, ang kanyang iniwang Bible verse ay John 1:12. But to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become the children of God. Maraming salamat, Dijon Mustard. From Charito Tantoco. Wala siyang Bible verse. Ang mga sumusunod ay walang Bible verse. Pero, well, hopefully, lahat po ng mga susunod na babasahin ko ay magpadala ng Bible verse sa susunod na pagbati nyo. Kung pwede lang po, yan ay special request natin. From Charito Tantoco, sabi niya, Blessed afternoon po, Master Junji Mancero. Nakikinig po ako now ng papuri. From Rosa Arigin, magandang hapon po sa lahat ng kapapuri. From Jessica Jang, blessed afternoon po, everyone. Leonida Rubio, blessed Tuesday afternoon po, Master Junji Mancero at sa lahat ng listeners ng papuri. Kumbaga po, sa radyo ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Yan, CBC Bacoor City, Cavite. From Nora Cancela, mapagpalang hapon, Maestro Junji. At from Evangeline Mangubat, mapagpalang hapon po. So, doing well, ano? Dati parang mga 10% lang ang papadala ng Bible verse. Ngayon ay parang 50% na. Sana po, next time 100%. Lahat po ng bumabati sana ay may Bible verse. But, masaya po ako dahil you took time to greet us and to leave messages sa ating Facebook page. Kung hindi nyo po alam kung paano, mag-message lang po kayo sa ating poster sa Facebook page. Ngayon, kung gusto nyo mong mag-text diretso, pwede naman po sa Globe 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Muli po, shoutout sa ating mga taga-makinig sa The Way FM Legazpi Albayan. Tuloy na po tayo. Last segment na magpapatugtog tayo ng awitin from the Papuri album, Papuri 10 album na unang release noong 1988. Sino ka man? Ikakawitin na aking good friend Doji Simon at inawit ni Maestra Jai Sabas Arakam. Daluyan niya. Ikakawitin ni Pastor Philip Taroha, inawit ni Terry Javier, Jan Rodrigo at Kathy Garcia. Isang awit, isang Panginoon. Inawit ni Maestro Arnel De Pano. Abangan niyo po yan, yung awiting yan. Ay maririnig niyo sa anniversary natin. Ako, excited ako. I don't want to divulge too much. Pero maganda pong medley yan. Makakasama yan sa medley. Awitin ng mga papuri broadcasters sa June 6. Ito pong darating na June 6 po. Sabado po yan sa Green Hills Christian Fellowship anniversary po.
ng Far East Broadcasting Company, 78 years.

Sabo tayo. Isang awit, isang Panginoon. Aawitin po ito ni Ronald Rivera sa ating segment ngayong araw na ito. Iisang musika, another song by Dodgy Simon. Ito po ay inawit ng lahat ng kasama dun sa Papulitan album. Terry Javier, Jim San Juan, Jai Sabas Aracama, Janet Rodrigo, Joel Navarro, Bong Aquino, Ruben Laurente at Romy Dinglas. At pag may oras pa, ay magdadagdag tayo ng ilang pang mga awitin sa ating Papuri album maging sa ating Waterwalk Records catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Manacelo.

0: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Madiliman ang landas na iyong tinatahak. Muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

Isang mapagpalang araw po na Sabado sa bawat isa. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ka kaibigan? Kumusta po kayo mga ka-Carians? At sa pagkakataong ito, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo minsan pa magkasama-sama dito lamang sa programang sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor George ng Praise Assembly. By the way, maaari din po kayo makipag-ugnayan sa ating istasyon sa 104.3 The Way FM at sa mga sumusunod na numero 0998-843-0573, maging sa social media account po natin sa FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa YouTube FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and sa ating online streaming bit.ly / The Way FM, maging sa official GC Carians. Salamat po sa gabing ito. At minsan pa, welcome po sa programang sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Sa pagkakataong ito, maaari ba kaibigan na bigyan mo ng kahit konting panahon ang mga oras na to para makapakinig ng salita ng Panginoon. Nababasahin natin sa Unang Korinto, Kabanata 15, Talata 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Babasahin ko po in English na lang po, ano, sa ESV version. Sabi po ng salita ng Panginoon, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Thank you, Jesus. Sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay ito ay pumapatungkol po sa standing firm in faith, lalong-lalo na po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Alam mo, I do believe, no, kaibigan, na maging ikaw ay ramdam mo yung sitwasyon ngayon, nagtataasan ang presyo, nagtataasan maging mga bilihin, presyo ng gasolina, di ba? So, sa sitwasyon ngayon, habang tumataas ang presyo, kumusta po? Kumusta ka? Kumusta ang iyong pananampalataya? Sana hindi ito magdulot ng panghihina, no? Alam ko, maraming bagay, no, sa buhay natin, lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon na dito sa daan ng buhay natin, marami tayong pagkakataon na susubukin ng ating pananampalataya. Subalit kapatid, dapat masigit na mas maging malina, matibay at mataas ang ating paninindigan sa ating pananampalataya. Believing, listen, believing that God is in control. Well, anuman ang mga nangyayari, so, sa buhay natin, may ilang bagay na dapat mas lalo nating pagtuunan. Mas lalo tayong, instead na mag-worry sa mga bagay na marahil pangangailangan natin, tumataas na presyo, instead of worrying, tatlong bagay kapatid ang tingnan mo, kaibigan. Una, to stand firm in faith, ang sabi ng salita ng Panginoon, be steadfast. So to be steadfast in faith, sinasabi po dito, mas lalo lang tayong mag-rely, no, sa kapangyarihan ng Panginoon. It is but for us to acknowledge, no, na wala tayong magagawa sa mga nangyayari sa mundong ito, kundi tanging ang kapangyarihan lamang, tayo'y dumepende lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala tayong magagawa sa mga nangyayari sa ngayon. Pero ang kailangan natin, o meron tayong magagawa, and that is to depend, no, sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, nasabi ng salita ng Panginoon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." No? Marahil sa pagkakataong ito, sobrang hina mo na, no? Pero sana alalahanin mo ang salita na to ng Panginoon, no, na magbibigay sa atin ng kalakasan dahil
in moment na nasa sa mga sitwasyon na meron tayong panghihina, no, kapag alam mo yung promise ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, yan yung magbibigay sa atin, sa iyo ng kalakasan, lalong-lalo na para mas lalong maging matibay, matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Panghawakan mo ang promise ng Panginoon. Yeah. Panghawakan mo ang mga salita ng Panginoon. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 23, hold unswervingly to the hope we profess. Wag tayong panghawakan natin, kapatid, kaibigan, yung pag-asa na meron tayo sa pangako at salita ng Panginoon. Dahil ano sabi salita ng Panginoon? For He who promised is faithful. Dito pa lang sa salita ng Panginoon, sold na ako. And sana ganun ka din, kaibigan, na kahit pa napakahirap ng buhay natin ngayon, panghawakan mo ang nangako. Ang nangako. Hindi po ako nangako, kundi ang Panginoon. Na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay. So to be steadfast, to stand firm in faith, be steadfast. To stand firm in faith, nabasa din natin kanina, be immovable. Pag sinabing be immovable, kahit anumang mangyari, anumang testing, trials, maaring dumating, well, alam naman natin, darating sa pagkakataon na susubukin talaga ang ating pananampalataya. But listen, whatever it may, testings and trials may come, huwag tayong basta matitinag. 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him, the devil, stand firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Lahat po ang tao ay dumadaan sa mga pagsubok, but listen, pag meron kang pinanghahawakan na salita ng Panginoon, dumaan ka man sa napakatinding trials and testing sa buhay mo, alam mong hindi ka basta-basta manghihina or hindi ka basta-basta i-shake ka man ng kung anong mga pagsubok sa buhay na to, alam mong meron kang pag-asa at kakapitan. So, be grounded in God's promise. Nabanggit ko na to kanina. Hold on to God's promise. And this time, be grounded sa salita ng Panginoon. Huwag kang bibitaw. Kaibigan, huwag mong bibitawan ang mga salita ng Panginoon na magbibigay sa iyo, sa bawat isa sa atin, ano ng pag-asa, ano man ang ating kinakaharap sa buhay ngayon. James chapter 1 verse 12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Be steadfast. No? Dahil ang salita ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, pagka nanatili ka sa Panginoon, anuman ang pagdaanan mo, anuman ang marahil na problema mo, pero anuman marahil ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, kapatid, kaibigan, manatili ka sa presensya ng Panginoon. Because at the end of the day, ano sinasabi dito sa salita ng Panginoon? You will receive the crown of life. No? Yung crown na hindi dito sa mundo, kundi yung crown na pagpunta mo doon sa langit, doon yan ilalagay sa iyo ng Panginoon. See? Hold on, be grounded in God's promise at gawin mong pundasyon ng buhay mo si Kristo. Alam mo, kahit na dumaan man tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay na to, pero kung ang pundasyon mo ay ang Panginoong Yesus, hindi ka basta-basta, well, hindi ka hayaan ng Panginoon na mapahamak nor mas lalong manghina. For us to be able to stand in firm in faith, mahalaga na gawin mong pundasyon ang Panginoon sa buhay mo. At meron pang pagkakataon. Kaya
I do believe, inalaw ng Panginoon na marinig mong salita na to dahil ano man ang maaring pinagdadaanan mo kung ikaw ay napakatagal ng Kristiyano, subalit sa ngayon meron kang napakahirap na sitwasyon o napakatinding problema na pinagdadaanan. Ha? Anong encouragement sa iyo ng salita ng Panginoon? Be steadfast. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Manatili sa Panginoon. Na? Manatili ka sa Panginoon. At pangalawa, be immovable. Huwag mong hayaan na yung problema, huwag mong hayaan na yung mga sitwasyon sa buhay mo, sirkumstansya, ay maglayo sa iyo sa Panginoon. No. Panghawakan mo at mas lalo kang dumipende sa kakayahan ng Panginoon. At pangatlo, to stand firm in faith, persevere. Mas lalo kang magpursigi. Mas lalo tayo magpursigi. Dahil sobrang dami ng nagagawa ng pagpupursigi, lalong-lalo na sa pananampalataya sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 16, verse 13, be on guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. Yung pagpupursigi natin, let us mas lalo pang maging consistent tayo doon sa maging intentional, lalong-lalo na sa nahanapin na mas lalo pang gawin ang kalooban ng Panginoon in spite and despite ng sitwasyon mo sa buhay mo. So, kung meron man na bagay na dapat maubos yung energy at kalakasan mo, huwag yung mga bagay na dito sa mundo, kundi yung mga bagay na para sa Panginoon. Yun ang dapat na mas lalo tayong magpursige. Lalong-lalo na sa kahit pa anong sitwasyon na maaaring pinagdadaanan mo. Hebrews chapter 10 verse 23. Nabanggit ko na po ito kanina. Let us hold on unswervingly to the hope we profess. Dahil ano sabi ng salita ng Panginoon? For he who promised is faithful. So anong encouragement sa iyo kapatid ng salita ng Panginoon sa gabing ito? Mas lalo nating pagkatiwalaan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay, sa kayang gawin ng Panginoon, kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Let us be steadfast. Yung pagiging steadfast, hindi doon sa kalakasan natin, kundi yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Relying on God and not relying sa sarili natin. Dahil ang totoo, wala tayong magagawa. Lahat ng maaring pagdaanan natin, mayroong purpose yan. At nais ng Panginoon na matiyak niya na ang kanyang mga anak ay matibay ang pananampalataya sa kanya. So endure the perseverance. No? Mas lalo nating pagsikapan to persevere. Dahil anong sabi ng salita ng in Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders the sin and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So as believers, bilang mananampalataya, at sana tinanggap mo ng Panginoon sa buhay mo for you to be able to stand firm in faith. Bilang mananampalataya, we are encouraged to run with perseverance. Kahit anumang sitwasyon, run pa din, takbo pa din. Keeping hope. Keeping the yung active hope na nagmumula sa Panginoon. Keeping that despite maaari nating pagdaanan, yung pangako ng Panginoon mayroong reward sa iyo. Amen. So, let me end this, no? In January 2020, Zomishika in Edawi State, Northern Nigeria, Reverend Lawan Ndimi, a pastor and a regional chairman of Christian Association of Nigeria, was taken by Boko Haram. He was not seized at random. He was known as a Christian leader. So this is a pastor and a Christian leader, and his visible voice and a visible voice, and he was chosen. Talagang dinakip siya. So while in captivity, he was given a clear demand. Sabi ng mga humuli sa kanya, deny Christ and live.
or remain faithful and die. So, kitang-kita po ito. No, binidyo pa ito. No? Pero alam niyo po, yung naging tugon, no, ng pastor na to, anong sabi ng pastor? Na kahit pa, listen, sabi ng pastor, I have never been discouraged. Very calm na sinabi ng pastor na to, I have never been discouraged. I thank God for everything. He told his family not to weep but to remain steadfast in the faith. Days later, he was executed. Pinatay siya at hindi yun inilihim kundi ito'y hayag. Alam niyo po, marahil sa pagkakataong ito, merong maraming beses din na dumadaan tayo sa napakahirap at pagsubok ng buhay. But ito yung pananampalatayan ng isang pastor na kahit pa kamatayan ay hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. He remained steadfast. Yeah? He remained immovable. And all the more, mas lalo niyang ipinakita yung kabutihan pagdakila niya sa tanging sa Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. He remained firm to the end. A pastor who would not abandon the message he preached even when it cost him his life. Sa pagkakataong ito, tayo po ay makakapakinig ng isang awitin. At narito ang isang awitin para sa nakikinig sa radyo. At ilang paalala naman po sa mga nanonood o sumusubaybay sa ating social media platform.

Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Minsan pa sa mga salita mo, Lord, na nagpaalala sa amin to be steadfast, to be firm, Panginoon, in our faith. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang aking mga kapatid, ang iyong mga anak, Panginoon. Sa pagkakataong ito, anuman ang kanilang mga sitwasyon at pinagdadaanan, Lord, paalala mo sa kanila, Panginoon, to be, na mas lalo kaming maging steadfast sa pananampalataya. Mas lalo kami, Lord, maging immovable, Panginoon, sa aming pananampalataya na anuman ang aming pagdaanan sa buhay na to, Lord. Patuloy namin, Panginoon, na lalahanin ng iyong mga salita. Patuloy, Lord, na maging mas lalo namin, Panginoon, mas lalo, Lord, ng bawat isa i-anchor ang kanilang pananampalataya sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Lord, dalangin ko, patuloy na tulungan mo kami, Panginoon, ng bawat isa sa gabing ito, na mas lalo, Lord, to persevere in faith. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, at salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa kaya mong gawin, Panginoon, sa anumang napakahirap na sitwasyon ng aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. And we believe, Lord, that you are in control sa aming buhay o maging sa aming sitwasyon sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan, pagmamahal, at higit sa lahat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagyakap sa gabing ito sa iyong mga anak, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maitaas at patuloy, Lord, na madakila sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin ng maipasasalamat at pagluwalhati. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Well, sa gabing ito, maraming salamat po sa bawat isa na sumubaybay at tumugon na nakinig sa mga salita ng Panginoon, and sana po ay merong salita ng Panginoon na nagbigay sa iyo ng encouragement, na nagbigay sa iyo ng kalakasan sa gabing ito. So pagpalain po ang bawat isa. Maraming salamat po sa nakasama ko sa technical side sa gabing ito, si Kuya June. At maraming salamat din sa masugid na sumusubaybay sa radyo ng ating programa ng 104.3 The Way FM, si Kuya June, si Tatay June Obligar. Maraming salamat po, Tatay, sa iyong patuloy na pakikinig, at mas lalo po na maramdaman nyo ang pagyakap, ang pagmamahal, at higit sa lahat ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. By the way, tomorrow is Sunday. I am inviting you. Unahin po muna natin ang Panginoon, bigyan ng kapurihan, at higit sa lahat, let us celebrate life, yung binigay niya sa atin, at patuloy na itaas natin siya sa ating buhay. At higit sa lahat, anuman ang ating mga sitwasyon, hindi yun maging sagabal para hindi natin mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoong Diyos. So maraming salamat po, at sana ay napagpala po kapag

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa iyong daan.

bagong araw na naman, kaibigan. Nagagalak akong magkasama tayong muli. Ako, si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa Care 104.3 The Way FM. At maririnig mo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Kaibigan, naalala mo pa ba ang linya ng mga teacher mo noon tuwing exam na get one and pass? Paano kaya natin ito maia-apply sa totoong buhay? Halika, pag-usapan natin. Bago yan, magkape ka muna.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Keep the Kindness Fueled. Isang araw, napansin ng isang lalaki ang isang dalagitang nasa edad 16 o 17 na hirap alisin ang gas cap ng kanyang sasakyan. Halos maiyak na ito sa gitna ng gasolinahan. Kaya't nilapitan niya ang dalaga at mahinahong tinanong kung kailangan ba nito ng tulong. Nang siya itanungin, ay unti-unti nang bumuhos ang luha nitong kanina pang nagbabadya. Ikwinento niyang hindi niya matanggal ang gas cap at halos paubos na rin ang laman ng tangke ng sasakyan. Upang gumaan ang loob ng dalaga, pinaupo muna siya ng lalaki sa loob ng sasakyan at sinabi, "Relax ka lang. Pahinga ka muna. Ako na ang bahala dito." Nang subukan niyang buksan ang gas cap, napansin niyang talagang mahigpit ito. Kaya pala hindi iyon mabuksan ng dalaga. Matapos mabuksan, pinuno na rin niya ng gasolina ang sasakyan at siya na rin ang nagbayad. Lubos ang pasasalamat ng dalaga sa kanya. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na ang hiling lamang niya ay sana, balang araw, may gumawa rin ng ganitong kabutihan sa kanyang anak na babae kung sakaling mangyari rin ito sa kanya. Bago sila maghiwalay, hinikayat niya ang dalaga na ipasa rin sa iba ang kabutihang naranasan niya. Katulad ng lalaking ito, nais din ng Diyos na iparanas natin sa iba ang kagandang loob at pag-ibig na una nating natanggap mula sa Kanya. Para itong karanasan noong tayo nag-aaral pa, kapag sinasabi ng guro ang linyang get one and pass tuwing exam, isang paalala na ang natanggap mo ay ipasa mo rin sa iba. Ganyan din sa ating buhay. Kung paanong tinanggap natin ng walang bayad ang pag-ibig ng Diyos, ibigay din natin ito sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ito ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kaya't lagi nating i-consider na mamuhay ng may pag-ibig sa ating kapwa. Maaring hindi natin mabago ang mundo, ngunit maaari tayong mag-iwan ng malaking impact sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng simpleng kabutihan. Tayo ay manalangin.

aming Diyos. Marami salamat po sa pag-ibig na iyong ipinagkaloob sa amin nang walang kapalit. Turuan at tulungan mo po kaming maibahagi at maiparanas din ang pag-ibig na ito sa aming kapwa. Kaibig-ibig man sila o hindi. Huwag mo po kaming hayaang mamuhay ng makasarili. Bagkus, ay turuan mo po kami to care for the people you care about and love the people you love. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.

0: Natapos na naman ang isang makbulo ang kwentuhan, kaibigan. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa araw na ito. Muli, ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Nara Albar na nagsulat ng ating inspirational story. Naway na pagpala ka sa handog naming kwento. Hanggang sa susunod na kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way FM.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruth Lara Madison. Salamat po sa inyong pagsama sa atin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Natutuwa po ako tuwing tayo'y nagkakasama at nawa po ang ating programa ay nagiging pagpapala sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Nagbabasa po ako ng Book of Luke these days at isa po sa aking nabasa roon ay ang story of the prodigal son in Luke chapter 15. Ano? At dinescribe po doon in Luke chapter 15 verse 20, dinescribe ni Jesus ang ama ng anak na pariwara na tumakbo papunta sa kanyang anak. Nang matanaw niya ang kanyang anak na nagwaldas ng lahat ng kanyang pera at bumabalik sa kanya, na habang malayo pa ang anak na ito, the father felt compassion and then ran towards him. Alam niyo po, itong detalye na to maaaring isang insignificant, very small detail for most of us as modern readers, pero nung pong panahon na yon, in the cultural setting of Jesus' time, it carried significant weight, yung pagtakbo ng ama towards the son. Alam niyo po, in ancient Jewish society, older men, especially yung mga tatay, yung mga patriarchs, like the father in the story, ito po yung mga tao na hindi mo makikita na tumatakbo. Bakit po? Kasi yung pagtakbo required lifting yung robe, no? Itinataas po nila yung kanilang kasuotan na e-expose ang kanilang legs, and so it was considered undignified. It was considered shameful. Kaya po yung mga men of honor, they maintained composure in public, especially in a village setting, dahil importante po sa mga lugar na ito ang reputasyon. But in the story, the sinabi ni Jesus about the parable of the prodigal son, the father did not remain still, nor did he wait for the son to arrive and explain himself. Hindi na niya inintay na puntahan siya ng anak niya upang explain ang sarili bakit siya bumabalik matapos niyang waldasin ang lahat ng kanilang kayamanan. He simply ran towards him because he felt compassion towards his son. This means that the father willingly embraced shame in order to reach his son first. Hindi na po inalintana ng kanyang ama ang reputasyon niya sa lipunan ng kanyang kinabibilangan. But he embraced it in order to reach his son first. Bago pa man makita ng buong barangay ang kanyang bumabalik na anak at maaring sa kanyang pagbabalik ay iparanas ng lipunan ng kanyang kinabibilangan ang rejection o pagpapahiya sa kanya, inunahan na siya ng kanyang ama upang siya ay tanggapin publicly and decisively. Pinakita ng kanyang ama na siya ay tinatanggap niya ang kanyang napariwarang anak. His action was not merely emotional, it was also protective and restorative. When he wrapped his arms around his prodigal son, He absorbed the shame that would have fallen on the Son and replaced it with acceptance. And through this story, Jesus revealed something about God, something quite important. Alam niyo po ang ating Panginoon, He is not distant, hindi po siya malayo sa atin, hindi po siya nag-aalintana na tanggapin ang mga repentant sinners, yung mga bumabalik, nagpapanumbalik sa ating Panginoon, kailanman po ay hindi niya i-reject ang mga taong ganoon. He does not wait for people to fix themselves before coming near. Instead, God Himself moves toward them with compassion, even at personal cost. Hindi po ba yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Jesus fulfilled in reality when He left His heavenly throne. At ito po ang katotohanan na ipinapakita sa atin ng parable na ito. What the Father expressed in the parable, Jesus fulfilled in reality when He left His heavenly throne. He did not remain at a distance from sinners, but entered right into our condition. He became one of us. He bore shame openly. He was rejected, He was mocked, He was crucified, so that those who are far off could be brought near and restored to the Father. The running Father was not simply a picture of emotion. It was a picture of grace that takes initiative, that absorbs shame, and restores relationship. My friend, if you have been hesitant to come back to God, because of failure or because of guilt, may this passage speak clearly that God is not waiting to humiliate you. He is willing to meet you with compassion. The question is not whether He will receive you, but whether you will return. Sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon na kailanman ay hindi po itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya, kundi tatanggapin ng buong buo. Ang tanong, tayo po ba ay willing na manumbalik sa ating Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagtataboy sa mga lumalapit sa iyo. Bagkus, Ikaw, Panginoon, ang Diyos na humahanap sa bawat isang nawawala. At Ikaw ay hindi titigil hanggat di mo kami natatagpuan. Katulad ng parable na aming nabasa, na aming pinag-aralan, you epitomize the heart of the Father who ran with compassion and embraced shame so that He could protect, accept, and restore His long-lost Son. Panginoon, dinadalang ko po ang aking kapatid na nakikinig sa oras na ito. Ano man po ang humahadlang sa kanyang puso upang siya'y lumapit sa iyo, tanggalin niyo po ito, Panginoon, at hadlang na ito at siya'y pahintulutan mo na lumapit at manumbalik sa iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay naroon nag-iintay ng iyong dakilang katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Panginoon, salamat po sapagkat kailanman ay hindi mabubuwag ang iyong pagmamahal at katapatan sa bawat isa sa amin. Ito pong aming sambat dalangin sa iyo, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang story ang ating napag-usapan sa araw na ito about the prodigal son and the father who has so much love for his son will speak to you in a deeply personal way. Manumbalik po tayo sa ating Panginoon sapagkat kailanman tayo ay kanyang hindi ipagtatabuyan. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang nasimula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Pagising sa umaga.
3: Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

0: Magandang umaga mga kakeryan. Welcome sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng papuring awitin, pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Andrea Arevalo ng Jesus Christ the King Church at inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin.
1: Sige po, tayo po yung manalangin. Ama, salamat Panginoon sa oras pong ito. Salamat po o Diyos sa buhay, sa pribilehiyo at pagkakataon Panginoon na ikaw aming pasalamatan, ikaw ay aming sambahin sa spiritual katotohanan. Salamat o Diyos sa pagkakataon na kami ay makapaglingkod, na sa iyo o Diyos aming buhay na Panginoon ay patuloy lurigahan. Papasalamat po kami sa lakas na iyong pinagkaloob. So at isahayaan mo Panginoon na sa oras mo ito na sa aming pagpupuri at pagsama Panginoon sa iyong dakilang pangalan, ipatuloy Diyos na maluwalhati ipong pangalan ang banal. At hayaan Panginoon yung mga salita ang siyang patuloy Panginoon na tumimo sa iyong mga puso at ito ipatuloy mag-transform ulit ng aming buhay sa araw-araw. Maghari ka o Diyos sa bawat isa sa amin, ikaw ang patuloy na may taas at mapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating nag-iisang Diyos. Amen. Purihin natin siya at awitan natin siya. Hallelujah. Marapak natin ang ating mga kamay sa Panginoon dahil nararapat ang ating mga lakas sa Kanya. Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa pagpupuri, pagsamba, Panginoon. Lahat ng ito ay inaalay namin sa iyo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.
1: Pagnilay-nilayan ang pagsambang mula sa puso.

Puri ng Panginoon, salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo makapag-aral at makapagbulay na kanyang pong salita. At sa pagkakataon na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe na ang pamagat po ay Rediscovering the Tabernacle of David. Ito po ay makikita natin ano po sa aklat ng una, pangalawang Samuel at ganoon din po sa una at pangalawang Kronika. Samantala ang ating pong teksto ay dito po sa Amos chapter 9 verse 11. Ang sabi po kasi rito, "In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old." Tayo po ay sumandaling manalangin. Father God in heaven, we thank you Lord for this opportunity na kami po ay patuloy na mapuspos, mapuno at daluyan, Ama, makareceive ng salita po ninyo. Bendisyon niyo po, Ama, ang aming pagbubulay, pag-aaral ng salita po ninyo. At lalo po nawa o Diyos na magbunga ito ng magandang bagay sa aming pong relasyon sa iyo. Salamat po sa lahat na makaabot ng pag-aaral na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Mga kaibigan, kilala po natin si Haring David bilang isang bayani. Nung siya po ay bata pa lamang o binatidyo pa lamang, ay siya po ang nangahas. Tanging siya lamang ang mayroong lakas ng loob na lumaban sa kinatatakutan ng lahat ng sundalo ng Israel nung kanyang panahon. Walang iba kundi si Goliath. Kilala at alam natin ang kwento pong ito na kung saan ay napatay niya po ang isang higante. Maliban doon, mayroon pa rin pong isang kwento na nakakalungkot sa naganap sa kanya, yung kanya pong pagkakasala. At dahil po roon ay nagkaroon po ng konsekwensya. Ganun pa man po mga kaibigan, mga kapatid, nais ko rin pong ipakilala o kaya nais kong i-discover po natin ang Tabernacle of David. Ano nga po ba itong Tabernacle of David? Di po ba mayroon pong tinatawag na Tabernacle of Moses? Ang una pong pinagawa ng Panginoon ng tabernakulo or tent, literally ano po, ay si Moses. So, balit bakit po may nababanggit po rito ang Tabernacle of David? Biyang ko po ng background po ito. In 1 Samuel chapter 4, mayroon pong pakikipaglaban ang sundalo ng Israel sa sundalo ng mga Pilistiya. Iyon po ang nagkakampo sila doon sa Ebenezer, samantala naman, yun naman po sila, ang mga Pilisteyo ay doon po sa Apek. Ano po? At sa unang sagupaan po nila at pakikipaglaban, talo po ang Israel. 4,000 ang namatay sa kanila. Kaya naisip nila, ano kaya dalhin natin ang Ark of the Covenant, kunin natin doon sa Tabernacle, dahil doon po sa ikatlong kompartamento sa Holy of Holies ay naroon po nakalagay yung Ark of the Covenant. Kung paano ganun, di po ba ang ginawa ni Josue ng kanyang panahon na talagang yun ang nauna, yung praise and worship team, yung mga saserdote, ano po, bago po sa collapse ng Wall of Jericho. Makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na nung ginawa po nila yon, ang akala po nila na sila ay magtatagumpay o magwawagi, sila po ay lalo pong natalo. 30,000 ang natalo po sa kanila o ang namatay po sa kanila. May nakapagbalita kay saserdotong Eli nung time na iyon. Si Eli po ay matandang-matanda na. Alam niyo po, ang sabi po ng kwento, baka rinig po noon, bumaliktad po siya patalikod. Ano? At nabali ang kanyang liig at namatay po siya nung panahon na iyon, nung araw na iyon. At ganun din po yung anak po nila na si Pinihas, ano po, ay yung kanyang asawa, nagdadalang tao, ano po, at inabutan ng kapanganakan, namatay po yung asawa, subalit nabuhay po yung anak. At yung pong kumadrona, ano, ay pinangalanan o kaya po ay nagsabi siya na ito yung term na Ikabod. Ikabod meaning po the glory of the Lord has departed. Dahil nga po, talo po sila
At yung pong Ark of the Covenant ay nakuha po ng mga Pilisteo. Ngayon po, ano po ang nangyari? Possessed na po ng Pilistin yung pong Ark of the Covenant at inilagay po nila una po doon sa Asdod. Doon po sa Asdod, katabi po ng kanilang Diyos ano po, na si Dagon. Kinaumagahan po, alam niyo po ba, nakabusubasob sa harapan ng Ark of the Covenant si Dagon. At nagtaka po sila at ibinalik. The following po ay mas malala pa yung pong nangyari, kaya po inalis po nila doon. Worst thing po doon, ano po, ay doon naman sa Ekron ay nagkasakit yung mga tao, may mga bukol po sila hanggang sa nalipat po doon sa Bet-Shemesh, hanggang doon po sa Kiriat Jearim, na kung saan doon na malagi ang Ark of the Covenant. Alam nyo po, pinagpala ng Panginoon yung pamilyang kumupkup doon sa Ark of the Covenant. So, narito ngayon si Haring David. Nais niyang ibalik sa pag-aari, ano ho, sa possession ng Israel yung Ark of the Covenant. Kaya po, nung una, ay isinakay po nila ito sa kariton. Pagsakay po nila doon sa kariton, mga kapatid, alo po ang nangyari. Noong tatabingi yung kariton, ay mayroon pong nais po sanang sumagip doon po sa Ark of the Covenant. Pero po, ang nangyari po ay namatay po yun. Kaya po nalungkot sila at nag-recite sila, paano ba ang tamang protocol or procedure para maibalik ang Ark of the Covenant? Nalaman po nila na ito po pala ay dapat na pinapasan ng mga Levita, ng mga papare, ano po. At matagumpay po nila itong naibaling. Ganun pa man po, hindi na po doon sa tabernacle na naroon po sa lugar po ng Shiloh, kundi inilagay po doon sa Zion or Jerusalem, at doon po gumawa si Moses ng si David ng tabernacle. Ang pagkakaiba po doon sa una sa Tabernacle of Moses, may tatlong compartment. Ano po? Divided into three po yun, yung outer court, holy place, at holy of holies. Samantalang kay David, mula doon sa gate, direktahan sa harapan mo ang Ark of the Covenant. Kaya makikita po natin ang difference po nito. But ang pinaka-significant po doon, nag-assign, nagtalaga po si Haring David ng mga aawit at ng mga musicians mula po sa 24 pamilya na mayroon pong tig-12 ano po na instrumentalist, ano, mga musicians at mga singers, at 288 po yung naipon. Alam niyo po ba ang sabi po ng Bible, hanggang sa pagtanda ni Haring David, tuloy-tuloy po yun. 24/7, mayroon pong nag-umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon nung panahon na iyon. In fact, ang sabi po ng Bible, ipinagbiling niya pa na wag hihinto ito kahit na siya ay mawala na at mapalitan na ng mga ibang mga hari, tuloy-tuloy ito. Yung pong mga awit at musicians na nakatalaga doon, for 24/7, salit-salitan po sila, ay sinisweldohan mismo ng kaharian. Ganon kaseryoso ang si Haring David na tinaguriang po a man after God's own heart. At ito ang nais na ma-restore ng Panginoon at dito po sa ating kapanahunan. Sa Tabernacle of Moses, makikita po natin, it is liturgical. Ito po ay isang seremonya, ano ho, na papaano lalapit ang tao sa Diyos. Subalit dito naman po kay Haring David o Tabernacle of David ay makikita natin na very prophetic, dahil po sa access na ginawa ng Panginoon Jesus nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at nung namatay, napunit po yung tabing. Ngayon po, dahil dito, ano po ang magandang mapupulot po natin dito? First of all, heart posture over protocol. Alam nyo po, mayroon pong ritual, ceremony. Mayroon po tayong religious activities. Ano po? Kahit na po sa church sa panahon natin, mayroon po tayong mga programs and activities. But if it's done religiously, mga kapatid, hindi po yun ang ninanais ng Panginoon.
kundi yung pong puso po natin na ginagawa ang paglilingkod at pagsamba sa ating ang Panginoon. So makita po natin dito, samantalang ongoing po yung pong ginagawa sa Tabernacle of Moses, ongoing din po 24/7 ang pagpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang sabi po, tayo ang templo ng Diyos. Ang 24/7 na pagsamba, pag-aawit sa ating Panginoon ay pwedeng maganap sa ating pong buhay. Kumusta po mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga ginagawang pagsamba? Ito po ba ay out of ceremony, out of duty, isang program, isang activity na wala doon yung ating puso? Let us all check our heart, because that is what God is longing for. Ministering to God, yung worship na yon, mga kapatid, hindi lamang nagbe-benefits doon ang congregations, kundi ang ating Panginoon. In other words, nagugustuhan at gustong-gusto ng Panginoon na tayo po ay naglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. And lastly po, yung power of sounds. Makikita po natin dito, doon po sa Tabernacle of Moses, napaka-silent. Samantalang dito po, very, very vibrant, very lively po yung pag-aawitan at pagsamba sa ating Panginoon. Very audible po ang expression ng ating intimacy sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa Tabernacle of David, ang binibigyan, emphasis po rito, ang ating intimacy, ang ating pagsamba, ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya po, tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon sa pamamagitan nitong kwentong ito na ninanais talaga ng Panginoon ang ating pagsamba, ating pag-aawitan. Tandaan natin, mga kapatid, ang Panginoon ay nananabik ng ating tinig, yung pag-awit ng ating puso. Buhayin po natin at in fulfillment ng sinabi po ni Propeta Amos. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Tayo po ay magpasalamat kay Lord. Father God, we thank you for your word. I pray that you will continue to empower, Father God, everyone who heard and received your word, and allow it to bear fruit, Father, and manifest in their life, in our life, Father God. Help us, Father, to give genuine, a true worship, and make us a true worshiper, Father God, worshiping you in spirit and in truth. Thank you, Father God, for this registration, FEBC Care 104.3, Father God, the way FM. Father, bless you po ang lahat ng namamahala, lahat po ng staff, Father God, lahat po ng mga sumusuporta, nananalangin po dito, lahat po Panginoon, at patuloy niyong kasangkapanin upang marami mapagpalang buhay, maligtas na buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. God bless po.

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan. At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahing papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Samburias, Rapu-Rapu at Tikau Islands, at maging sa Catanduanes. Naririnig din tayo sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay ginagamit niya para mas mapalawak pa natin ang ating naaabot at maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mas maraming tao. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nagsasahing papawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming taong pagpapala at patuloy na pagbroadcast ng FEBC Bicol sa tulong ng ating mga faithful partners. Araw-araw, malaki ang hamon upang maipagpatuloy ang ating operasyon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang mas marami pang maging partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. At kung nais mong maging kabahagi ng ministeryong ito, narito ang mga paraan. Una, ang pananalangin. Napakahalaga ng panalangin upang magpatuloy ang gawain ng radyo. Para sa araw-araw na operating expenses, para sa ating staff at volunteers, at para sa ating mga tagapakinig na mas makilala ang Panginoon at mas marami pang taong maabot ng salita ng Diyos. Pangalawa, promotion o pagpapakilala ng ating himpilan. I-share ang mga program links sa inyong pamilya, kapitbahay at kaibigan. Maaari rin ninyo kaming imbitahin sa church, school or corporate gatherings para maipakilala pa ang ministeryo ng CARE 104.3 DWAY-FM. Maaari rin kayong makilahok sa ating sponsor, a Portable Mission Radio, at irigalo upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang pagiging volunteer. Kami ay may 6 na full-time staff lamang, kaya mahalaga ang tulong ng ating mga volunteers. Nagbibigay sila ng kanilang oras at kaalaman ayon sa pangangailangan ng programa at estasyon. At ang pang-apat ay ang pagbibigay o giving. Ang FEBC ay non-commercial kaya wala tayong patalastas tulad ng ibang malalaking kumpanya. Tayo ay nag-ooperate sa pananampalataya na ang Panginoon ang nagtatag ng himpilan at siya rin ang magpapatuloy nito sa pamamagitan ng mga taong may parehong layunin. Maaari kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donations, GCash or bank transfers, or create your own coin banks. Punuin lamang ito at dalhin sa aming himpilan. Ito ay isang investment para sa pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Kung nais mong maging partner, makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998 0973 o bumisita sa Care 104.3 DWAY-FM Purok 7, Barangay 47, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami ay masaya at handang makada upang palad ka, Kakarian. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos.

ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Year 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang living word, alas 11:30 ang expositors edition, at alas 12:30 light classics.
1: Tapos, may stories that build faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3, The Way FM.
4: Mm. mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

para po sa ating update. Pagbabalita, abay, tungkol po ito sa isang people group. Ang tanong, how do you take the gospel to the Argaba people on the move? Paano eh? Lipat sila ng lipat. Ang ating pong balita ay galing po sa Missions Network News at sinurat po ni Darina Reb.

0: How do you go from point one to point two?
1: How?
0: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.
2: Welcome po sa ating segment na Moby Move at ipagpapatuloy ko po yung series ng ating pag-aaral that mobilization is more than recruitment. Nung nakaraang Sunday po ay tinalakay ko yung pagiging mobilizer. Paano ka mag-grow bilang isang mobilizer at yun nga po ay inspire yourself first. Ikaw muna. Ayusin mo na muna yung sarili mo. So, nabanggit po doon yung do first, then teach. Kumbaga, ano, kung pagdating sa discipleship, are you discipling? Ayan, dapat na ginagawa mo to bago mo ituturo yung principles of discipleship. When it comes to generosity, are you generous enough? So, dapat nararanasan mo na ito sa buhay bago mo i-inspire ang iba to be generous sa gawain ng ating Panginoon. At sa umagang ito, we will continue on the part 2 po of mobilization is more than recruitment. Ayan. So, inspire the mind. Kung yung una, inspire yourself first, ngayon naman po, let's talk about inspiring the mind. Merong dalawang hamon sa mobilization sa aspetong ito. Sa West, marami daw pong trabaho when it comes to the area of missions education. So doon, ang daming mga trainings, ang daming mga schools, tinutulungan ang mga mananampalataya in the West to relearn, to understand what mission is and what their part in mission is. Hindi pa lang po nagtagal, gumawa ng survey ang Barna Group. Ipinapakita po dito that 51% ng mga taong nagsisimba sa US ay hindi alam kung ano ba ang sinasabing Great Commission. Sa West po yan. Sa Global South, na binubuo po ng Asia, Africa, and Latin America, iba naman ang kinakaharap na hamon. So, dito, yung mga Kristiyano at manggagawa sa Global South, they have strong character. They have a clear call to the nations. At they even have the training and equipping to some degree. Anong problema? Kulang po sila sa support. Yun ang problema. We need many more leaders who are not only going to train, who will go, but also those who will stay and send. Kasi sa mga nagdaang panahon, lalo paano yung nangingibabaw po yung mga missionaries galing sa West, ano, naka-focus dun sa mga goers. Pero along the way, nakita yung problema. At ngayon siya, na ngayon nga, nagkaroon na ng shift sa mission. Marami na ngayon from the Global South, yung nasabi ko po, Africa, Asia, and Latin America, ang nagra-rise up to go as missionaries. Pero ang problema po talaga nila ay support. Kaya, mahalaga na ang mga mission mobilizers are not only training those who will go, but also training those who are staying and who are sending. So, ito po yung tinuturo tayo nito sa isa pang mobilization challenge. So, we need to help those who stay. Ipaunawa sa kanila yung privilege pribilehiyo ito and at the same time responsibility to pray and to give to support those who go. Kailangan po natin ang mga tao to mobilize and inspire the minds of the sender. Pwedeng bago ito sa iyong pananaw, kaibigan, sa iyong pakinigan, no? Na kailangan din ng training ang mga senders. Okay. In both cases, a key to inspiring people for their global destiny ay po siguruduhin na sasagutin natin yung katanungang why. Bakit? Ito ang dapat na maging priority at madalas, lalong-lalo na pagtungkol sa misyon, kaagad na pag narinig yung misyon, ang tanong, saan tayo pupunta? Paano natin gagawin ang mga bagay-bagay? Sino ang pupunta? Well, lahat ng mga ito ay importante. Pero kailangan po natin mag-start sa why. Why should we care about the nations? Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa nations, sa mga lahi, sa mga people group? Ano ba ang nilalaman ng puso ng Diyos tungkol sa mga lahi? Kung sasagutin po natin ang question, why should we care? Then people with a good reason to care will be motivated to learn other things. But they won't go as far without a strong motivation. Kumbaga, maganda lamang po sa simula. Ang susi para sagutin yung tanong na bakit ay yung maging handa to give a good case for what the Bible says about missions. Maraming mga tao talaga ang nag-iisip, "Oy, alam mo, meron akong ilang mga alam na mission verses gaya sa Matthew 28:19-20. Yan. Pero kung huhulaan natin 51% lalo na sa US, hindi talaga nakakaalam kung ano ang missions verse. Para naman sa mga nakakaalam ng mga ilang mission verses, pwedeng mabanggit nila ang isa, dalawa, siguro 15 verses if they are really good. Pero mag-iisap sila. There are 31,000 verses in the Bible. If there are 15 verses about missions, is it really that important? That's a why question. Diba? Sa Bible, pag inuulit-ulit yung kataga, truly, truly, I say to you, verily, verily, I say to you, meron po itong malalim na kahulugan. At pag nabanggit ng ilang beses, ay napaka-importante nito. So tayo, yung mga tinawag sa missions advocacy, missions mobilization, kailangan na pong maging ready tayo, maging handa tayo na ipakita sa mga tao na yung mission is a theme. Ito yung tema na nagmumula pa sa Genesis at dumadaloy ito, umaabot sa Revelation. At ito yung nagbubuklod sa iba't ibang books ng Bible. Ito yung nagbubuklod sa Bible. Tayong mga mission mobilizers, we have to be able to do that in a creative new way for each generation. Ang dami-dami pong generation sa mga churches natin ngayon. Still, nandiyan po yung mga boomers, nandiyan yung mga millennials, mga Gen Zs, yan. At ngayon po, yung generation alpha at beta. Yan. So, the approach na gagamitin po natin ay ibabagay natin sa learning capacity at capability ng bawat generation. Tandaan natin, missions is not a small part of the Bible. Missions is the main theme of the Bible. At yung iba pa ay konektado po dito. So when we are talking about inspiring the mind, mahalaga dito yung compelling information. So, marami ng mga available na resources ngayon tungkol sa missions, tungkol sa world. Gaya po yung Center for the Study of Global Christianity, Operation World, Joshua Project, Reach 1040, at marami pang iba. Others have done their homework. Kaya, dahil ginawa na nila ang trabahong ito, yung mag-research, mag-ipon ng mga information, itong mga nagdaan pang panahon, gaya din po ng GMMI, gaya din po ng SOMA, Kaya, available na sa atin ngayon ang mga materials na ito. So, ginawa na nila yung pagsasaliksik. Ilang people group ba? Nasaan ba sila? Ilan ang population nila? Yung translation ng Bible, ilang percent na ba ang nagagawa? Ilan ba ang mananampalataya sa kanila? And they also make sure, lalo na po ang Joshua Project, they have this app na pinangalan ng Praying for the Unreached. So, they have developed this app para i-invite tayong lahat na manalangin po tayo. So, kung i-download ninyo sa inyong cellphone, ang app na ito, everyday po, ino-notify kayo ng inyong cellphone, today, we are praying for the people. At kapag ka-inopen mo yung app mo na yon, makikita mo na daon yung iba't ibang information, pati po yung prayer points. At kapag ka-ipanalangin mo yon, sa pinakababa, pinaka-end na po ng page na yon, meron doon nagsasabing I am praying. Pag i-click mo yon, maidadagdag ka sa bilang doon sa taas ng mga nananalangin. So tayo, as missions mobilizer, as missions advocate, bahagi ng ating trabaho na i-connect ang ating church communities sa mga information na available na sa kanila. Kaya nga po, when we are conducting Kairos courses, ikinoconnect namin sila sa Joshua Project, tinuturuan namin yung mga participants paano kayo magda-download nito, and during Ramadan paano tayo makakapanalangin. Meron na po tayong mga prayer materials. So halimbawa, 86% of the Buddhists, Hindus and Muslims, saan ba sila nakatira? 80% po. 80%. Malaking porsyento to out of 100. They are in the 1040 window. At natuklasan, wala silang kaibigang Kristiyano o kakilalang Kristiyano. Pero kailangan din po nating maging maingat with information, kasi kung minsan, pwede natin itong gamiting mga information na ito ipagdiinan natin sa mga tao. Itutulak natin sila, ipupush natin sila with this information in the wrong way. So baka isara nila ang kanilang mga puso, isara nila ang kanilang mga isipan. So, the information is good, pero dapat itong mga information na ito should be in a form of stories that inspire. So, tandaan po natin, we are wired for stories. Ikaw, kaibigan, pag-isipan mo yung panahon na nakikinig ka sa isang nagsasalita at i-compare mo ha yung nagbibigay sa'yo ng maraming information. And then, here's someone na nagsabi, may kwekwento ako sa'yo. Sino ang gusto mong pakinggan? Yan, sabi, once upon a time. Diba? So, it seems that just about every culture in the world loves stories. Yes po, mas maraming kultura ang gusto ng kwento. So, when it comes to missions advocacy, rather than giving them a lot of information, i-present po natin yung missions ng Panginoon as an epic story. So, kailangan as mobilizers, we should learn to grow as storytellers. We should learn to develop and practice the art of storytelling. Yan. So, if we find it difficult to reframe missions as a story, God is telling. Pero, kaya, compared to, ito yung mga statistics, ito yung mga charge ng mga unreached people group. But what about the reality that this is actually a big story na ikwinekwento ng ating Panginoon? Lahat ng mga bagay na gusto natin about a story, whether pelikula man yan o aklat man yan na yung binabasa, are actually in the story that God is telling. Marami sa atin gusto ng mga romantic stories. Well, guess what? Eto na. God is our bridegroom God, and He is in love with His bride. And missions is not only a task. It is inviting and preparing the bride for the party at the end of the story. And that bride is made up of every nation, tongue, and tribe. Diba? You see, it's a romance story. Very romantic story. Diba? Ibang-iba po yung dating niya. Kaysa ikwekwento lang natin basta kung yung sinasabi ng mga verses. So, kung gusto mo naman ng mga action stories, pwedeng ganito. There's a bad guy who led a revolt. At patuloy siyang nagbibigay ng problema. And we take real risks. And invited to pray dangerous prayers gaya ng Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As it is in heaven. Marami tayong ginagawang mga bagay-bagay for the kingdom of God. That is the reality. That is part of the story. At syempre, sa story na ito, ay kasali yung invitation. Kaya mga kaibigan, kung i-reframe po natin yung missions in the light of the story God is telling, mas magiging inspirational po ito. At lalabas that missions is not only a task, it is not just a task. It comes with an invitation to ordinary people just like us. Gustong-gusto niyang mag-invite ng mga tao just like us na gampanan ang iba't ibang papel. May mga papel na gagampanan, iba't ibang papel na gagampanan, may mga roles na gagampanan doon sa kwento. Fishermen, di ba, mga mangisda, mga tax collectors, at mga tao na wala man ngang mga skills o kakayanan. So, narito po ang isang kwento. So, merong mag-asawang Asian at yung mister has been involved in missions for some time. And then, nakakilala siya ng isang babae, very amazing lady, and nagpakasal sila. Pero itong misis ay hindi sigurado kung gusto rin niyang maging missionary. Remember, si lalaki ay missionary na. Pero itong kanyang napangasawa ay wala pang karanasan sa mission, at nung sila ay nagpakasal na, hindi sigurado si Mrs. na gusto niyang maging missionary. Ang ginawa nila, kahit missionary na si Mr., para alalayan yung kanyang asawa, pumasok sila sa isang discipleship training school. So, eto yung isang teacher, actually siya yung author ng ating material sa ngayon, si Bevin Ginder. Ano? Siya yung teacher sa discipleship training school na ito on this particular topic. So, itinuro ni Bevin yung missions. Hindi statistics, hindi data. Kundi tinuro niya ito as part of an amazing story na ikinekwento ng Panginoon. A story na punong-puno ng romance and adventure. Ngayon, nag-gets ni Mrs. yung vision. At later on, ay nag-yes na rin siya sa invitation na maging missionary. Ngayon, bilang mag-asawa, they have been doing an amazing job mobilizing many workers sa kanilang bansa, at mula sa kanilang bansa, papunta po sa iba. So, alam niyo po, for us to really be able to tell the story, balik po tayo sa part 1. Inspire yourself first. So, ikaw, pinag-aaralan mo itong mga verses na to, nagpipray ka, nagigive ka, ginagawa mo, inspire, para masustain yung iyong passion. At kapag ka ito ay iyon ang naging lifestyle mo na ito, when people see you and when people hear about you, actually, ang ikwekwento ng mga tao tungkol sa'yo is yung nakikita nila sa'yo, hindi yung mga sinasabi mo. So, when we challenge people to discover their roles and take on their roles in the Great Commission, we challenge them in a way na magugustuhan po nila yung approach, in a form of a story. Kaya mga kaibigan, if God is calling you as a mobilizer, tagatugtog ng trompeta, tagagising sa mga mananampalataya tungkol sa role nila sa mission, you are a missions advocate, then inspire yourself first. Inspire the mind of others using storytelling. Yung kwento ng Panginoon, yung submissions epic from Genesis to Revelation. So, mai-inspire sila. Bawat kultura gusto po ng mga kwento. Kaya, sige, let's continue to inspire ourselves and inspire others. But then, kailangan tayo as mobilizers nakikita sa buhay natin that we are indeed sold out na sold out tayo sa missions ng ating Panginoon. Naniniwala tayo sa kanyang ginagawa, at sigurado tayo that dito tayo tinatawag ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lalong-lalo na po dito sa amin sa Albay, mag-raise up ka ng mas marami pang mission mobilizers, Lord God. I believe that our pastors are the mobilizers who we need in this season. Pero marami po sa amin mga pastors ang hindi equipped sa bagay na ito. So I pray, Lord God, na ang aming mga pastors ay magkaroon ng desire to be equipped deeper tungkol sa missions. Bigyan niyo po sila ng pangitain, Panginoon, pasanin at pagnanais na hindi lamang nila nakikita yung kanilang sarili, na ini-equip nila yung mga members ng church para palaguin yung church. Pero kasi merong dahilan kung bakit kailangang palaguin ang church. At ang dahilan na yan, Panginoon, ay ang para makapag-supply ng mga manggagawa sa iyong ubasan at makapag-supply ng mga magsusupport sa manggagawang ito through prayer and finances. Kaya mayroong church because of your mission. It's not the other way around. Ito yung purpose, ito yung buhay ng church, Panginoon. So dalhin mo ang iyong church, Panginoon, sa level na ito ng pagkaunawa. Gamitin mo po ang iyong mga pastors. And we continue to lift up to you, Lord God, na yakapin ng mga Bicolano ang missions mobilization in this season. And it is our dream, Lord God. Alam ko na pangarap din ng bawat pastor, ng bawat simbahan, na yung kanilang mga local communities would be able to send workers to the mission field. Dalangin ko, Lord God, na mabago yung aming mga perspective, mabago yung aming mga pananaw. Truly, to mobilize the church, Lord, kailangan mabago ang mga dati naming mga pananaw. Lord, bless your church. Bless your people. At kung meron man, Lord, mga efforts na sa ngayon na ginagawa sa mobilization, pagpalain mo ito. Lord, pagpalain mo rin po, inaalala namin yung mga missionaries na galing dito sa Bicol. Wherever they are now, nasaan man po sila sa ngayon, alagaan mo sila, Panginoon. Continue to use them mightily, and at the same time, yung kanilang relationship sa inyo, yung kanilang intimacy sa inyo, ay lalo rin pong lumalalim, Lord God. And help them, Lord, to focus on discipleship. Ito yung nais mo, to produce disciples. Kaya, Lord, we commit them into your hand. Ganon din, pagpalain mo, Lord, abundantly, i-reward mo yung mga sacrifices na ginagawa nung mga nagbibigay generously and sacrificially para itong mga goers na ito ay makapunta dun sa field. Increase their resources, Lord, and increase their ability to earn more. Kasi kung nagbibigay na sila, if you bless them more, Lord, lalakihan pa nila ang kanilang i-contribute sa iyong gawain. Ipinagtatagubilin ko po ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyong mga paanan. For I pray, we pray in Jesus' name. Amen. Mga kaibigan, sa epic story na ito ng Panginoon, from Genesis to Revelation, nabanggit ko that God is inviting us. Yes, the greatest mobilizer is inviting His church to work with Him. Alam niyo po, pinagpala tayo ng Panginoon. May dahilan yan kung bakit niya tayo pinagpala. Para sa atin, plus para maging pagpapala din po tayo sa iba. We are saved. So na-save na tayo, hindi na tayo mapapahamak pa sa eternal punishment. Pero hindi lamang tayo niligtas para sa kapakanan natin. We are saved so that we can join Him to save others. Kaya mga kaibigan, sama na po tayo sa World Christian Journey. Ito po, nasa likod ko ano nakasulat. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako Ako po si Ma'am si Shadow E. Basco na nakasama ninyo sa araw na ito. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at malaking pasasalamat din kay Don Alfonso na nag-assist po sa atin sa ating technical needs. Ganun din po kay Ramon Diaz. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating

0: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Now, friends, we come back here to 2 Chronicles.